0: may nakalakad ako.
1: Wow! Apat na kahon ng ating...
0: Rice coffee ko.
2: Oh, ano pang hinihintay mo?
3: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Radio Magbating.

0: Radio Bating Ting.
1: Si Nanay Sean Alpuerto, 90 anyos na, pero kugihan lang gihapon. Apan, tungod sa iyang edad, nang luya na ang iyang lawas. Ang nakatabang sa iyaha aron maulian, ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee. Maokini ang iyahang testimonya.
2: Kapoy kayo niya, nalagay magsakit sa kong lawa. Sa diyang nagmuntin ko ato, naman kayo mo. Niya makasaka ko, makalagay. Bukid roon eh, gani ay. Sa tiyan nga nagmintin ko, ana ay, patinayahay ang nagawa. Maglapag yung tuatang mga guloy yun.
1: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
3: Ni ana ang gamhanan o gaybulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment. 100% organic herbal mga higala. Nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong, o peppermint. Nga na ila na nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis or rheumatism, sakit sa puson, sakit sa ngipon, samad-samad, skin allergies, o daghang paguban. Target Line Power Scent Liniment. Barato na, epektibo pa. Labaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagpalit ni Dios sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa tulog kabattle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gaba sa 0935-588-5488. Ang usap sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
4: June 26 is International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking. Mga kababayan, mahalagang pangalagaan ang ating kalusugan at kinabukasan sa pamamagitan ng pag-iwas sa paggamit ng iligal na droga. Ang droga ay maaaring magdulot ng pinsala sa katawan, isip at maging sa kapakanan ng pamilya at komunidad. Ngayong International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking, hinihikayat ng Department of Health ang bawat isa na maging responsable, palawakin ang kaalaman tungkol sa mga panganib ng droga at suportahan ang mga hakbang tungo sa isang ligtas at malusog na pamayanan, makiisa para sa isang komunidad na malaya sa druga. Isang paalala mula sa Department of Health. Dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
0: Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 8:30. Radyo Bagting.
2: Oras, hatod ka nato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang-Ilang Ko.
1: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
3: Good news alang sa tanang incoming college students. Kung senior high school graduate ka nga with honors, PCC ang tulunghaan para kanimo. Ang Pagadian Capital College na ilang top-notch producers sa field of criminology. Top 6 sa 2010, top 1 sa 2014, ug top 3 sa 2018. Ang PCC nagtanyag usab og diskwento sa mga with honors students. 100% discount sa with highest honors, 50% discount para sa mga with high honors. No worries kung 90% above ang imong general weighted average sa senior high school kay maka-avail gihapon ka sa diskwento. 20% to 50% para sa mo enroll og accountancy. 10% to 20% para sa mo enroll og criminology, BSIT, BEd og BSBA. Ang PCC adunay unom ka kursong gitanyag, Juris Doctor, criminology, accountancy, BEd, BSBA major in financial management, BSIT, og aduna po'y junior high og senior high school curriculum. Enrollment for first semester AY 2026-2027 magsugod karong Abril 20 o 2026 o ang klase magsugod karong June 22, 2026. Ang PCC na nahimutang sa Tuburan District, Pagadian City o mamay mo usap nga mubisita sa ilang official Facebook page alang sa dugang impormasyon o updates.
4: PCC, taking the lead in providing quality education.
5: Radio Bagting.

0: Radio Magbang Ping.
1: Sample Plus Gold.
2: Ako si Jubilin. Na ako'y goiter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal. Pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Sample Plus Gold. Duha ka kapsula sa buntag ug duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, nikupos na og nawala na jud ako goiter. Dako jud ko kaayo. Pasalamat sa Sample Plus Gold. Epektibo jud kaayo.
1: Sample Plus Gold.
3: Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay.
1: Sample Plus Gold.
4: Mapalit sa mga butika.
5: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na. Kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gihigugma nimo siya, palitin na. On target line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle. Sa matagpalit ninyo sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa tulog kabattle sa Target Line Power Scent Liniment Oil Regular ka ng dayon Gamakadawa sa grasya o kalibayon Aron ikaw makatiam-tiam Alang sa mga gustong avail Mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 O gaba sa 0935-588-5488 Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
6: Fourth week of June is National Organ and Blood Donation Awareness Week. Alam mo ba na ang pag-donate ng dugo at organ ay maaaring makapagligtas at makapagpabuti ng maraming buhay? Ang isang donasyon ay maaaring magbigay ng pag-asa sa mga pasyente na nangangailangan ng agarang gamutan o transplant. Ngayong National Organ and Blood Donation Awareness Week, hinihikayat ng Department of Health ang lahat na maging mas mulat sa kahalagahan ng donasyon at suportahan ang mga programang nagliligtas ng buhay. Maging bahagi ng pagbibigay ng pangalawang pagkakataon ng pag-asa sa kapwa. Isang paalala mula sa Department of Health dahil sa Bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.

0: Namnamin ang sarap ng kape. Sed Panyawan Coffee Mix. Mabibili sa mga suking butika, grocery stores, Shopee at Lazada.
1: Radyo. Radyo. Radyo. Radyo. Radyo. Radyo. Radyo. Radyo.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 9.
2: Radyo Bagting. BBC, daklit, balita.
3: Kabagting o gabalkada mayong buntag, kaninyong tanan niya na ang BBC Daklit Balita alas 9. Gipakita sa publiko kagahapong adlaw atol sa pagsaulog sa ika-57 nga kasumaran sa Pagadian ang static o kinetic display sa 1st Cavalry Tagapanguna Battalion sa Philippine Army din ilang ipadayag ang mga modernong kagamitan, taktikal nga abilidad o kaandam sa pagpanalipod sa nasun. Ang kalihukan nagtugot sa mga residente o bisita nga mas makaila sa mga sundalo o sa ilang mga operasyon o nagpasiugda sa ilang dedikasyon sa pagsirbisyo, kalinaw o kaluwas sa komunidad. Yung nabati ang Daklit Balita alas 9, ako si Bagting 29, Chiril Unyot Lirazan. Daghang salamat ug maayong buntag kaninyong tanan.
2: BBC Daklit Balita.
4: Radyo Bagting.

0: Zed, Health Testimonies. Ma'am Jean Fuentes, at dunay hyperthyroidism.
1: Naamang kong po'y hyperthyroidism. Paspas akong heartbeat ba? Nga ka lang murag perminti, kumadunlan, inigaon. Magpa-check up na ko, mao na dahil ito na ako'y hyperthyroidism. Pag-try na ko take atong Zed Panyawan Capsule. Kaya karoon, dili na kayo kung magpalpitate. May effect yun. Jean Fuentes, Cebu City.
0: Ang Zed Panyawan Plus makatabang sa pagnormal sa atong thyroid glands ug mutabang pagkini sa pagprotektar sa atong kalawasan.
2: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
3: Sana all.
2: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahi. Pwede daw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
4: Oh no.
2: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang kapag sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City ug ang ilang Mulabi branch ana may mutang duol sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya ug tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
5: Southland Plus Gold.
6: Ako si Jumar Santillan. Doon ako'y bukol sa Leo. Kabati ako sa radyo nga ang Santon Plus Gold epektibo kaayo. Ako gidayong gitilawan. Isa sa aga, isa sa uto, kung isa sa gabi. O sa sulod, sa usakabuan. Kaloyan sa Ginoo. Ang akong bukol na wala. Salamat sa Santon Plus Gold. Barato kang epektibo.
5: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika.
7: Ni ana ang gamhanan o gaybulungan gaha Plus Herbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment. 100% organic herbal mga higala. Nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong, o peppermint. Nga na ilana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis or rheumatism, sakit sa puson, sakit sa ngipon, samad-samad, skin allergies, o daghang pag-uban. Target Line Power Scent Liniment. Barato na, epektibo pa. Labaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagbalit ni Dios sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa tuluka battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil Regular ka ng dayon gamakadawa sa grasya o kalibayon aron ikaw makatiam-tiam alang sa mga gustong avail mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gaba sa 0935-588-5488 alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
5: Radyo magbating.

0: horas, a las 9:30.
1: Si Delfin Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
2: Sakit akong hawak, diri sa may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinood yun siya. Pag niya akong gigamit, kogon rin yun. Delfin Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
1: Sad Kogon Herbal Capsule. Basta kogon. Lawas bas kogon.
3: Experience the best accommodation from a hotel. The new
4: Pensione de Eliana.
3: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV, 24/7 backup generator, 24/7 open for check-in, free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor, and overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos. And soon to be served, short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255. Located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana. Offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
5: Si Nanay Bene Galacio, 60 anyos na, nag-antos sa taas na uric acid. Sa una, wa kay mabati na sintomas kung taas ang uric acid. Apan, sa kadugayon, mamahimo ning crystals na mahimong hinungdan sa gout attacks, maghubag, magpula og init ang mga joints, o kung di matambalan, magresulta kini sa kidney stone, magsakit ang lawas, magsigig galipong og hilantan. Apan, sa iyang pagtumar og paragis Bila-Bila Herbal Capsule, himsog na pod. Atong paminawo na ang istorya ni Nanay Penny Galacio.
6: Ako si Penny Galacio. Sa una, naghanaw og tambal gipang inom, nagsinaw og balik-balik pa-medical, pa-ultrasound, usan lang diyan, naghagay kong bati. Taas akong uric, taas pod akong kriya, og ako ang takoy gipang bati, tanan, daghan yun, akong ulo, magsigo kalipong. Pero kaniya akong amiga, magsiyon, ayun na, pag-inom niya, bisag unsa, pagparagis na ka, sisay yun. Siwayan ako, nagparagis ko, kaloy sa Ginoo, nanay kausaban, og nanambok na gani po, karong naghain natin nga, anong nanambok na daw, kulabon, magsira kong lumbog sa malay. Pero pag sugo na inom sa paragis, makapi man na siyang magkapsul, kaloy sa Ginoo, pinta na yun akong ibati. Nakauyon ko. Kamu nga wa nagparagis, ipagparagis na mo. Arumayo ang inyong mga balatian. Kay kami, bagay ka usaban yun ang tanan. Nagparagis na mo ha, wala nagparagis. 16 ako.
5: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis Bila-Bila Herbal Capsule para nimo. Ug suwayipod ang paragis Bila-Bila Herbal Coffee ug paragis Bila-Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
7: Congratulations sa mga bagong certified public accountants sa Pagadian Capital College. Dako kayo nga garbo og kalipay sa PCC. Ang pagpasidungog sa kalampusan sa among mga bagong CPAs nga nakapasar sa October 2025 licensure examination for certified public accountants. Christine Macy Capistrano, CPA. Crizal Jesra S. Lili, CPA. Sukad pag-abli sa Bachelor of Science in Accountancy kon BSA program niya tuong 2018. Nakaproduce na ang PCC og unom ka certified public accountants sukad sa unang batch sa mga graduates niadtong 2022. Pagadian Capital College, diin magsugod ang imong dalan padulong sa pagkamahimong CPA. Uban pang mga kurso nga gitanyag, Juris Doctor, BS in Criminology, Bachelor of Elementary Education, BS in Business Administration, Major in Financial Management, BS in Information Technology, Junior or Senior High School Curriculum. Ang PCC makaplagan sa Rizal Avenue, Tubo Buran District, Pagadian City. Samtang ang enrollment para sa first semester academic year 2026-2027 magsugod karong Abril 28, 2026. Ang klase magsugod June 22, 2026. Contact lang sa cellphone number 0950-424-9906 o di baka bisitaha ang official Facebook page sa Pagadian Capital College alang sa dugang impormasyon o update.
8: PCC, taking the lead in providing quality education.
9: Radio Magbating.

0: Talawa po ng taklo, basin makaswerte mo.
1: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
2: Rufa Maranas, naamanggod ko UTI niya, bag-ura ko ani na diagnose ba. Mao to akong gitistingan ang Sandown Plus Gold. Naulian yun ko, sir. Karon wala na ko UTI, nagpa-check up man kog balik. Pasalamat yun kog dako sa Sandown Plus Gold.
1: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold ug Sandown Vitamin C.
3: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na. Kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugmanin mo siya, palitin na. On target line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle. Sa matagpalit ni Dios sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa Toluca Battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil Regular ka ng dayon gamakadawa sa grasya o kalibayon aron ikaw makatiam-tiam alang sa mga gustong avail mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488 alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran. Are you planning to
4: build your dream home? Balay negosyo o proyekto nga pangandoy? Sugdi na karon kay sa MC1 Hardware, kompleto na, barato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plastic wares, appliances, guban pa. Adaw sab hardware items sa second floor, sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, og industrial tools and equipment like generators and chainsaw. Of course, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment, sama sa tiller machines og sprayers. Og kung comfort ang hisgutan, available ang furniture og bed linens. Nagtanyag usab og delivery service para sa mga customers. Unsa pa inyong ihulat? Bisita lang sa Pagadian Branch, ana sa Rizal Avenue, Kilid sa Novo, Molavi Branch, Capistrano Street, tapad sa Des Appliance, ug ang Maranding Branch ana sa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abli gyud kay alas 8 sa buntag ngadto alas 7 sa gabi, Lunes hangtod sa adlong Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware. MC1
1: Hardware. Rock, rock, radio, bag, bag, ping, ping.

0: Radio Banbanting.
1: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba alang malikayan ang mga sakit? Cellphone Plus Gold ang imuhang giya sa ikaayong panglawas. Ug karon ania ang atong mga health experts.
2: Mayong adlaw ug welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remilito Uy, maghatag og mga impormasyon ug unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
3: Ako si Melissa nga taga Bugos, Cebu. Na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti nako nga suwayan og tumar ang Santo Plus Gold, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, naanay alibyo. O kung sugar, miubos na og naging normal. Daghang salamat sa Santo Plus Gold.
4: Santo Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay.
5: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: Ang sekreto ni ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santon Plus Gold sa sulod sa duha ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
6: The Secret of Health.
2: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sekreto ang pag-inom og Santon Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santon Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santon Plus Gold mao ni motabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Santon Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na siya maayo.

0: maguba ang atong kasing-kasing o maguba ang kidney o kining mga nerve damage. Ang sikreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santon Plus Gold adlaw-adlaw.
1: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay.
2: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: Vision Lex, daghan ang natabangan.
4: Hindi ako mata, sir. Hindi ko kaklaro labi na og madugayan kong tutok sa computer. Magluho og magsakit akong ilog, sir, dapit sa akong mata. Ingon ni kuya, akong mata daw ni Kaimurag action mapod og pula, sir, diri sa ilalim. Muto, wala ko nagduha-duhag inom sa Vision Lex Plus Capsule. Maayos siya, nindot gyud ang epekto sa kuha, sir. Naulian jud ko tungod sa Vision Lex Plus Capsule. Ako si Ninita 33 anyos at taga Jansan.
3: Vision Lex, sulay ang kaepektibo. Vision Lex Plus, mapalit sa inyong mga suging butika.
0: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinaagi sa pag-inom o Visionix Plus. Ang Visionix Plus adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarata, mga blurred o hinay nga pananaw o gatong mga mata nga galuha-luha. Ang Visionix Plus adunay carotenoids o saka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
3: The Secret of Health, Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tumod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients, dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamudiha na may mga insomnia, mag Santon Plus Coffee Mix kamo.
3: Santon Plus Coffee Mix, himo sa natural nga ingredients, mangosteen, manunggay ug soya. Santon Plus Coffee Mix, kape na gamot pa, mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
0: Kita nga mga Pinoy, hilig yun ta og kape. Diri sa Pilipinas adunay more or less 1000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom og kape unya gusto ta og healthy coffee, piliya ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santon Plus Coffee Mix, ang kape nga natural, puno og isoflavones para malikayan ang prostate problem og hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santon Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado safe ka din kay bisan sa bata pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
3: The Secret of Health.
0: Unya, naatay bag-o nga kape. Pwede po din yun inom ta og Santon Plus Gold o bani og Visionix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya, ayaw kalimot, inomo og Santon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya, wala naman tayo igong oras at ang inausap ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remy Lito Uy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of Health.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 10 sa buntag.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa Pagadian.
4: BBC Daglit Daglit Balitang Balitang.
5: Kabagdig kabalkada, alihan na ang BBC Daglit Balita alas 10. Yung pasalamatan nila ni Mayor Samico, Konsehal Lance Co. Roger Acidilia o Jigar Ayusa, ang makatauhan nga nakighiusa sa pagsaulog sa 57th araw ng Pagadian. Sa pagtakop kagahapon sa week-long celebration sa 57th araw ng Pagadian, ipasalamatan sa mga nasangpit, labi na ang mga government agencies nga sosugod pa lamang nga naipakita na sa ilahang suporta ang tod nga nahuman ang aktibidad. Itakupan kagahapon ang aktibidad pinagi sa Osaka Anniversary Program sa May Covered Court Plaza Luz, Pagadian. Manghinauto ng mga opisyal na sunod tuig, suportaran paghihapon sa mga nagkadayang sektor sa Katilingban ang kasaulugan sa araw ng Pagadian. BBC Daglit Balita alas 10. Ako si Bagting, 17 Florence sa FEMA. Maayong buntag.
4: BBC Daglit Daglit Balitang Balitang.
2: Radyo Bagting.

0: Radio Bad Bad Ping.
1: Sample Plus Gold.
2: Ako si Carding, taga Cebu. Na ako'y diabetes, taas kayo akong sugar, 300. Ipatay ko sa akong anak og Santon Plus Gold, tulo ka capsules o sakad. Bulan lang, 100 na lang akong sugar. Dagang salamat sa Santon Plus Gold, kinaayo ko.
1: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold.
3: Mapalit sa mga butika.
4: Adelico Optical Anniversary Sale, buy one, take one, ng Antipara. Yes, sa kandidat nga 800 pesos, makaangko na ka og duha ka antipara para sa bulan sa Mayo 2025. Kiniagig pasalamat sa ika-45 na katuig nga pagservisyo. Ang Adelico Optical natukod at tuig 1980 og dugang pasalamat adunay 25% discount sa tanang matang sa antipara. Libre usab ang computerized examination sa mata. Ang Adelico Computerized Optical na himutang sa Paharis Avenue, Pagad and City. Ug ang Adelico Branch na himutang sa City Basement Floor, Santiago District, ni Syudad. Adelico Optical Anniversary Sale. Buy one, take one nga antipara. Clear vision is our passion.
5: Ani ana ang gamhanan o gaybulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment. 100% organic herbal mga higala nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong ug peppermint nga naila na nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis or rheumatism, sakit sa puson, sakit sa gipon, samad-samad, skin allergies ug daghan pang uban. Target Line Power Scent Liniment. Barato na, epektibo pa. Labaw sa tanan, haskang humuta.
6: Sa matagpalit ni Dios sa
5: Target Line
6: Product Package o sa kabattle sa
5: Target Line
6: Food Supplements kauban sa tuluka battle sa
5: Target Line
6: Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o kaba sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
0: Radio Bad Bad Ping.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 10 imedia.
2: Radyo Bagting. Oras, hatod ka nato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang-Ilang Ko.
3: Good news alang sa tanang incoming college students. Kung senior high school graduate ka nga with honors, PCC ang tulunghaan para kanimo. Ang Pagadian Capital College na ilang top-notch producer sa field of criminology. Top 6 sa 2010, top 1 sa 2014, ug top 3 sa 2018. Ang PCC nagtanyag usab og diskwento sa mga with honors students. 100% discount sa with highest honors, 50% discount para sa mga with high honors. No worries kung 90% above ang imong general weighted average sa senior high school kay maka-avail gihapon ka sa diskwento. 20% to 50% para sa mo enroll og accountancy. 10% to 20% para sa mo enroll og criminology, BSIT, BEd og BSBA. Ang PCC adunay unom ka kursong gitanyaga, Juris Doctor, criminology, accountancy, BEd, BSBA major in financial management, BSIT. Og aduna po'y junior high og senior high school curriculum. Enrollment for first semester AY 2026-2027. Magsugod karong Abril 20 o 2026 o ang klase magsugod karong June 22, 2026. Ang PCC na nahimutang sa Tuburan District, Pagadian City o mamay mausap nga mubisita sa ilang official Facebook page alang sa dugang impormasyon o updates.
4: PCC, taking the lead in providing quality education.
5: Radyo Bagting.

0: Radyo Magbating.
1: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
2: Ano?
1: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay o mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
3: Oh no.
1: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City ug ang ilang Mulabi branch ana may mutang duol sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya ug tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
4: Ni ana ang gamhanan o gaybulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment. 100% organic herbal mga higala nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong o peppermint nga na ilana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis o rheumatism, sakit sa puson, sakit sa gipon, samad-samad, skin allergies o daghang pag-uban. Target Line Power Scent Liniment. Barato na, epektibo pa. Labaw sa tanan, haskang humuta.
5: Sa matagpalit ninyo sa
4: Target Line
5: Product Package o sa kabattle sa
4: Target Line
5: Food Supplements kauban sa tulog kabattle sa
4: Target Line
5: Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gaba sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
0: Radyo Magbating.
6: Yo, Rocky Rock. What's up, Picasso?
7: Yeah, I got this new beat for Kyler, man. You wanna do some cuts on this?
6: Yeah. Drop it.
8: Oh, yeah.

0: Radio Mag Ting.
1: Ikaw ba dunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
2: Kumusta mga higala ug welcome sa programang The Secret of Health. Ani ana usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito Uy. Magatudlo unsay mga sekreto para mahatagan og insaktong solusyon ang mga sakit nga dugay na nga wala maayo. Kahibalo ba mo nga ang pagsigi og inom og dili healthy nga kape or caffeinated coffee makaresulta og kusog ang palpitation sa kasing-kasing, kabalaka og ang kape nga naay caffeine makaresulta og sakit nga insomnia, lisod makatulog og uban pa. Mga higala, ang pag-inom og kape hilabi na gayod sa atoa nga mga Pinoy na himong habit na nato ni mao ato gyud piliun ang healthy coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix maunay kape nga walay caffeine, maunay kape nga safe kaayo inumon kung gusto ta nga dili magka-nervous og matabangan pa ang atong mga balatian sama sa mga hormonal imbalances like goiter, mayuma og uban pa nga mga sakit. Santon Plus Coffee Mix, puro natural, walay side effects o nya mapalit ni sa mga butika.
3: The Secret of Health.
2: Nagkape ka na, may tambal ka pa.
4: Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako si JM. Kidira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kape na gani ang atong iskutong na healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, rugod ang the best. Sa kada higop niyo mo sa Santon Plus Coffee Mix, murara ka ng kakaunog mangustin, malunggay og soya. Ang pangutanan na ba sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Santon Plus Coffee Mix Guild. Timan eh, basta kabigani, Santon Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
4: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa, mapalit sa mga butika. The secret of health.
2: Delikado ang naay hormonal imbalance ug dili balanse ang hormones kaysa mga babae, moresulta ni og mga bukol-bukol hilabi na sa breast or didi or soso. Mga higala, sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay phytochemicals nga phytocyanin o triterpenoids. Sumala sa pagtuon nga kining mga phytochemicals nga naa sa Santon Plus Gold mutabang nga pugngan niya ang pagtubo o pagdako sa bukol nga mao'y moresulta sa sakit nga cancer.
3: The Secret of Health.
2: Ang Santon Plus Gold adunay dako nga benepisyo nga mutabang para himuon o normal ang mga hormones sa mga babae o mga lalaki. Ang sekreto, mga higala, ang kanunay gyud nga pag-inom o Santon Plus Gold kada adlaw para healthy ug matabangan ang mga balatian sama sa mga bukol sa didi, goiter, prostate problem, diabetes, hypertension ug uban pa nga mga balatian. Santon Plus Gold, mga higala, mas gipakusog ug epektibo.
6: Santon Plus Gold. Ako, usa ka padre di pamilya, gikan sa trabaho, tabangan pa na ako ang akong misis sa mga buluhaton sa balay. Ako ang magluto, manlaba, o manlimpyo sa balay. Lagsik ni, ilalaki good ko. Pero, usahay.
7: Ang sakit o balatian, walay ginapili. Lalaki ka man o babae, sama sa arthritis, high blood pressure, diabetes, o daghan pang balatian. Karon, usara ka kapsula. Kaya ang daghang mga balatian. Santon Plus Gold! Dunay mangustin, ampalaya, malunggay, garlic o espirulina. Giusa sa usa ka kapsula para strike one ang mga sakit o balatian. Santon Plus Gold!
8: Santon Plus Gold!
9: Ang tinuod nga lalaki, tabangan ng asawa. Ang tinuod nga lalaki, nag-Santon Plus Gold!
3: The Secret of Health.
2: Sa panahon nato karon nga dili na nato malikayan ang mga free radicals, ang sige og tanaw og paggamit sa mga cellphone, paggamit sa computer, dali na kaayo maguba ang mga mata. Ayaw pasagdae, mga higala, nga maguba ang mata. Inom na og Visionix Plus Soft Gel para mapugngan ang pagkaguba sa mga gagmayng ugat nga naa sa mata. Ang Visionix Plus Soft Gel nga adunay lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E makatabang nga palig-unon ang mga selula sa mata para mapugnan ang pagdevelop sa katarata, astigmatism, pterygium ug uban pang problema sa mata. Mag Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang mata, mga higala.
3: Visionix, daghan na ang natubangan.
10: Sugod nang anak ko sa akong panganay, medyo di na kayo ko.

0: klaro. Naa siguro na doubt na ugat atong pagutong nako. Muto nga ning tumar ko og Vision X Plus capsule, mag 3 weeks ko aning nagtumar og naulian jud ko. Karon klaro dako pareha sa una. Salamat og dako sa Vision X Plus capsule. Ako si Noemi Panugan.
1: Vision X, slay ang kaipitibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
2: Good news sa mga listener nato kay adunay bag-o nga kape, ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Ang kape nga pwede sa adunay sakit nga diabetes tungod gipatamis sa stevia. Ang Premium D3 Coffee Mix makahatag og kusog sa resistensya og magpalig-on sa atong mga bukog. Nagkape ka na, nag vitamin D3 ka pa.
1: The secret of health.
2: Osbon ko mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas, ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom og Healthy Coffee og Santon Plus Coffee Mix or Premium D3 Coffee Mix nga gipatamis sa stevia og Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang atong mga mata.
1: The secret of health.
2: Kini na usab ang inyong bantay sa maayong panglawas. Dr. Remilito Oy, daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
1: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. Rock Radio. Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 11.
2: Radyo Bagting. Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
3: BBC Daklit Balita.
4: Kabag ni Kabalkada, anyanang BBC Daklit Balita, alas 11. Dahil nga naghatag o mga training o orientation ang Zamboanga del Sur Local Health Insurance Office ngadto sa mga balay tambalanan, ngadto sa mga hospital billing clerks o claims personnel aron mas masabtan niini ang saktong paggamit sa mga package code o claim requirements sa ahensya. Sigun ni Chief Social Insurance Officer Arnold Corpus, nga adunay quarterly forum nga ilahang ipahigayon sa mga balay tambalanan aron mapahibalo ang mga bagong circular nga gipagawas sa ahensya. Gidugang paniining nga mahinungdanong masabtan sa mga personahe sa balay tambalanan ang paggamit sa ICD-10 diagnosis codes o mga package code nga gigamit sa pagproseso sa claims aron masiguro nga mga miyembro makadawat sa tukma nga benepisyo o reduction sa ilang hospital bill. BBC Daklat Balita, alas 11. Ako si Bagting 17 Florence Sofima, maayong buntag.
3: BBC Daklat Balita.
5: Radio Bagting.

0: Diyos.
1: Talawa po ng taklop, basin makaswerte mo.
2: Gusto ka ba magtrabaho sa abroad? Make your dreams reality. Apply now at JPM 88 International Manpower Services Corporation with DMW License Number 675-LB-1119-0025-R. Sila ang nagkinahanglan og mga domestic helpers sa paingon ngadto sa mga nasud sama sa United Arab Emirates, Saudi Arabia, Qatar o Kuwait. Sa mga kababayenan nga nagpangidaron og 24 ngadto na sa 43 anyos sa first time or ex abroad, with or without passport, as long as physically fit and willing to work abroad, welcome kamong tanan nga mo apply. Sila ang nagtanyag og libreng accommodation, pagkaon, libreng pamasahay paingon sa Manila, passport og libreng medical. Alang sa dugang kasayuran, bisitahan lamang ang ilahang buhatan nga nahimutang sa may Puro Riverside, Hamisula Extension, Santa Lucia, Pagadian. Og pakikita ay si Miss Jacqueline Cabahog. O di ba kaha, contact sa phone number nga 0927-362-1908 or 0962-211-6023. O bisita hausap ang ilang official Facebook page at JPM88 Angels Pagadian.
3: Rock Radio Magbating.

0: Radio Magbating.
1: Taas na uric acid. Mao ang kasagarang masinati sa tao samtang nagkaedad ug wala kini mga sintomas. Basta na lang mo atake. Mao kana ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule.
2: Nagharaw tambal ipang inom, nagsinog balik-balik pa medical pa ultrasound, utas akong uric, akong ulo magsiko kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban ug nanambok na gani po. Pagsugo na og inom sa Paragis, makapi man na siya ang magcapsule. Ginta na gyud akong gibati. Kamo nga wa nagparagis, sige pagparagis na mo.
1: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. Si Sir Pablito Simudlan nakasinati o kidney problems ni Sandy sa Zed Cogon Herbal Capsule o Zed Panyawan Plus. Siya naulian.
4: Kidney yun ayaw akong kilid na naka-ihilig yung kogon. Mautong nakadungkong kuhan sa radyo ng kogon o panyawan. Ipalit dahil ko kawan na kaloy sa Diyos na wala. Wala na ko nakapatik up. Wala naman kong ibati. Nakahantot ka rin. Nagmintin ako. Antot ka rin. Ayaw na ko. Gunikan sa kogon panyawan. Pablito Simudlan, amon isay sinta na kapin. Sabay na biska.
5: Adelico Optical Anniversary Sale, buy one, take one ng antipara. Yes, sa kandidat nga 800 pesos, makaangko na ka og duha ka antipara para sa bulan sa Mayo 2025. Kiniagig pasalamat sa ika-45 na katuig nga pagservisyo. Ang Adelico Optical natukod at tuig 1980 og dugang pasalamat adunay 25% discount sa tanang matang sa antipara. Libre usab ang computerized examination sa mata. Ang Adelico Computerized Optical na himutang sa Paharis Avenue, Pagad and City. Ug ang Adelico Branch na himutang sa City Basement Floor, Santiago District, ning siyudad. Adelico Optical Anniversary Sale. Buy one, take one nga antipara. Clear vision is our passion.
6: Experience the best accommodation from a hotel. The new
7: Pensione de Eliana.
6: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV, 24/7 backup generator, 24/7 open for check-in, free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor, and overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana, offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
8: Pakinggan ang paanyaya ni Tatay Benji, isang driver.
9: Mag-inom na sana sila ng rice coffee para sa kalusugan nila, maganda. Wala akong masabi, lalo akong lumalakas sa pumasada ako ng truck ng gabi. Hindi ako na napupuyat sa hindi ako napapagod sa biyahe. Rice coffee any time of the day for a healthy
10: family. Pasok mga suke! Nangita ba kag ligon, kompleto og barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, sea purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat og daghan pa. Plus, aduna sila'y paints, electrical o plumbing supplies, hand tools o power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, o agricultural equipments like tiller machines. O dili lang kana, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center, muayo sa power tools, welding machines, generators, water pumps o guban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kay naa sila'y delivery services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue, Santiago, Pagadian City Branch. Open sila gikan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawa ka Pagadian City Branch. Open sila gikan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon. Mabuhay Hardware. Mabuhay Hardware. Let's build together.
0: Radio Magbating.
11: Mm-hmm. kang namstar. Wop, wop, wop, wop.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 11:30.
2: Radyo Bagting.
3: Aduna ka ba'y problema? Hindi ka na makatulog tungod sa sigaw muna-una. Ayaw nagkabala ka, kay Anina na ang mudugang sa inyong mga problema.
4: Let's get ridiculous!
3: Hudya ka sa kahanginan. Kaubang si Lady Antonia.
5: Yes! Ano yan ako sa Lady Antonia, magdala og tigaw sa inyo mga adlaw? Ay, kumusta man in town mga kaigalaan tong mga suking tigbaminaw? Ang uban nga suko na gid in town kay wagid magret. Lady Antonia na pud ni mga kaudyaka ang hanginon nga DJ sa balat ng radio. Tunay hambugirong DJ ako ang hanginon nga DJ. Lipay na lang puta kay pagabot na ako. Pagabot ko sa kalugar pertig yung hangina. Wa pa kay ko kayaw-yaw hangina. Ito ang shoutout dyan kaninyong tanan. Maginawad ko nga okay ramong tanan dyan mga kaudyaka ha. Dapat okay mong tanan. Pwede ka ninyo ipadangat inyong pa-joke time mong paudyaka ha. Pag-joke, intawan mo mga kaudyaka. Uy, kay, muna lang kay katawanan sa itong programa. Di pagin mo muhapag sa akong joke mga kaudyaka. Looy na kayo niya tuwang pagka-kuander eh. Looy na kayo niya itong programa. Shoutout sa mga nagamit sa mga produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Kabalo kong daghan na kaayo mga kaudyaka ang nangita sa atuang mga produkto. Daghan na po kayo mga kaudyaka ang aware o nakabalo nga mga produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation mapalit sa mga butika nga na dyan sa inyong mga lugar. O kung unsa man galing pangutana lang mo kay basinadiri sa kong kudigo mga kaudyaka ang mga lugar kung asa available o mga parmasya dyan sa inyong mga lugar ha? Onya, guapa kay ka Antonia, unsay sekreto nimo? Na kung isaba na ako, di na siya sekreto. Iya nang taglugod ani gligo, nakamugyot. Oh, bitawoy. Ang sekreto ra gyud kay magsige og smile. Bitaw kay kung magsige maguntag smile mga kaudyaka, ang mga stretch maguna nato ang atoang mga kunot sa atoang dagway. Oh, kung kuan magunta mga kaudyaka, kung mag-smile ta, nainganyo po natong uban nga mo smile. Oh, kanabitong na yung mga panahon nga pertig yung kapuyas trabaho, smile gihapon. Na yung mga panahon nga nahurot imong sweldo tungod sa CE, smile. Smile to the world is aching. Smile. Di ba naikanta na mga kaudyaka? Ah, basta kay ubani ko ninyo magpatukar sa sonata nga akong gusto nga sonata kanon karangkaraan. O hantod na lang maidaran ko mo gid ni akong ipatukar. Charot. Pabalik labas Lady Antonia.

0: nindot kaya kanta mga kodyaka ba?
1: Ah,
0: it's better every day. You've kissed my tears away. Nindot kaya kanta mga kodyaka, labi na gumaidaran mga unakay kauban bita. Sa katura na yung mga uyab ha, katong na yung mga pares ha. Katong way pares ha, pag ay na magpaminaw ane kayo. Masakit. Ah, niyang holding hands will kapaminaw sa I can remember. Sabi yun sa lyrics sa anabi, ganahan kayo. Pero muna gingon mga kaudyaka, ba through the years sa inyong pinag-uban? Oh, niya mo ang kahalap-halap na inyong mga mata. I can't remember when you weren't there, di ay, di kay, I can't, ba di ay? When I didn't care for anyone but you, in short, wag yun siya nagpakisauban. Kundili, sa imo ragyan. Through the years, mga kaudyaka, nagay mga pagsuwais kinabuhi, kauban ni mong partner. Ang una nga pagsuway po di mo matagamtaman, kaya kana pong pagkahalap sa kuan. Nagkuan man eh, sabi nga nung naghang man eh itong mouse. Pagkahalap sa inyong mga mata. Mauna siyang, kailangan gid mga kaudyaka nga, kamo, through the years mo nga mag-upan, kauban ang imong partner, through thick and thin, adili, thin nga, thin kabok, thin, thick, kuan man, tambok, o baga, thin kong niwang or nipis. Oh, niya samot na siguro sa mga panahon nga nagkalap-halap na mo di ha. Ba? May gani kinay solusyon sa inyong problema mga kaudyaka para nagpabilin gihapon ang inyuhang makita sa inyong mga mata ang mga gugma. Gamit mo sa kitawag na Nature's Gift Vision Pro Capsule. Pero wala ko niingon nga huwag mo yung katungan, huwag mga love life, huwag mo yung katungan mo gamit ani ha. Apil mo ani. Tanan nga na yung mata, mga kaudyaka, pwede kayo mamugamit o Nature's Gift Vision Pro Capsule. Napamatudan na gining epektibo alang sa inyo ha. Labi na gitong mga nakahanap ang pananaw. Isod na ang pagbasa sa mga litra. Murag din na kayo makaklaro. Labi nagka-share ka, mga kaudyaka. Sayop, imong pagtuplok, makatapal ka ba? Importante kay mata sa imong pagpanarbaho. Sales lady ka, nai mamalihog ang customer. Ma'am, mamaliho ko ano yung size 7. Ang imong gihatag, size 9. Ma'am, why man dako ano yung ma'am? 7 ako gingon. Para ba yung mga customer, mga kaudyaka, nga pilingon po kayo, nga lami kayo laparog, size 7. Nga. Kaya mo ingon man sila, nga customer is always right. Pero di yun right ang customer kung batig batasan. Oy, right, kaya laparuhon, takag right, right foot ka. Bita mga kaudyaka ba? Manani akong giingon. Ang Nature's Gift Vision Pro Capsule. Kanabito ang sobrahan yung gadget. Okay. Sige ka o kuan mga kaudyaka. Kung siya tawagan na. Oy, sige ka o video call sa imuang apam. Sige ka video call sa imong apam. Una, bahalag tinag sa imong English. Basta kay nili, kuan man po. Binando lang kwarta. Ay, sorry. Sinay apa makadungog ano yung programa, makaingon nga, ay, you money me. So, you money me. Gipangwartahan, rakunin mo. You money me. Bitaw mga kaudyaka, oy. Dagan man mga rason nga nung na-doubt atong marta. Karang sobra ka bagbilar. O niya, mang lamus lang din. Kana pong, amot, totoo ba mo anang kanabitang gikagligo mga kaudyaka? O niya, matulog dah yun? Amot, nabanay connection sa mata?
1: Hello.
0: Kaya kung akong lula ang pangutan nun, muingon magin, ay, lagig tulog nga basa ang buhok. Tingnan ko na ako kung lula ka isa, katong buhi pa siya. Ikaw man kay lula, matulog man kagbasa imong diaper. Ay, buwag ang bataa ka! Lainag na ko. Ito ang kaning Nature's Gift Vision Pro Capsule, mga kaudyaka, ha? Mapalit sa mga butika nga nasa inyong mga lugar. Nike Rodrigo, Jelly Pacheco, inga man ni Anna Oler. Shoutout dyan kaninyo, ha? Ma'am, ganda ng tugtog mo. Nakarelate ang mga 90s. Sige lang, kayo magpap... Maniguro pa kung tugtog din sa mga 80s na po. Joke time!
1: nakakaloka.
0: Grabe, energy ni Tony. Ay, shout out Mids Mags, Liedo Family, salamat sa pagbasa Antonias Damulog. Ingo man ni Idol, yun kay Kanako, oy. Uy, ay, sa'yo magpapalabig, Idol, oy, Idol, Idol. Kinsa man ni Jilly Pacheco, nga nung na-idol man lugar ko ni mo, Jilly, yun sa may problema ni mo di ay. Gika ni Geraldo Carail, duha ka barkada ni Adtos, Manila. Ingo na po sa, ako ano lang ni taga, ano kinabuhi, ya, kaya huwag ka buhay, buhay ni imong text, ante, way kama, way tublok, wak tanante. Ingo na po sa, bye! Na naman tadalis Manila, magtagalog na tayo, bay! Manila na ni bay, magtagalog na tayo, bay, magtagalog! Sumakay na tayo ng jeep, bay, sumakay! Isakay na sila jeep? Dawib sa pagsakay nila jeep, kusog mang padagan sa jeep, mga kaudyaka. Oh. Nakaagi, pabitaw naglibaong! Ingon in taon ako sa aray, aray, bay, aray, bay! Bay, nabikil ako, bay, nabikil! Nabikil ang ulo ko, bay, nabikil! Nabikil talagang ulo ko dito sa Manila, bay! Tubal pong usa. Bay, pataka niya, bay! Nabikil ang ulo mo. Klaro ng bukol! Bukol, ginay mong ulo! Ingon, magtagalog, bay! Di ba ang nabukol na bikin? Kung sa lugar ang dagom, dagip? Sambot ninyo diya, oy, ano man yung... Bakit naman kasi sa mga joke, mayroon talagang Tagalog na hindi natin maintindihan? May mga Tagalog na nagawang biro ng mga Bisaya? Awhin noon, pare ko dato akong reels mga kaudyaka nga. Ang iyahang iyahang boyfriend mga kaudyaka kay Kuan. Ang iyang boyfriend kay Bisaya din siya kay Tagalog. Ay, giniginawa ko, kailangan ko ng kumot. Kumot, pabitang dagway siya nguyab o kumot, magahan. Perteng kumota? Siyempre po, babasin, makakumot-kumot ganin taon ka, mga kaudyakas, kalaban si imong oo niya, maglipong-lipong ka. Delikado, benahan, atay niya solusyon sa imong vertigo. Gamit ang gitawag na Verticure Capsule. Produkto gaya po ni sa Nature's Gift Marketing Corporation, mga kaudyaka. O, katabi taong gatuyok ang kalibutan. Muro kinipirmi akong ma-mention sa vertigo. Kaya mo mag-ibod ang kaka-experience na to. Oh, lisod man pud mga kaudyaka nga kuan mo maginay kasagaraan nga kasi natis vertigo mga kaudyaka gatuyok ang palibot mura kag hubog ba wa man unta ka nag spirit of Douglas pero mura gyud oh wa man unta kay kalibutan pero nganong gatuyok wa magkay kalubihan kalibutan pa ka. May gani kay nai vertigo capsule 18 pesos per capsule yapon ni mga kaudyaka. Oh, bisita ang mga parmasya nga na des inyong dool. Kung gusto mo glayo, kay gusto ko mag-sightseeing, pwede po mo ato kaglayo. Ikaw na yung nahibalo, kay daghan makakag-iplete. Oh, makatabang sa papakunos, kahilo. Oh, lipong-lipong, makatabang sa pagpaayos, balanse. Makatabang sa papalingkod, balanse, gikas vertigo. There, take your capsule. Ronnie De La Rosa, Rangy, Rimo, Ingman ni Faye, ang Lola Marcela, Tandukan. Ah, shoutout yung kanimo, Antonia. Oh, nag-inom akong mama og Verticure capsule kay kakalipong-lipong gid sa Antonia labi na guway kwarta. Grabe po na. Ay, hindi naman ang mao. Di man guna vertigo na. Imol, Itsuna, Diyas Inanglanan, Jolmer, Guaan, Diyas Malaybalay, Fez, Salvador. Yung mama, Banji, Kabakan, nga naa sa Davao de Oro. Sa kong igsoon, Maricel Melody, Edwin. Ingon man ni Raymar Cabayon. Aga, syempre po, ay mong kalimot sa kitawag, Nerveflex capsule. Oh, napamatudan na gihapon ni mga kaudya nga makatabang sa inyong mga ugat-ugat diya nga nang hawoy. Ibati mo kahawoy, binod yung kamot og tiil, murag naiga panusok sa inyong lawas. Kapoy, kanang kapamuulan ka mga kaudya ka ba? Kapoy, oy, kanang kapamuulan ka? Unya malaka, unya pamaulan, unya ulan? Gamit mas gitawag nga Nerflex capsule. 18 gihapon, classmate, manislas Verticure. Pareha sila presyo, 18. Oh, tabang ni siya para sa inyo mga kaudyaka. Oh. Kainan ni siya essential vitamin B1, B6 ug B12. Oh, nindot ni siya para sa inyo. Antonia, medyo hilas ta part nga makanta-kanta ta unya pinapiyong-piyong pa. Inanar ba ko kakanta mga kaudyaka? Kusukay ko mo piyong. Feel kay nako. Oh, kanan ako medyo piyang gapiyong-piyong man ko. Pag mata na ko, wala na'y tawa akong kauban, biyaan ko. Ayun ko, lain na po na niya akong mga kauban. Ay, wala talaga silang utang na loob. Kinanta ko naman ang gusto nilang kantahin at pagkatapos ng pagpiyong-piyong ko na wala sa isang iglaplam na wala ang lahat. A nerve blood capsule. Oh, para himsog ang paglihok sa imong mga ugat. Nindot kayo ang komportable imong normal nga pag-adlaw-adlaw nga paglihok. Oh, Nerveflex capsule lang na hay. Regalo na sa inyong mga inahan ug amahan nga grabe ka kugi. Antonia Charles kasong Papa Rodrigo. Oh, Roy Rodrigo nga naminaw sa imo, sana mapansin. Napansin talaga. Mikey, aman imong lugar, Mikey. Shout out to Lorraine Ando, Diasporok Dos ka na yan, Diskil Costa, Mamatas Ando family. Papa Leo, Lady Antonia, salamat. Patokar na po tagsunata, kay kinaraan man atong gusto, mga kaudyaka, mumay linyada na to. Kay mumay akong ingon, mabalik na po, Lady Antonia.

the dawn of the blue king. Oh, kanang inyong anak, mga kaudyaka, padayon nagpainom sa gitawag nga Memo Smart Syrup. Ha, ipainom na ninyong Memo Smart Syrup. Aside sa naghatag mo og balon sa inyong mga anak, mga kaudyaka, oh, tagaan ninyo proteksyon ang ilang pangutok. Oh, mga ginikanan ko, inyong anak, dali ra malimot, bata pa, malimtano, nakalain po kay ana, oy, makapanuktok, maputa. Oh, makaana sa ta... Oh, ay saka, kaya nanoktok siya gawa. Oh, kailangan ko din yung Memo Smart Syrup ang inyong mga chikiting. Oh, kay brain na supplement para sa mga bata na makatabang sa pagpaligun silang memorya o konsentrasyon. Oh, kaya ang bata, bitaw mga kadyaka nga, dali na makasabot. Dako, gigayang maabot siyang kinabuhi. Dali ra man mo sink in sa iyahang mga impormasyon. Dali ra siya kasabot, dali ra niya masulod siyang unahuna. Oh, kana bitong dili ka masuko sa iyaha. Taas iyang panlantaw sa iyahang kinabuhi. Bright man. Oh, pero dili na to gamiton ha, mga anak, paminaw ni mga bata ha. Ang inyong ka-bright, ayaw gamita magpinulosopos inyong ginikanan, ha? Antay ko siyon kung yun ang tingko ninyo. Ay, shoutout di ay sa tuang mga kaigsuunan diya, mga kaudyaka, ha? Oh, sa ato mga kaigsuunan po dahi diya, mga kaudyaka, nga... O, kanabitaw nga kamulo o paminaw sa tuang programa karon, ang udyakas kahanginan, ha?

Mga kaudyaka, memorya kay kumaidaran ta mga kaudyaka, mawadan tang memorya, delikado gyud. Oh, magsige ka na lang, kinsa gani ka? Ay, unsa gani to? Asa gani ko? Ikaw na? Kalain kay mga kaudyaka, ah. Grabe imong invest sa imong kaugalingon laglag, itong dalagag ulitawo pa mo sa imong uyab. Yung pag minyo ninyo, pagkaidaran ninyo, nagkalimtanain mo. Importante ning may mo smart capsule. Ah, ah, dani siya'y goto cola, bako pa mo neri, ginkgo biloba, omega 3, vitamins and taurin. Ah, pagligon is memorya, pagpataas focus concentration, supportas brain function, pagpakunod sa stress tungod sa kalimo, pag-improves mental alertness, pagtabangs overall brain health, supportas learning ug information retention. Inanda kanindot ang atong mga produkto nga mapalit sa mga parmasya nga nasa inyong lugar. Oh, nay nangutan na kung naa sa South Cotabato na ah, oy. Naa sa Valkyrie Pharmacies Oralia, Valkyrie Pharmacies Banga, The Good Life Pharmacies Marbel, Ellis Pharmacy Main og Branch 1, Ormed Pharmacy, Diaz Marbel, South Cotabato og Meds Life Pharmacy. Kun amos Maguindanao, Taligaba Pharmacy. Ingon man Sultan Kudarat. Oh, Nadia, M and ADS Main, 3AP Pharmacy, Excelsis Lab and Diagnostic, og M and ADS B1 Branch. Oh, nanay mga kuan diha. Pangutanan na lang mo mga kadyaka, ha? Kaya di na tumamention tanan. Shout out ko ni mo. Ko ni Mulmul, nga grabe kabadlongon. Usa na Mulmul isda? Dito mga kadyaka, ha? Naputay dito wag nga. Nature's Gift, Purple Corn Coffee. Ah, kasagaran bitaw sa mga busy kay labi nag morning. Di na nga makapakamahaw. Jay Ray James Cantilla, kadaghan ba nimo comment diri sa bilad, wa nang ning mga comment diri sa taas. Bitaw shout out kanimo. Daghan kay mga kugihan karon nga ang ilang pamahaw gihimo nang paniudto. Ano gitawag nga brunch. Breakfast and lunch brunch. Shout out sa mga OFW sa Tibebing Manatad Terras. Maria Ibilia Cahis, magingon man ni Sir Mayong Kunde, shout out dyan kaninyo, ha? Ang syempre po, ang kaning gitawag na Nature's Gift Purple Corn Coffee, sa tumakaiksunan dyan, kami ganang mukhaunog pamahaw, ay mukabalaka ka natin Nature's Gift Purple Corn Coffee, lami ang lasa, healthy, taas ug antioxidants, mo ginoy makanindot aning kape mga kardiyaka. Okay, protektahan ang inyong lawas gikan sa mga free radicals, protektahan ang inyong lawas mga kardiyaka, labi na good bitaw nga... maprotektahan ang lawas mga kaudyaka, batok sa kanabitang hubag-hubag sa lawas. Kaya nakamagod siya yung mangustin. Natural anti-inflammatory, magkapamino, sakit o hubag. Nindot pagit sa immune system o pamanit mga kaudyaka. Ang barley grass po, source of fiber, vitamins o minerals, ganaa sa Nature's Gift Purple Corn Coffee. Oga syempre, psyllium husk. Kato nangita, bitaw mong kape mga kaudyaka nga nindot ang inyong pag-indos. Hendos! No. Gamit kaayo mga kaudyaka ang kaning Nature's Gift Purple Corn Coffee. Eh, guban, di biya makabawas mga kaudyaka. Anyways, mubalik na po si Lady Antonia. Kinaraan ang akong mga tukar mga kaudyaka. Basta sa katong gusto mo avail sa atong mga produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation sama sa Memo Smart Syrup nga tag 200 pesos per butilya. Memo Smart Capsule nga 20 pesos per capsule. Verticare Capsule, 18 pesos per capsule. Ingo matong Nerflex Capsule. O nga tuwang Nature's Gift Purple Corn Coffee 35 per sachet o Nature's Gift Vision Pro Capsule nga tag 18 pesos per capsule. At tumos mga parmasya nga naa diha sa inyong mga lugar. Mubalik na po si Lady Antonia.

Nga ganindo tras kanta sa una ba mura bitaw og baile ba lingaw intawon mga tatay mga nana ka remember ginintaw sa atong panahon ngayon pa intawon kay ato an si lola dito sa ilang balay kay gipanangid mga ginikanan. Salamat kay sa inyong pagpaminaw syempre kini nga oras kini nga programa gihatod kay ato sa mga produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation Memo Smart Syrup Nature's Gift Vision Pro Capsules Memo Smart Capsule lingaw man ato ang Vertigear Capsule, Nature's Gift Purple Corn Coffee o Nerflex Capsule. Kini, si Lady Antonia para sa programa Hodiaka sa Kahanginan! Rock, Rock, Radio!

0: alas 12.
1: Radio. Oras hatod ganato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang Ilang ko.
2: Let us all remember that we are in the holy presence of God.
3: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
2: The angel of the Lord declared unto Mary,
3: and she conceived by the power of the Holy Spirit.
2: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
3: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
2: Behold the handmaid of the Lord.
3: Be it done unto me according to your word.
2: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
3: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
2: And the Word was made flesh,
3: and dwelt among us.
2: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
3: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
2: Pray for us, Holy Mary, Mother of God,
3: that we may be made worthy of the promises of Christ.
2: Let us pray.
3: Pour forth, we beseech thee, O Lord, thy grace into our hearts, that we to whom the incarnation of Christ, thy Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen.
2: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
3: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
2: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
3: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
2: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
3: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
2: Saint Cecilia,
3: pray for us.
2: Saint John Baptist de la Salle,
3: pray for us.
2: Leave Jesus in our hearts forever.
3: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
4: Radio Magbating. BBC Daklit Daklit Balitang Balitang.
1: Kabagdi-kabalkada, anayana ang BBC Daklit Balita alas 12. Ipasidunggan sa Department of the Interior and Local Government sa Zamboanga del Sur ang 608 barangay nga nagatuman sa mga kinahanglang sumbanan sa 2026 sa BADAC Functionality Audit ubos sa reprogram sa ESG-LGB. Mala sa DILG Zamboanga del Sur, ang mga barangay nagpakita og ligon nga paningkamo sa pagpaligon sa kampanya batok sa illegal nga droga, pagpalambo sa maayong pangagamhanan, ug paghimo og luwas sa og ligon nga mga komunidad. Tungod din nakabot sa Zamboanga del Sur ang 89.28% compliance rate o sa katimaan sa hiniusang paningkamot sa mga opisyal sa barangay, mga miyembro sa Barangay Anti-Drug Abuse Council, local government unit o ba ng mga kaabag ng komunidad. BBC Daklit Balita alas 12, ako si Bagting 17 Plarin sa FEMA, maayong udto.
4: BBC Daklit Daklit Balitang Balitang. Radio Magbating.
5: Set Health Testimonies. Health Testimonies. DJ Papa Sam of Masbate, nagka-allergy. Daghang katol-katol sa panit.
6: One time kasi, na ako'y allergy ba? Nakakaon ko o kanambawan nga pagkaon like chicken, yung mga hipon. Grabe yung katawan ko. Tinry kong haplasan ng Set Liniment Oil. After 10 minutes lang, nawalan na yung kati ko sa katawan, sa balat ko. Nawala lahat. Just call me DJ Papa Sam of Masbate.
5: Ang Set Liniment Oil makatabang batok sa allergy, makatabang sa pagpugong sa pagpangatol.
7: Sunphone Plus Gold.
8: Shira, taga Bohol. Gahupo nga akong tiilog akong kamot, sakit kayo ilihok. Sa pagkadungog na ako sa Sunphone Plus Gold, akong gitubuldos ang pagtake. Duha sa gabi o duha sa buntag. After a week, nawala ang hubag-hubag o sakit sa akong kamot. Ibiktibo kayo ang Sunphone Plus Gold.
7: Sunphone Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sunphone Plus Gold. Maparit sa mga butika. Sunphone Plus Gold.
9: Pinakanindot o di kalidad ng printing services ang imong gipangita
0: pagpaprinta, printing services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
9: Sana all.
0: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
10: Oh no.
0: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaisano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang duol sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
11: Radyo Magbating.
12: Naabay baba murag lubot sa mungaan. But one thing's for sure, she's indeed the beauty you can't deny. Introducing Inday Garutay. Tiri lang syempre sa tahanan ng mga sikat. Wow, lingaw.
13: Na, mapasaot ka pa. Na, mapasaot ka pa.
14: Rated na itong usap na Gregoroy dahil sa Dossi Ocho na. Yes, man, ay hindi gihapon sa toong programa ang Kanan Rakas. Kaoban si Inday Garutay din ito gihapon sa 106.3 Bell FM. And now, right now, now na now! Same concept ng ang programa karoon sa to ang EM Band ng DXBZ Radio Bagting! Ano sa Dossi Ochi na inawa na itong cooler na nawag ba na tato? You know, ako tama mga langit. Tawag balik doon! Nadali ay nakatawag nagbalik. Yes, sa itong caller on the line. Hello! Good morning! Ay, good afternoon, Nadali.
15: Ay, may
14: yes, dong! Makayong gabi. Ay, may gabi. May yes, kumusta naman ka doon?
15: Oh, okay lang kayo, Inday Garutay. Ganahan ko sa panahon, kay dili init.
14: Yes, dili siya init. O niya, ang importante, ngayang ulan, dili kod kusog.
15: Marag iyang gugma, importante, ay iyang gugma, marag dili na kayo, imo nga, magsahig yun tayo.
14: Ano man tayo, nagkisigil lang gaon sa may atong ikaalagad kini mo, go ahead, si mo ang tumungog tuyo, kay nanganali na diri.
15: Pero lang kasi ako Inday na. Una-una naman Inday Garutay. Mayong uto.
14: Thank you.
15: Magpapalala kasi ako na una-una sa akong mga suhok ng higala nga sila John Mark Manisan. Sa Mary G. Piasa o kang Ace Chavez. At ako pong mga friends on air. Minaw ni mo kay Mari, magiging ako igilid Inday Garutay. O bigib na minaw sa imong program.
14: Hala sa Yes, anak Jude. Mas chada yun siya o baka dungog yung ma-mention ilang ngalan. Bahalang sige okay, sila paminaw pero nindot may igilang. Maski ako gali lang ka kay maminaw bitaw ko na yun. Pagkahuman lami give ka egan, bitaw i-greet ka sa imo sa DJ nga onboard nga. Ako yung ngalan kay bigyo ko, wow, gigreet yun ko. Anak man.
15: O nga ba, una-una ni Agahim Jalab Netis Tabosares, Jano Tabosares, o kang Raymond Tagalogon, Raymond Tabosares, kang Loverboy, o ni Almira Ruiz, Jenison Ruiz, Jeneline Homatic, o to MG Capio of Cotabato, Inting Capio of Alta Chira, Tiguma, Pabilian, o kang Dato Kali, kang Ati Lonely Girl, kang Labi Joy, kang Sir Lister Kali, kang Isa Makanoy, o Katarina Bidi, kang Mike Andalis, Gabriel Paculba, Chip Palalon, Marie Rapino, Marian Ramon. Ni Julibert Bonsala, Omidi Mario, Jim Castada, Demetri Serna, Gilbert Oribos, and Rica Malaysia, Jerome Pagalan, Marilyn Mularong, and Michelle Martin. O sa mga Tagalogon family, Cagayan, Pagalaran, o Alba family, o sa mga Tagalogon family. Request ko hindi ganun tayo.
14: Yes, also may i-request lang din.
15: Wani na garotay katong Malapalogy o Puan. Katong itong isa, oy. Kanang Oteso.
14: Aha.
15: Paro-paro-ji o Oteso.
14: Ah, sige. Paro-paro-ji o katong Otso-Otso.
15: Oo, Oteso na ko hindi garotay. Hindi ko nang shiti-shiti.
14: Kanang ko Android. Hindi ka nang shiti-shiti. Kanang Otso-Otso yun.
15: Oo, Otso-Otso yun ba?
14: Okay.
15: Oh, wala lang hindi ganun kayo. Salamat kayo. Ang nagpakalambrata si Kalihalsi na mukha siya sa Lokadini sa may Pagalihalsi. Salamat hindi ganun kayo.
14: Yes, God bless Lee. Thank you, kayo. All the way from Barangay Santa Maria, Pagadian City. Ang ato ang caller karoy. Good morning! Inde Gerutay, greet lang ko ni Asporok 5, Bagitan Gipo sa Bonga del Sur, sa Pausanos Family, Usaraga Family, especially to Angel Abe. O daw ba? To Angel Abe, to Francis Abe, to Mary Eve, also to Jim More. And like what's also to Osamanesia, Flizzer, to Erica, to Christian alias Abdul, that's coming from ang yung number, last four number is 8573. Thank you, kayo lang ging sa inyo pag-greet din ha. And also, hi, my good to Idegero, takay pagkalandrakas ako sa mga Albarico family o Manisan. Sa ako ang mama Alberta Manisan, o sa akong papa Ernesto o Manisan, o sa ako ang best friend na sina si Tol Marwi, J. Bonghanoy, to Bihasa, to Ace Chavez, o ni best friend Aljun ng Katkat. Request kong Papa Rassi, and that's coming from John Mark Manisan here in Fatima, San Miguel. Thank you, kaayo ha, sa to ang mga taga San Miguel. Hello! Thank you, salamat sa inyo magbaminaw din na. Uy, atong mga taga San Miguel na ituod nga gusto nga mag-avail sa itong product package sa target line. Anyway, ang ato ang GMT Express, muna siya maghatod kininyo din ha sa may San Miguel sa itong product package. O, parcel na siya. Oy, sir! Naka parcel from target line. O, diba? Ihatod na diya sa inyo. So, ang inyo alam ang abuhaton is i-text lang inyong pangalan, inyong address, o inyong contact number. Kaya mamahimo nga ato nga mapadala sa GMT Express inyong product package, ha? I-text ninyo sa 09-38-002-8888. Ako nga balikon, aron makuha gid sa tanan, 09-38-002-8888.

0: right here on Bell FM.
1: Si Tata Puno, nga taga Dipolog City, Zamboanga del Norte, usa sa mga makatestimonya sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
2: Nako'y pulip, dayo, nagpa-check up ka sa doktor. Ingon ang doktor nga, magpa-opera jud ko din. Daghan akong gi-kwa ni-try kong mga herbal, pero wala man jud, so ni-try ko aning Paragis na nakapalit mig 20 pieces. Okay na akong pamati, wala na ko mag-bleeding.
1: Sulay usab ninyo ang paggamit sa Paragis Bilabila Herbal Oil kaysa Paragis Bilabila. Dili na ka, mag-agwanta pa.
3: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinadibay.
4: Shelani, Samati, maayo ang tulog na ako sukad nag-maintain ko sa Sandown Plus. Sukad namatay akong iyaan, dili na ko katulog. Mautuning sulay kong tumar sa Sandown Plus Gold. Epektibo gid kaayo, salamat sa Sandown Plus.
3: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold og Sandown Vitamin C.
5: Zen Health Testimonies. Health Testimonies. Noel Dumalagan, ang kapikas adunay diabetes.
6: Kagan ako sa ospital, na-check gid siya ang diabetic gid siya. Pagkuhan sa dugo is 485 gid ang iyang sugar. Motong nagpalit gid ko sa Seed Panyawan Plus capsule. Gid 3 times a day gid ako siya. Wala lang niabot og 1 week nakita na ko ang alivio sa misis. Karon, kaloy sa Ginoo, okay na gid ang iyang pamati. Ako dai si Noel Dumalagan, Barangay Bansa, Butuan City.
5: Tinuod nga epektibo diabetes pwedeng matabangan.
7: Isang kwantong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
8: Ako po si Elvira sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo, ang Rice Coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako doon, Kuya Boy, noong October, naglaboratory ako, second laboratory. Awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumihit ng prostate ko.
7: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
9: Gusto ka ba matrabaho sa abroad? Make your dreams reality. Apply now at JPM 88 International Manpower Services Corporation with DMW License Number 675-LB-1119-0025-R. Sila ang nagkinahanglan ang mga domestic helpers sa paingon ngadto sa mga nasud sama sa United Arab Emirates, Saudi Arabia, Qatar o Kuwait. Sa mga kababayunan nga nagpangidaron og 24 ngadto na sa 43 anyos sa first time or ex abroad, with or without passport, as long as physically fit and willing to work abroad, welcome kamong tanan nga mo apply. Sila ang nagtanyag og libreng akomodisyon, pagkaon, libreng pamasahay paingon sa Manila, passport og libreng medical. Alang sa dugang kasayuran, bisitahan lamang ang ilang buhatan nga nahimutang sa Maypurok Riverside, Hamisula Extension, Santa Lucia, Pagadian. Og pakikita ay si Miss Jacqueline Cabahog. Or di ba kaha, contact sa phone number nga 0927-362-1908 or 0962-211-6023. Og bisita ha usab ang ilang official Facebook page at JPM 88 Angels Pagadian.
10: Na ang gamhanan o gaybulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment, 100% organic herbal mga higala nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong ug peppermint nga na ilana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis or rheumatism, sakit sa puson, sakit sa ngipon, samad-samad, skin allergies ug daghan pang uban. Target Line Power Scent Liniment, barato na, epektibo pa, lamaw sa tanan, haskang humuta.
11: Sa matagpalit ni Dios sa
10: Target Line
11: Product Package, usa ka battle sa
10: Target Line
11: Food Supplements, kauban sa tulo ka battle sa
10: Target Line
11: Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon, aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery, free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga sulit.

Sports na gas CBS, so if you're lonely, 106.3, dial sa frequency para ikaw happy everyday. Kung gusto ka ug R&B, hip-hop, love song, pati na medley, tune in diri. Batang igulang estudyante, apila na po ang mga employee.

0: Virginia.
1: John 15 is ASEAN Dengue Day. Mga kaibigan, mag-ingat laban sa dengue, isang sakit na dala ng lamok na maaaring magdulot ng seryosong komplikasyon kung hindi agad maagapan. Ngayong ASEAN Dengue Day, hinihikayat ng Department of Health ang bawat pamilya na panatilihing malinis ang kapaligiran, takpan ang mga lalagyan ng tubig at linisin ang mga lugar na maaaring pamahayan ng lamok. Kapag nakaranas ng lagnat at iba pang sintomas ng dengue, agad na magpakonsulta sa pinakamalapit na healthcare provider sa inyong lugar. Sama-sama nating supuin ang dengue para sa mas tasa at mas malusog na komunidad. Isang paalala mula sa Department of Health, dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.

0: right here on Bell FM.
1: Experience the best accommodation from a hotel. The new
2: Pensione de Eliana.
1: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV, 24/7 backup generator, 24/7 open for check-in, free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor, and overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Eliana, offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Eliana.
3: Sample Plus Gold.
4: Shira, taga Bohol. Gahupo nga akong tiyelog akong kamot. Sakit kayo iliho. Sa pagkadungog na ako sa Santon Plus Gold, akong gitubultos ang pagtake. Duha sa gabi o duha sa buntag. After a week, nawala ang hubag-hubag o sakit sa akong kamot. Epektibo kayo ang Santon Plus Gold.
3: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Gold.
5: Si Delphine Hitiso, nakaangkon o pagpanakit sa hawak o pagpaman sa tiil.
6: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, murag gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibiyo yun, doon nag-ialibiyo siya. Tinoyo ni siya, pag niya akong gigamit. Kugon rin yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
5: Said kugon, herbal capsule, basta kugon, lawas bas kugon.
7: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na. Kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit, sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugmanin mo siya, palitin na. On target line, Superfood Spirulina, 60 tablets per bottle.
8: Sa matagpalit ninyo sa
9: Target Line
8: product package, usa ka battle sa
9: Target Line
8: food supplements, kauban sa tulog ka battle sa
9: Target Line
8: power scent liniment oil, regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon, aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gaba sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug manggas

terus na nagkaroon alas 12:50 size na. Oras na para babay-bay ta sa toang programa ang Kalanrakas. Kaoba si Inday Geruday din nila sa toang duha ka magandagong mga radio station sa BBC. Kana pagganiyan na Broadcasting Corporation. Kaya DXBZ Radio Bagting and DXCA 106.3 Bell FM. Oras na para kita mabay-bay sa toang programa. And catch me again, again and again. Tomorrow morning, naghihapon, alas 11 buntag, daman alam unang takna sa hapon, armohatod kanidiyo sa dugang pangalingaw. Dinilang sa toang DXCA 106.3 Bell FM o sa DXBZ Radio Bagting. You're gonna leave you still na itong mga namidaw ni nagkaroon na Pinoy Romantiko. Alas na na itong mga namidaw. Thank you kayo mga higala, mga kabagting, kabilkadas. Bye!

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alauna sa hapon.
2: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
3: BBC Daklit Balita.
4: Kabagting o kabalkada, mayong hapon kaninyong tanan niya ng BBC Daklit Balita alauna. Napalgang wala na ikinabuhi ang usa ka lalaki nga miyembro sa LGBTQ community sugod sa iyang giokupar nga kwarto sa usa ka boarding house sa May Ledesma Street, Barangay Zone 2 sa Buanga City kagabi. Ilang biktima sa alias nga Pina. Nagpadayon ang imbestigasyon sa mga otoridad aron matino ang hinungdan sa iyang kamatayon. Inyong nabati ang Daklit Balita alauna. Ako si Bagding Baydinuebe Chiril Unyot Lirazan. Daghang salamat ug maayong hapon kaninyong tanan.
3: BBC Daklit Balita.
5: Radyo Bagting.
6: Si Nanay Sean Alfuerto, sa edad na 90 anyos, kugihan lang gihapon na maligya pa og mani. Apan, tungod sa iyang edad, hinay-hinay na wala ang iyang kusog og nagluya ang iyang lawas. Maong nangita siyag paagi aron mabalik ang iyang kusog. Hangtod iyahang gisuwayan ang Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
7: Tay, tanda ka sa 3 Plus Pharmacy. Maligya man kag mani, no? Nay, unsa man imong kasinatian ay katong wala pa ka gamit sa atong kape?
8: Katahinan sa awa pa ito magamit kape. Kaya niya nalagi magsakit sa kong lawa. Niya sa diya nga nagmintin ko ato. Uy, nalaw, ano naman kaya mo? Niya makasaka ko. Kalag sa, ang bukid doro. Gani ay. Nag,
7: ha, sa kulian?
8: O kato ganing ama nga mo rin na.
7: Abukid sa
8: ganing. O. Oh. Niya, o sa awa pa ko nagamit. Og magsangka gani ko maglisyot
7: ko. Taka ka sa bukid, ikigo ka sa ka?
8: Sa tiya nga nagmintin ko, ana, ay, pwede na iyahay.
7: Pwede na, makakat ka tayo ko sa bukid.
8: Makakat ka to ba?
7: Uy,
8: magrapag yun ko atang mga gulo yun. Naingnon ko nila ni kamay. Uy, nang, kalugsong po eh, kanang tiguwang naman kay ka. Ay, salamat.
7: Sige pa ka namin mulay.
8: Sean.
7: Lido.
8: Alberto.
7: Pilay mo idad.
8: Anak ko, 90 na ko.
6: Usa sa unsa mang balatian, adunay Paragis Bila Bila Herbal Coffee para nimo og suwayipod. Ang Paragis Bila Bila Herbal Capsule og Paragis Bila Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bila Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
9: Oras na aron kita mamahimong lagsik og buhi pinaagi sa tama og tinuod nga masaligan. Paragis Bila Bila.
10: Paragis Bila Bila.
9: Paragis Bila Bila.
11: Pinakanindot og dekalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
12: Ano?
11: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batanong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahi. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
13: Oh no.
11: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang kapag sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City og ang ilang Mulabi branch ana may mutang duol sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya og tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
5: Radyo Magbating.

0: Radio Magbating.
1: Sandown Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinatibay.
2: Dado galyo de bay, 30 ang edad. Na ako'y bukol sa utuhod, dapit ba? Nya, sakit kayo lakaw. Akong gitumaran og Sandown Plus Gold kay mao may ingon nila. Moro gyud nakaay sa ako sir. Karon, wala na akoy buhol sa tuhod. Daghang salamat. Tagadigos dai ko.
1: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold og Sandown Vitamin C.
3: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. Ang Zed Panyawan Plus Mangustin makatabang batok sa hubak. Aniya karon si Ma'am Rachel Mariano natabang.
4: Kung gamit yung isbihan ni Sid Panyawan kay usap ko masakiton kay kanyato pa hubakton lang yun ko. Kanyato itong wala pa ko nagapam yun ko. Sadyang kung nagmintin ko Sid Panyawan na takotas kong kasaba na hindi na kong magrabi yung hubak. Tungka kong hubak, munta ko ito hapon ko inumon pero kung wala na kong hubak, magmintin ako sa Raquel Mariano, 57.
3: Ang Sid Panyawan Plus adunay mangustin, luyang dilaw o panyawan na pamatudan kaning makatapos tabang batok sa hubak. Ginama sa Zed Marketing. Tatak magaling!
5: Ngayong Hunyo, atong ipinagdiriwang ang Scoliosis Awareness Month. Alam nyo ba na ang scoliosis ay isang kondisyon kung saan ang spine or gulugod ay may hindi normal na pagkurba? Maaari ito magsimula habang bata pa at lumala kung hindi agad maaagapan. Kaya mahalaga ang regular na check-up at tamang kaalaman tungkol sa scoliosis. Ang simpleng pagpapasuri ay makakatulong upang mapagaan at mabigyan ng tamang lunas ang kondisyon. Huwag matakot magpakonsulta. Early detection saves lives and improve quality of life. Para sa iba pang detalye, bumisita sa pinakamalapit na health center o healthcare providers sa inyong lugar. Isang mahalagang paalala mula sa Department of Health dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
0: Radio Magbating.

0: oras a la una y media.
1: Handuraon nato pagbalik ang atong mga kagahapon.
2: Mga luha, punong na sa pag-aagas ni akong mga mata. Wala yung mo iking balatia nagsapuang sa imong saluma.
3: Maminaw kita sa mga mananoy nga mga awit.
4: Kinsa siya!

0: dinhilang sa programang Tudling sa Mga Garay.
1: Usa ka tulumanon nga makahatag kanimo og lingaw.
2: Usa ka tulumanon nga mawagtang sa imong gibating kalaay.
0: Tudling sa Mga Garay.
1: Ug karon, aniya ang nag-inusarang magbabalak sa Visayas ug sa Mindanao.
2: Kuya Cardo Villarronte.
3: Kumusta mong tanan mga pinalanggang tigpaminaw? Welcome sa atong panaguban sa programa Ang Tudling sa Mga Garay. Ako ba ng inyong Kuya Cardo? Dili guwapo pero uso, tutuki lang di ba dagaton ka? Inaot pa unta nga namo sa maayong panglawas. Kay kun ako ang inyong balusan, kaluoy sa Dios maayo naman. Akong pagaw-pagaw nga tingog, antusan ninyo ha kay... Oh, manumbalay na usab sa inyong tasatag sa mga Pinoyanan. Ning atong programang Tudling sa Mga Garay, hatod ganinyo sa Wonder Herbal Oil, haplas walay kaparehas. Atong Wonder Animal Vita, vitamin sa mga kahayupan. Ang atong Wonder Banaba Plus, ang atong Vitron Drops, atong Vitron Syrup, atong Vitron Tablet, o ingon man ang atong Wonder Herbal Coffee. No? O niya, napod tayo produkto nga Wonder Cardio Care para sa mga taas kay og blood pressure. Napod tayo produkto nga Wonder Himo Aid mga pinalanggang tigpaminaw. Napod tayo Wonder C Plus. Wonder C Plus. Nasiay syrup. O niya, napod na siyay kinini ang capsule. O niya, nakanindot kayo akong mga pinalanggang tigpaminaw. Bueno, ato na yung balakan sabi. Ang akong kamingaw o gugma kanimo sa dugay na nga panahon. Nagpabilin gihapon ni akong dughan, kay gisaad ko man sa akong kaugalingon. Na ikaw ra gayod ang akong higugmaon. Kun imong pakyason, pagatamison ko na lang ang akong kamatayon. Tungod sa kamingaw, natawo kining balak sa pagmahay. Balak nga kinulit ning naglatagaw ang kaisipan mitalidhay. Kaya ko na sayran nga bisag kano sa ikaw dili ko mahimong hikalimtan. Sa matagutlo nga tanan, ikaw kanunay mo pasumbing sa akong alimpatakan. Oh. Mao kini ang gibati ning dughan nga bisan sa katulogon ikaw akong pagahigtan. Imong larawan ang matahumungan nga minghulma sa nag-aop kong panudloman. Sakit ang paghandom apan kini akong pagabuhaton. Arong kining dughan gisanapan sa tumang kagulanan. Bisan na lang sa paghandom akong pagdugtungon, akong pagabanhaon, ang kampanas ng labay tang panahon. Sa taliwalas mamingaw ang gabi is akong pag-inusara. Ingon og sumabati ko pa ang imong talidhay katawa. Apanigo na lang ako sa pagpaagas akong mga luha. Kaya ang tanan gibutan man ni Badala. Pagkatamis handumon stipakas atong kagahapon. Sa pag-abot mo ning dughan ako nagmalipayon. Napansama sa usa nga inighuros sa hangin, nahanaw ka lang sa dayon. Kining dughan puno sa kagulanan o sa kanunay nagbangutan. Asaw dis ako man pangitaa ang kalinaw. Or matambalan kining kalag nga kanimo giuhaw. Kaya ang gugma ko kanimo walay kamatayon. Kay naginusara ikaw sa ilaw ning dughan. Pagmahay man to alang kaninyong tanan. Tudling sa Mga Garay!

0: Okay, baby ko, patawarin mo ako! Atod ka ninyo sa pinaka-the-best nga Wonder Herbal Oil, haplas nga walay kaparihas. Nga tumakaigsuunan niya, kung gusto mo haplas nga kuan ka nang manutsuhot ang kabugnaw kahalang niya, lami kas pamati, Wonder Herbal Oil. Epektibo niya, barato rapon. Kanang atong Wonder Herbal Oil. May siguro nga testingan, suwayan, gamiton ang atong Wonder Herbal Oil. Oh. Alam mo, og patunto kay daghan kayong kasuun-suun sa mga produkto. Ngunit na kasikat ang kanini ang Wonder Products. Daghan kasuun-suun mo nang mag-amping tas pagpamalit. Ha? Wonder Herbal Oil. Paminawa, oh. Dunay testimonya sa nagamit sa produktong Wonder Herbal Oil.
1: Kinsa ganini ato nga pangalan, ma'am?
2: Lindin Flores. Diba naay naabot sa Dios lang ang kuan ka ng foot and mouth disease?
1: Ka ng foot and mouth disease, oh.
2: Oh, akong apo na, ah, dahil.
1: Ang imong apo na, ah.
2: Oo, oh, diba kabuo, dahil naapo din sa yung bagaluak niya.
1: Hmm, dahil yun?
2: Dahil ang isa, dahil sa katang lamay, dahil sa kising, yung pula-pula. Dayon do kasiting dayon diri sa sipo.
1: Mhm.
2: Yung nagluak, oh, nagluak siya din. So kuno ang butang ato, kasurod jang puwin.
1: Wonder Herbal Oil.
2: Oo. Ang magulang pud na apit siya sa sipo.
1: Mhm.
2: Kuno ora bitik sing butang na wala ubi na pud ayon.
1: Tungod sa Wonder Herbal Oil.
2: Oo, nawala man dayon good. Ang but niyang ba nawala man pud siya. Ang atong ito ganang mura day na pang.
1: Mhm.
2: O din, pagkahuman, pag ulit na mo, nawala.
1: Uy.
2: Nawa na po ng kantayan, yung pagkahapin, mga alas nito, nang atumi, pag ulit na mo ng gabi, sila ko na nawala na kita yung kandirian. At ang iya, puna-puna, hasa ang magulang, dili sa sisi, nawala siya. Foot mouth disease ba ya? Foot mouth disease. Ang sa iyang mouth ko, an, kanang galuak siya.
1: Ah.
2: Sa tiil, hindi ka puna-puna di sa kiting, hindi sila palata.
1: Okay.
2: Namarap ay, madali ka na ko.
1: Ang Wonder Herbal Oil. Okay, salamat kayo sa paggamit.
0: Unana, kanindot ang produktong Wonder Herbal Oil. Kani po ato ang produktong Wonder Animal Vita. O, katong mga suway gamit, aniha. O, kani Wonder Animal Vita, mauning vitamin sa inyong mga kahayupan. Mababoy mana, manok, kabayo, kanding, baka, langgam, isda, uguban pa. Kani atong gamiton ng produktong Wonder Animal Vita. Ha? Oh, mauni gamiton na to para nga baboy bugat ang timbang ni piskig tambok baga gigunod lami kay karne, no? Inyo mga kabaw, di kay maluya, kabayo, nindot gyud gamiton ang Wonder Animal Vita. Oh, paminawa oh, na testimonya nagamit ni sa produktong Wonder Animal Vita.
3: Ako si Clarita Sabuero Padayhan, taga Punta Silo, Mantikaw. Nag-testimony ko sa Animal Vita nga among gigamit karon sa among baboy nga tuhod o gagmay pa kay sila tuloy sa Ginoo. Maayo kayo nila ang pagkaon o maayo po ilang pagtubo. Pasalamat din taon sa Ginoo nga bisan tuhod nga na sila gitambati among mga baboy. Gikalibanga among baboy pag-inom sa Animal Vita nga ulian din taon sila. Nga paspas na kayong mukaon, mamaak ng gali ko nga. Mga maldita kahit mga laki magbaye. Mga kuha na tayo, kanang askil na kay buyag. Taman sa makadungog aning Animal Vita. Makapalit na sila kay ligid sila magmahay o magamit sila. Malipay sila sa ilang paggamit ba?
0: Otong Wonder Animal Vita. Na kanang Wonder Banaba Plus. May punang gamiton ni Adong dunay problema sa pagbawas. Labi na gito na yung mga bugon-bugon sa suso, goiter, bukol-bukol sa matris. Kaya ang plus na manggustin manggudpod, niya epektibo na ni adtong mga naay problema sa ilang kidney. Oh, kaya sa una, laga, ramtag banaba para makaihi, tagtarong. Wonder Banaba Plus. Paminawa, oh, testimonya na gamit sa produktong Wonder Banaba Plus.
1: Kinsa ganini, ma'am, itong pangalan?
4: Si Emilita Salva.
1: Nga taga.
4: Napuri si Makagwait, Trigadol Shore.
1: Mangutana ko, kumusta ang iyong paggamit ng Wonder Banaba Plus?
4: Ay, okay kayo, sir. May ako pagigamit ka ron.
1: May yung gigamit ka ron?
4: Oo. Para po, nakabawas sa sab ko kada adlaw.
1: Nakabawas na po ka kada adlaw?
4: Oo, kada adlaw na gayon siya, kada buntag.
1: Sa paggamit ni mo anang Wonder Banaba Plus?
4: Oo.
1: Sa una di ay?
4: Dili gamit ko kabawas. Sa tulo ka adlaw, upat ka adlaw, di ko kabawas. Magsakit ay ako siyan.
1: Kunya ka ron? Okay na?
4: Karon, okay na. Adlaw-adlaw na, kada buntag na kumagbawas.
0: O na nga itong Wonder Banaba Plus. Karay Kuya Cards, kang Mama Kuring, ingon man kang Vicente Jr. Vernaline Milonium. Salamat kay nimo Kuya Cards. Thank you so much. Garay ka kong partner, kanunay naminaw si mong programa, Rosito Pasillo ng Lukatan, Taraguna, Davao Oriental. Garay ko ang lulo, si Atong Latazon sa barangay Gumamila, Mulabi, Frambea, Saruminis ni sa barangay Bulanay. Salamat kayo nimo, Kuya Cards. Thank you so much. Garay ko ni Noel Rabi Jubimar Gunggong, akong one and only daughter. Maria Isabel Talaro, nagpagaray si Christine Minusa. Salamat sa pagbasa, Kuya Cards. Thank you so much, mga pinalanggang digpamina. Ay mo galimot sa Bitron Drops po na. Oh, kato mga bata nga bagong natao, taman 1 year old, kanang Bitron Drops mo na pinakadabis nga gamiton, yan, no? Inyong anak, dili na daling magsakit o niya, may pod matulog po sa kanaka Bitron Drops, kanang ilang gingon nagkinabog, di na ma-experience. Kanang inyong mga anak, bagong natao, taman 1 year old, paimna na og Vitron Drops, mga pinalanggang tigpaminaw.
1: Kinsa ganini, ma'am?
5: Si Harabilia Maturan, sir.
1: Taga?
5: Taga Calayagon, Buenavista.
1: Buenavista, Agusan?
5: Del Norte.
1: Agusan del Norte. Okay, ama, nakatext, manggod ka nga, nagpasalamat kag dako aning Vitron Drops. Sulti daw mi, ma'am, unsa kadakong tabang ka nga Vitron Drops diya sa inyong bata?
5: Aw, dako gyud siyang tabang, sir, kay atong pag-try manggod namo ni kasi gilagi namo paminaw aning kuan radyo nya daghan malagi ning testimony nga maayo lagi nang Vitron, so ning try pud mi og kanang palit, so okay ba ya di ay siya tinuod gyud ay nang mga gipang ilang testimony kay pag testimony mo na anang Vitron Drops ang bata pag inom niya mag mga kaupat naman siguro, kaupat naman ganado naman siya mukhaon niya. Ganahan siya matulog. So, eh, mag-lisod, may ano niya, ano nga bata kay Hilakon, niya ka nang, digit siya ingong nga hingaon ba. So, muna, nangitistingan na mag-Vitron. So, sinuod, gidi ay nga, maayo po day ang Vitron.
1: Pila edad sa bata, ma'am?
5: Karon, mag-one year na siya hapit.
1: Mag-one year na.
5: Karong napulis.
1: Niya, okay na, ganado na ang iyang pagkaon.
5: Oh, padayon gyapon yung Vitron. Wala na mo siya undangi, mga pagana gyud siya taon.
0: Una na kanindot ang Vitron Drops, Vitron syrup para po ni sa mga 2 to 12 years old. Na kay anak kadua ka tuig tamag 12 anyos, Vitron syrup pud moy maayo kay imong anak ana ganahan kay nga eskwela, bright ba bright. Bright sa eskwelahan, oh niya dali kay kasabot, no? May pod mo kaon, may pod matulog, mabiyaan ginang gadgets, basta kayo naka-Vitron syrup, gamitan eh. Paminawa, testimonya sa nagamit sa Vitron syrup, mga pinalanggan, di ba, Minaw?
6: Ako si Monina Kudinira Atis, Barangay Sentral, Mate. Kung apo nga, 2 years or 4 months, palingkuron sa inahan, makalingkod. Pero kung dilipod palingkuron, dilipod siya kabalong mo lingkod. Dilipod siya kabalong mo sulti niya. Sige, may paminaw anang Vitron syrup. Akong giina kong anak nga, try ninyo palit o Vitron syrup. Kay, basindi, makatabang po na sa bata. Kay, sige ko na ninyo o patirapi niya. Buragwa may alibyo. Motong, patrais akong anak. Kalawin sa Ginoo, kabalo na siya mo. Sampit o mama, papa. Basta kay, nindot siya kay ang Vitron syrup.
0: Ngunana, ganindot ang produkto nga Vitron syrup. Ang Vitron tablet, may punis mga 13 anyos patas. Tatay, nanay, lulu, lula, papa, mama, gamit ta og Vitron tablet, ha? Okay, nindot ni gamiton ang produkto nga Vitron tablet, mga pinalanggan, tigpamina. Katong inyong mga lulu og lula nga pilian na kay pagkaon, niya di na kay katulog og tarong, i-Vitron tablet na. Paminawa ho, testimonya gagamit sa produktong Vitron Tablet.
1: Pangalan sa natong address?
7: Atong pangalan si Harding Malina, relocation mainit, Katil, Davao Oriental.
1: Salti, Amy, sir, okay. Kung aun sa kanindot ang kining produkto nga Vitron Tablet.
7: So, sa dilipong magamit ang wapang makasulihan ng Vitron Tablet, ang karog, yung diligod ko yung katulog. Katulog ko, alas 10, na dali ko makamata, alas 12 na ako katulog. Pero suka, sa gamit ako ng Vitron Tablet. Morga la City, katulgo na ko. Ang tula alas 4, alas 5. Hindi na ko halos kamata. Madasin kong hika sa pagkaon. Usaraman ko sa balay, naging usara ko.
1: So, nibalik ang kagana sa imong pagkaon o imong pagkatulog?
7: Oo, mahal na akong kaon. Mahal na akong tulog. Mawin na yung tingo na kung mahal pa yung Vitron Tablets di ay. Kay sukan sa nakabati ko sa ako, ang ganyan ma-advertise di sa ako, ang ni Kuya Tardo. Matong isulayan na ako ang Vitron. Isulayan na ako. Sinod man yun. Namayagod gamit ito na Vitron Tablets.
1: Okay.
7: Ay, katul, may na akong taon.
1: Sige, sa salamat.
7: Ako na ginamintin. Ito, nagyad Vitron Tablets.
1: Mauna na yung ginamintin ka ron?
7: Oo, mauna akong ginamintin ka ron.
1: Sige, salamat ka sa paggamit, ana.
7: Salamat.
0: Ingon, ana, kanindot ang produkto nga Vitron Tablet, mga pinalanggang tigpamilya. Pag-aray ko akong mga anak, G-Mark, Remark, Jimboy, Risa, Jeric, o akong bana nga si Nestor Tanyo. Aminaw ni mo, nagpag-aray si Emeline Tanyo from Pinamula, Kibawi, Bukidnon. Salamat. Pag-aray ko akong mama o papa nga si Mama Daging o Nini Magbulugtong. Kag sa akong anak nga si Sheila Mi Yuluhiyo o nag-eskwela ko college sa Cagayan de Oro. Umbana nga si Robert Alminares, kag sa akong pag-umangkon si Niboy, nagpag-aray si Cyril Magbulugtong sa North Cotabato. Shout out ko akong asawa nga naglingkod, Luisa, akong anak nga nag-study Luizal Salde Cabantao ni Prof. Jis Base Camp Maramag. Pag-aray ko akong pamilya diyan sa Puro 4, Mambatangan, Manolo Fortis, Bugidnon, si Rosalie Patambag. Salamat Kuya Cash, nagpag-aray si Delphine Patambag from Davao City. Katong atong mga kaigsuunan bitaw nga mga hayblaron ha. Oh, kay karon panahon na daghan pug aing mga tao nga maunay gipangbati kanang taas kay ang blood pressure. Tungod siguro na sa pressure sa atoang katilingban karon og tungod pud sa pagkaon. Okay, ang ato mga pagkaon karon kay lahi na gid pud ba, di na gid parehas na adtong panahon bitaw nga ang mga pagkaon, presko nga utan, no, nya isda nga piningwitan sa Dublin sapa, no, ngayon na ba karon kay lahi na daghan na kayong mga instant ka mga foods. Unang usahay, di na siya maayos sa imong panglawas, hinungdan sa imong pagtaas sa imong blood pressure. Kuan pod kanini ang mga tao karon di na kaayo ga kaon og gulay kay karni-karni na gyud, no? Pagid alang-alangon katong naghuboy-huboy sa katambok, no? Kira maginang kuan gud kanang tambok basta kay di lang nimo itulon. Ida. Unang mo gamit kag Wonder Cardio Care. Natay produkto ana ang RSB Life Care Marketing Incorporated. Natay produkto nga Wonder Cardio Care para sa mga taas kay og blood pressure. Take note, kanang blood pressure nga problema nimo, tridor na. Maabot ang panahon, tridoron ka na, muhiwi ra kalit imong naong, maotro lang kalit imong linakwan. Mauna ang prevention is always better than cure. Karon pa lang daan, mientras di pa gyud mo atake ng gitawag lang stroke, ha, kanang ma-stroke bitaw ka, mag-inom ka og Wonder Cardio Care. Take note sa pangalan ha, nasa RSV na. Nasa RSV Life Care Marketing Incorporated ng mga tindahan ang Wonder Cardio Care. Ha? Pero kung nakay almoranas, gamay man naod ako, nakay colon problem. Kanang lisod sa pagbawas, sakit kong magbawas, nakay almoranas, ang atong Wonder Himoaid mo ay champion anak. Oh, natay Wonder Himoaid. Mo nang kapsula nga imong imnon para ipakupos ng imong almoranas. Daghan may pong problema anak karon. Oh, daghang mga tao nga di lang yung kamutugan kay mauaw man ka nga mutugan nga kay almoranas, no? Oh, pero naay daghan kag problema ana. Oh, mao nang kinahanglan magamit ka og Wonder Himoaid. O na imong gamiton ha? Wonder Himoaid. Napo na sa mga tindahan sa RSB Life Care Marketing Incorporated. Napo na sa mga pharmacy ug butika. Kanang Wonder Herbal Coffee. Kanang kape na to yun nga paborito kay istanan, no? Masin na pa'y wak katilaw. Tilaw yan ako ninyo. Paborito kayo nga kape gini. Buntag ko duhapon, biring yung gaya herbal magod, no? Mutunog mga bad cholesterol, normalize immune circulation sa dugo. Dili ka mutaas ang sugar, stevia ang gigamit, di ka kulbaan, di po mag-aslo may mong kuto-kuto. Inot yun. May yun yung gamiton ng ato ang produkto nga Wonder Herbal Coffee, no? Basin og gididaan na kapag pangapi, kay imong sugar, pati ng taas, itry ni nga itong Wonder Herbal Coffee kay stevia man eh. Kato-kato mga kaigsuunan niya nga trabaho na to, expo sa init, ulan, sigitag ka ulanan, sigitag ka initan. Rider, mao na trabaho sa rider, maulanan, mainitan sa ay, di ba? Kaya di mo na matagnan imong weather, no? Kanang driver sa tricycle, say, mapiksan po ka, no? Bisag na i-atop, di ba? Init kayo. Kung prone kay ka sa Subaw, Hilanat, Ubo, naka na nga, kon ba? Naka na nga, dali kay ka magsakit, gano'n man, imong lawas, kulangan sa vitamin C. Kinahanglan na to, butangan o food supplement ka vitamin C kay, nili ba niya, kakaya na imong lawas o produce o vitamin C. Gawas lang, kakaon kag mga pagkaon nga puno sa vitamin C. Degwa! Muna kinanglan ka na mag-outsource. Muna ang diya musulod ang ka-importante, aning ato ang produkto nga Wonder C+. Anakanindot sa Wonder C+ kay kanang pwede, tanan, all walks of life. Nga naman, naman may Wonder C+ nga drops. kanang bata nga bagong natao taman 1 year old pwede man ato tiraho ng Wonder C Plus nga drops, no? O niya, napon may Wonder C Plus nga sirap para po na anang 2 to 12 years old nga bata, duha ka tuig taman 12 anyos. O niya, napon may Wonder C Plus nga capsule nga mo na ginainom ni Kuya Cardo gikan sa 13 anyos pataas. Mo na, kumplito na. Kanang atong Wonder C Plus vitamin C kumplito na. Mo na nga ako, kamo naminaw karon ako. Dili paghambog kay hambugiro no magitadaan pero dili kay kadulot na to usahay ng suba o guban pa kay nagtake lagi ta kanunay og Wonder C Plus nga capsule. Mo na ginainom na to kanunay. Dako pag nagtabang na to. Wonder C Plus nga capsule. Ha?
8: Kuya, mangutan na ko sa so di ay produkto sa RSB nga makatambal stiyan nga sige og daguok.

0: Alang to kanin yung tanan mga pinalanggang digpaminaw. Ato na ko! Paano man tayo oras? Manamilit ng inyong Kuya Cardo Villaronte. Agad pa untang grasya og diwa, maguban na to kanunay, no? Kuya Cardo Villaronte mo ingon ang Dios atong alagaran. Pinaagis tinuray nga pagservisyo siyang mga katawa. Maing pagpaminaw, Visayas og Mindanao! Radio
1: Magbating. Oras, alas dos. Radio
2: Magbating. Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
3: Oras, hatod ganato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang Ilang Ko.
4: BBC Daglit Daglit Balitang Balitang.
5: Kabagting o kabalkada, mayong hapon ganinyong tanan niya ng BBC Daklit Balita alas dos. Gipakita sa PDEA Regional Office 9 ang nagkadayang operational assets, K-9 capabilities at also static and kinetic display. Magipahigayon sa Plaza Luz, kabahin sa kasaulugan sa araw ng pag-adian 2026. Ipakita sa ahensya ang mga taktikal nga kagamitan, impormasyon bahin sa kampanya batok sa illegal nga droga o ang abilidad sa ilang mga narcotics detection dogs sa pagtabang sa anti-drug operations. Ang kalihukan gitumong aron mapaligo ng kahibalo sa publiko o ang panagtambayayong sa komunidad alang sa usa ka mas luwas o drug-free nga katilingban. Inyong nabati ang Daklit Balita alas 2. Ako si Bagding Baydin, Webe Chiril, Unyot Lirazan. Daghang salamat o maing hapon kaninyong tanan.
4: BBC Daklit Daklit Balitang Balitang.
6: Radio Magbating. It's a brand new week and so boost up your energy today, June 22, 2026. Game time na tayo dito sa PCSO Lottery Draw. And this 2 p.m, unang magpapapremyo ang 2D Lotto and 3D Lotto. Kaya sa mga newbie Lotto players, hindi lang po kayo ang panalo dito dahil ang 10 piso ninyo, marami lang natulungan through the charitable programs ng PCSO. Kaya always buy your tickets para maglaro, manalo at makiisa sa Charity Works. At para malaman naman ng mga lucky winning combination, tumutok na sa IBC 13, DATV at sa ating live streaming channels on Facebook and YouTube. Alright, para mag-certify ng ating lottery draws, kasama natin dito sa draw court ang ilang lotto players who will serve as our panel of judges. Welcome po sa PCSO! Also joining us are the representative from PCSO and the Commission on Audit. Good afternoon po sa inyo! And assisting us with our draws, we have our PCSO draw coordinator. Good afternoon, sir! Para masigurong pantay-pantay ang siyansang manalo ng lahat ng lotto players, nagsasagawa po tayo ng pre-draw procedures para sa mga naging tagpo kaninang umaga, panoorin po natin.
7: Sa isinagawang pre-draw procedures, nagkaroon ng machine inspection at machine testing para masigurong maayos ang machines during the live draws. Sa drawable tree selection, pumili randomly ang chairperson ng isa sa tatlong set ng bola para gamitin sa bawat game. Lahat ng bola ay tinimbang para masigurong halos pantay-pantay ang bigat ng bawat bola. Matapos masiguro na ito'y kompleto, iniload ng draw team member ang drawables na gagamitin sa live lotto draws.
6: Lucky 2 numbers and 3 numbers. Nasa ticket nyo na kaya? Alamin natin yan. Tara na! Let's play Lotto!

0: Judy Lotto fans, narito na ang papremyo ng two numbers ninyo. Sa halagang 10 piso, pwedeng manalo ng 4,000 pesos. At kung mag-match ang two numbers ninyo sa mapipiling winning combination in exact order, sa Rambolito System Play, 2,000 pesos ang panalo. Paalala lang sa lahat, only 18 years old and above can play and win in any of the PCSO games. At nakapili na ng numero para sa 2D Lotto Draw. For the first number, we have 19. And the second number is 4. Again, our 2D Lotto winning numbers for the 2PM draw is 19 and 4 in exact order. Siyempre, hindi pwedeng mawala ang papremyo ng Lucky 3 numbers. Ihahatid namin yan sa aming pagbabalik.
1: Do you have a creative mind and a lucky vibe? Then get ready for the PCSO Tagisan ng Galing Tagline Making Contest. This is your chance to create the next iconic tagline for your favorite PCSO jackpot-bearing games and win up to 75,000 pesos per tagline. Here's how you can join. Buy at least 100 pesos worth of jackpot-bearing game tickets corresponding to the game on your tagline contest entry. Take a clear photo of your ticket as proof of purchase. Snap a selfie with your Lotto ticket. Create your original tagline in English or Tagalog. Scan the QR code to submit your entries. Here are some important reminders. Each tagline must be original. Must be 5 words max. No inappropriate language. Include a short explanation of your tagline. And remember, one ticket purchase equals one tagline entry. Who can join? All individuals 18 years old and above. So what are you waiting for? PCSO Tagisan ng Galing Tagline Making Contest, where creativity meets luck.
2: Makahawak mo na ang swerte mo with your Lottomatic ticket. Isa pang pagkakataon para manalo. Win exciting prizes monthly. Go to Lottomatic's official website. Click the Lottomatic Rewards banner and sign up. Isa pa! Abangan!
0: Lotto players, get ready with your three numbers. 4,500 pesos ang katapat ng premyo pag nag-match yan sa mapipiling 3D Lotto winning combination in exact order. Pag nag-Rambolito System Play, 750 pesos or 1,500 pesos ang pwedeng mapanalunan. To all our game players, let us play smart, play safe, and play responsibly. At narito na ang ating 3D Lotto winning numbers. The first number is 8. For the second number, we have 6. And the third number is 9. Recapping the 3D winning combination for the 2PM draw, we have 8, 6, and 9 in exact order.
3: Radio Magbating.
4: Si Nanay Bene Galacio, 60 anyos na, nag-antos sa taas na uric acid. Sa una, wa kay mabati na sintomas kung taas ang uric acid. Apan, sa kadugayon, mamahimo ning crystals na mahimong hinungdan sa gout attacks. Maghubag, magpula o init ang mga joints o kung di matambalan, magresulta kini sa kidney stone. Magsakit ang lawas, magsigig kalipong o hilantan. Apan, sa iyang pagtumar o paragis bila-bila herbal capsule, himsog na pod. Atong paminawo na ang istorya ni Nanay Penny Galacio.
5: Ako si Penny Galacio. Sa una, naghanaw tambal ipang inom, nagsinog balik-balik pa pa-medical, pa-ultrasound, unsan lang diyan, naghangay kong bati. Taas akong uric, taas po na akong kriya, o ako ang takuyig ipang bati, tanan, naghanyod akong ulo, magsinog. si ko kalipong. Pero kanya kong amiga, magsiyon. Ayun na pag-inom niya, bisagun sa pagparagis na ka. Sisiyag yun. Siwayan ako, nagparagis ko, kaloy sa Ginoo. Nanay kausaban, huwag nanambok na gani po. Karoon naghay natin nga, anong nanambok na daw. Kulabon, magsira kong lumbong sa malay. Pero pag sugo na inom sa paragis, makapi man na siyang magkapsul. Kaloy sa Ginoo, pintahan na yun akong ibati. Nakauyon ko. Kamu nga wa nagparagis, ipagparagis na mo. Arumayo ang inyong mga malatian. Kay kami, bagay ka usaban yun ang panan. Nagparagis na mo ha, wala nagparagis. 16 ako.
4: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis pila-bila herbal capsule para nimo. Ug suwayipod ang paragis pila-bila herbal coffee ug paragis pila-bila herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa paragis pila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
6: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
7: Ano oh.
6: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
8: Oh no.
6: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City ug ang ilang Mulabi branch ana may mutang duol sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya ug tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
9: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinadibay.
10: Shelani, Samati, maayo ang tulog na ako sukad nag-maintain ko sa Sandown Plus. Sukad namatay akong iyaan, dili na ko katulog. Mautuning sulay kong tumar sa Sandown Plus Gold. Epektibo gid kaayo, salamat sa Sandown Plus.
9: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold og Sandown Vitamin C.
3: Radio, Magbating, Ting.

0: Radyo Magbating.
1: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pod na mawala ang iyahang kusog. Makabati siya og kakapoy. Di na niya mahimo ang mga naandan na niyang buhaton. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Soledad, 74 anyos, na tabangan sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
2: Kapoy kaayo, sir. Bago akong trabaho niya, kapoy kaayo. Ning sulay ko ning Paragis lagi. Taloy sa Diyos. May angay man ko. So, ano, maninda ko liha. May asaan sa bukat. Ana, isulay mo, di ba? Mawalay mo ka, kapoy. Ako bitang bata, ana, na ako nang uma. Kanang gikan siya sa trabaho, palong siya sa trabaho, mainom siya, ane. Siya makawa, mayroon ni ka, kapoy, ma.
1: Sa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa.
3: Seth Health Testimonies. Health Testimonies. Napamatudaan ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang said liniment oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
4: Dito kayo akong tiyan nga grabe ka tuwad na ko sir. May gani kaya ito nga tayo mga ako sir. Wapag yun po nabli. Dahil pagpag-abli, mga to siya na akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na dyan sakit akong tiyan. Effective yun eh kayo siya. Ami Duyag Pakarat of Pagadian.
3: Maayo gani kayo nigamit sa said liniment oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian!
5: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na. Kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugma ni mo siya, palitin na. On target line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle. Sa matagpalit ni Dios sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa Toluca Battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil Regular ka ng dayon gabakadawa sa grasya o kalibayon aron ikaw makatiam-tiam alang sa mga gustong avail mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gaba sa 0935-588-5488 alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
6: Si Tatay Mark, 40 years old, ng Nueva Ecija.
7: Si Mark po to, Nueva Ecija. Oh, minom na ako, Kuya Boy, ng, ano, ng rice coffee.
8: Apo, kumusta naman po yung pagiinom po ninyo ng ating rice coffee?
7: Talagang ano maganda yung ano niya yung kinalabasan nung ano nung rice coffee dahil nung una hindi ako nakatulog. Minom na ako ng rice coffee talagang may pagbabago na natutok na tapos yung pagdumi nakakatulong siya dun sa pagdumi natin talagang
6: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
0: Radyo Magbating.

ni ana ang gamhanan o gaybulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment. 100% organic herbal mga higala nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong ug peppermint nga nailana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis or rheumatism, sakit sa puson, sakit sa gipon, samad-samad, skin allergies ug daghan pang uban. Target Line Power Scent Liniment, barato na, epektibo pa, labaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagbalit ninyo sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa tuluka battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga gasolina.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 2:30.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
2: Radyo Bagting.

0: Radio Magbating.
1: Kaayuhan gikan sa kinaiyahan.
2: Kaayuhan gikan sa kinaiyahan.
1: Programa hatod kanato sa GFMQ Marketing. Maghatag kanato kaalam sa mga benepisyo sa Paragis Bilabila Herbal Capsule, Paragis Bilabila Herbal Liniment Oil o Paragis Bilabila Herbal Coffee. Mga higala, ani anasad ang inyong very good friend on air. Aron mo pahibalo kaninyo sa kaayuhang ihatag kanato sa Paragis Bilabila Herbal Liniment Oil ug Paragis Bilabila Herbal Capsule. Si Cecilia Galagala ang mupaambit karon sa iyang kasinatian.
3: Paragis Bilabila Capsule ug Paragis Bilabila Liniment Oil usa kini nga nakatabang sa akong panglawas, labi na sa akong binulan nga regla nga halos 5 years wala jud ko abli sa akong binulan nga regla. Pagkabati na ako sa capsule nga Bilabila, gitistingan na ako. Kaya nga kung ba na nakuha na dyan, nagabido na. Kung unsay akong buhaton para lamang ko datnan sa akong binulan. Nakahurot na ko og duha kapad, taloy sa Diyos, gidugo dyan ko. Tanan dyan ng lugwa, ang tanan mga hugaw sa akong lawas, baho kayo nga rubo, ning lugwa gid siya. Sa wala pa ko magtumar, hanga kayo isa ka og bukid. Sa nakatumar na ko, kaloy sa Diyos, bisag sa kahon sa bukid, okay na kayo din nahangak. Pag-abot sab sa Paragis Liniment Oil, nawala dyan nga akong mga sakit dili sa mga balakang. Maunay akong sinati sa Bilabila Capsule o Bilabila Liniment Oil. Ako si Cecilia sa Montina Galagala, taga Puro 4 Ladgaron.
1: Mogadto ang kaayuhan gikan sa kinaiyahan nga naghatag kanato og saktong impormasyon alang sa kahimsog sa atong kalawasan. Until next time, mga kaparagis, ginama sa GFMQ Marketing sa Paragis Bilabila, di na ka mag-agwanta pa.
4: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
5: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit, kugon rin yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Turil, Davao City, 66.
4: Sad kugon, herbal capsule. Basta kugon, lawas bas kugon.

0: Plus. Tanawa po ng Taklob, basin makaswerte mo.
1: Sample Plus Gold.
2: Ako si Jumar Santillan, doon ako'y Bukol sa Leo. Kabati ako sa radyo nga ang Santon Plus Gold, epektibo kaayo. Ako gidayong gitilawan, isa sa aga, isa sa uto, kung isa sa gabi, o sa sulod, sa usakabuan. Kaloyan sa Ginoo, ang akon Bukol nawala. Salamat sa Santon Plus Gold, barato kang epektibo.
1: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika.
3: Fourth week of June is National Poison Prevention Week. Mga kaibigan, maraming kaso ng pagkalason ang maaring maiwasan sa pamamagitan ng tamang pag-iingat sa tahanan. Siguraduhing hindi naabot ng mga bata ang mga gamot, panlinis at iba pang nakalalasong kimikal. Ngayong National Poison Prevention Week, hinihikayat ng Department of Health ang bawat pamilya na maging mapagmatsyag at panatilihing ligtas ang kanilang kapaligiran upang maiwasan ang aksidenteng pagkalason. Kung may hinalang pagkalason, agad na humingi ng tulong medikal o magtungo sa pinakamalapit na health facility. Dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
4: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghanang tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghanang tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghanang naayo tumod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na. Kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cysts, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gihigugma ni mo siya, palitin na. Ang target line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle. Sa matagbalit ninyo sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa tuluka battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil Regular ka ng dayon Gabakadawa sa grasya o kalibayon Aron ikaw makatiam-tiam Alang sa mga gustong avail Mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 O gaba sa 0935-588-5488 Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema o mga suliran.
1: Radio Magbating.

0: Kapsula nga adunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ampalaya ug spirulina, mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinakaepektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold ug Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C ug apili sa pag-inom sa healthy nga kape. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar.
1: Nasayod ba mo nga ang Santon Gold Herbal Capsule adunay active compound nga quercetin, usa ka pinulig compound nga adunay kusgan nga anti-inflammatory effect nga makatabang aron mokupos ang naghubag nga atay ug magpabiling himsog ang atong atay? Maong batasana ang pagtumar sa Santon Gold Herbal Capsule. Apili ang pagtumar og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C ug non-acidic para mawala ang mga paghubag ug pagpabiling himsog ang atong lawas.
2: Santon Plus Gold.
3: Ako si Vicky, na-assist akong tutoy. Kuya Juan jud ko, nag-inom ko Santon Plus Gold, dako jud akong kalipay kaysa sunod na akong nagpa-check up na wala na akong cyst. Pasalamat pug dako sa Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
1: Healthy ba nga kape ang imong gipangita? Na samtang nagkape ka, mapalig-on pa ang imong resistensya aron sa pagpakibatok sa mga viruses, bad bacteria, mga paghubag sa lawas og uban pa nga mga hinungdan sa mga sakit ug balatian sa atong lawas. Sama sa hormonal imbalances, inom dayon og Santon Plus Coffee Mix. Kay kini adunay active compound nga isoflavones aron malikayan ang cancer ug mga bukol-bukol sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, lamian na, healthy pa.
4: Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako si Jan, isa ka tricycle driver. Ang partner ako sa adlaw-adlaw nga biyahe, ang Santon Plus Coffee Mix. Luya kayo akong pamati kung dili ko kayo inom og Santon Plus Coffee Mix. Gabalo niyo ko ani kay feeling na ko alerto kayo akong lawas o panghuna-una. Kini ang sikreto na mga driver. Santon Plus Coffee Mix.
4: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
1: Ang pinaka-epektibong kombinasyon, motomar og Santon Plus Gold Herbal Capsule og Santon Vitamin C. Ubani sa pag-inom og Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C ug Santon Plus Coffee Mix mapalit sa mga soking butika sa Mercury Drug, TGP ug South Star Drugstore ug para sigurado nga epektibo, pangita ang tatak Yes to Health. Kini aprobado sa Food and Drug Administration. Kini ang inyong higala sa programang The Secret of Health, Dr. Remilito Oy, manghinaot ko nga ang Ginoo mopaayo sa tanan ninyong mga balatian.
0: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas tres.
2: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa Pagadian.
3: Oras, hatod ganato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang Ilang Ko.
4: Ano ka, Jesus? Subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa. At ang karagatan ng awa ay bumukso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos. Yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal na awa para sa aming lahat. Ako ay nananalig sa iyo, banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa

0: banal na Diyos, banal na puspos na kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, kami ay nananalig sa iyo.
1: Radyo Magbating BBC Daklit Balita.
2: Kabagting o kabalkada, mayong hapon kaninyong tanan. Aniyan ang BBC Daklit Balita alas 3. Namakwit ang daghang residente sa Barangay Balungis, Malidigaw, SJA Barm, tungod sa tensyon gumikan sa rido o panag-away tali sa duha ka pamilya sa lugar. Tungod sa kahadlok sa posibleng kagubot, mibiya sila sa ilang mga panimalay o nangita og mas luwas nga kapuy-an. Inyong nabati ang Daklit Balita alas 3. Ako si Bagding 29 Chiril Unyot Liraza. Magang salamat o maing hapon kaninyong tanan.
1: BBC Daklit Balita.
3: Radio Magbating.

0: pinakanindot og dekalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
1: Sana all.
0: Paspas ang trabaho kay ang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede daw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
2: Oh no.
0: Paprenta Printing Services. Kining tanan available

0: Ogabasa 09-35-5-88-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
1: Ang kwento ni Tatay Mio patungkol sa pananakit ng kanyang bukong-bukong.
2: Mio,
1: okay po si Tatay Mio.
2: Opo, pero tunay po itong pangalan ay Romeo.
1: Opo, Pagbilao, Quezon. Opo, tama po yun.
2: Pantrabaho ko po ay hindi po pwedeng walang buta. Sabi po ng aking mga kasama, yung trabaho ay parang pasma. Gwapo ng mainit po ang buta kasi sa paa. Hindi po naman pwedeng magbubuta kasi po ay... Ang trabaho ko po ay para estel po baga sa bukid. Sabi ko sa message ko, kumunta ka kay Kuya Boy para tayo magpasalamat din sa kanyang produkto, rice coffee, at nakatulong sa atin. Ay, anong laki po, Kuya, ng pagbabago? Now, hindi ko na po nararamdaman yung pananakit ng aking bukong-bukong. Opo, opo. Ay, ngayon po ay nawala na.
1: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: First Sunday of June is National Cancer Survivor Day. Ang araw na ito ay pagpupugay sa mga cancer survivors na naging simbolo ng katatagan at pag-asa sa kabila ng matinding pagsubok. Ang kanilang kwento ay paalala na mahalaga ang maagang pagpapasuri, tamang gamutan at suporta ng pamilya at komunidad. Kaya hinihikayat ng Department of Health ang lahat na alagaan ang ating kalusugan sa pamamagitan ng regular na check-up at healthy lifestyle. Sama-sama nating ipagdiwang ang buhay, pag-asa at tagumpay laban sa cancer. Isang paalala mula sa Department of Health dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
4: Rock, rock, radio, magbating, ting.

0: Radyo Bagbag Ting.
1: Ni ana ang gamhanan o gay bulungan nga haplas herbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment. 100% organic herbal mga higala nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong o peppermint nga na ilana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis o rheumatism, sakit sa puson, sakit sa ngipon, samad-samad, skin allergies o daghan pag-uban. Target Line Power Scent Liniment. Barato na, epektibo pa. Labaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagbalit ninyo sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa tulog kabattle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug manggas.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 3:30.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidilio, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
2: Radyo Bagting.
4: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pod na mawala ang iyahang kusog. Makabatik siya og kakapoy. Di na niya mahimo ang mga naandan na niyang buhaton. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Soledad, 74 anyos, natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
5: Kapoy kaayo, sir. Bago akong trabaho niya, kapoy kaayo. Ning sulay ko ni Paragis lagi. Taluoy sa Diyos. May angay man ko. So, ano, maninda ko diha. May asaan sa bukat. Ano, isulay mo, diba? Mawala mo ka kapoy. Ako bitong bata, nga na ako nang uma. Kanang gigas sa trabaho, palong sa trabaho, mainom si ani. Siya makawa, madyo ni kakapoy ma.
4: Sa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa.
6: Congratulations sa mga bagong certified public accountant sa Pagadian Capital College. Dako kayo nga garbo og kalipay sa PCC. Ang pagpasidungog sa kalampusan sa among mga bagong CPAs nga nakapasar sa October 2025 licensure examination for certified public accountants. Christine Macy Capistrano, CPA. Crizal Jesra S. Lili, CPA. Sukad pag-abli sa Bachelor of Science in Accountancy kon BSA program niya tuong 2018. Nakaproduce na ang PCC o gunom ka certified public accountants sukad sa unang batch sa mga graduates niya tong 2022. Pagadian Capital College, diin magsugod ang imong dalan padulong sa pagkamahimong CPA. Uban pang mga kurso nga gitanyag, Juris Doctor, BS in Criminology, Bachelor of Elementary Education, BS in Business Administration, Major in Financial Management, BS in Information Technology, Junior or Senior High School Curriculum. Ang PCC makaplagan sa Rizal Avenue, Tuburan District, Pagadian City. Samtang ang enrollment para sa first semester academic year 2026-2027 magsugod karong Abril 28, 2026. Ang klase magsugod June 22, 2026. Contact lang sa cellphone number 0950-424-9906 o di baka bisitaha ang official Facebook page sa Pagadian Capital College alang sa dugang impormasyon o update.
7: PCC, taking the lead in providing quality education.
8: Pasok mga suke! Nangita ba kag ligon, kompleto og barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, C-purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat og daghan pa. Plus, aduna sila'y paints, electrical o plumbing supplies, hand tools o power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, o agricultural equipments like tiller machines. O dili lang kana, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center, muayo sa power tools, welding machines, generators, water pumps o guban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kay naa sila'y delivery services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadian City Branch open sa lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawa ka Pagadian City Branch open sa lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon.
9: Mabuhay Hardware.
8: Mabuhay Hardware, let's build together.
2: Radyo Bagting.

0: Radio Magbating.
1: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinadibay.
2: Dado galyo debay, 30 ang edad. Na ako'y bukol sa akong tuho, dapit ba? Nya, sakit kayo lakaw. Akong gitumaran og Sandown Plus Gold, kamao may ingon nila. Moro gyud nakaayos ako sir. Karon, wala na ko ibukol sa tuhod. Daghang kaayong salamat. Tagadigos day ko.
1: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold ug Sandown Vitamin C.
3: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na. Kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cysts, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugma ni mo siya, palitin na ang target line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle. Sa matagpalit ninyo sa Target Line product package o sa kabattle sa Target Line food supplements kauban sa tuluka battle sa Target Line power scent liniment oil regular ka ng dayon gabakadawa sa grasya o kalibayon aron ikaw makatiam-tiam alang sa mga gustong avail mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gaba sa 0935-588-5488 alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
0: Radio Magbating.
4: This is the police speaking. This club is closed forever.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 4.
2: Radyo Bagting. Oras, hatod ka nato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang-Ilang Ko.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidilio, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
4: Radyo Bagting.
5: BBC Daklit Balita.
6: Kabagdi kabalkada, anayan na ang BBC Daglit Balita alas 4. Subling kipahinomduman sa Land Transportation Office ang tanang motorista nga iparinyo ang ilang mga driver's license, conductor's license, don't permit o vehicle registration sa dili pa maabot ang July 31 aron malikayan ang multa og sigwa. Matod pa sa LTO nga mahuman na sa Hulyo 31 ang gitugot nga extension sa balidong lisensya, permit o rehistro sa kinan o

0: Radio Bagbag Ting.
1: Set Health Testimonies. Health Testimonies. Ang edema o papanghupong adun ay pipila ka mga rason. Pwedeng problema sa kasing-kasing o kidney disease. Si Sir Danny Diximo natabangan sa Sed Panyawan Plus.
2: Usa ka buhulan ko nga di ka baklay kay gawas nga ng hupong konti il. Maghigda rin yung kumirme kay gitulog na ko. Mahupong mo siya mayo. Ginaim naman po na ako Sed Panyawan with Bagusin. Dantan o mga lokasimana. Pag nakabaklay-baklay na akong sugod. Ato nakarecover ako. Danilo Diximo Jr. Taga Poblasyon Hagunoy, Davao del Sur. 40.

0: Diyos.
1: Tanawa po ng Taklob, basin makaswerte mo.
2: Ang tinig ni Tatay Rolando, 83 years old.
3: Rolando, ipulan po. Taga Mindoro, Pula. Kahit mga 83 na ito.
4: Kumusta naman ang pakiramdam sa pag-iinom ng ating rice coffee?
3: Ay, nakakalakas, Kuya Boy, ng katawan. Nakapagtabas na ako, Kuya Boy, sa mga pinapil.
4: Ano ba po yung mga nagbago sa inyong kalusugan? Simula na kayo po'y uminom ng ating rice coffee, Tatay Rolando, 83 years old.
3: Ay, nawawala na yung aking sakit sa bayawang, sa binti. At magaling akong tumulog.
5: Oh, ano pang hinihintay mo?
2: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
6: Radio Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa Pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 4:30.
2: Radyo Bagting. Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa Pagadian.
3: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
4: Rufa Maranas, naamanggod ko yung TI niya, bagura ko ani na diagnose ba. Mao to akong gitistingan ng Sandown Plus Gold. Naulian yung ko, sir. Karon wala na ko UTI, nagpa-check up man kog balik. Pasalamat yung kog dako sa Sandown Plus Gold.
3: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibong kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold og Sandown Vitamin C. Are you planning to
5: build your dream home? Balay negosyo o proyekto nga pangandoy, sugdi na karon kay sa MC1 Hardware, kompleto na, barato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plastic wares, appliances, uguban pa. Adaw sub hardware items sa second floor, sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, og industrial tools and equipment like generators and chainsaw. Of course, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment, sama sa tiller machines og sprayers. Og kung comfort and hisgutan, available ang furnitures og bed linens. Nagtanyag usab og delivery service para sa mga customers. Unsa pa inyong ihulat? Bisita lang sa Pagadian Branch, ana sa Rizal Avenue, Kilid sa Novo, Molavi Branch, Capistrano Street, tapad sa Des Appliance, ug ang Maranding Branch ana sa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abli gikan alas 8 sa buntag ngadto alas 7 sa gabi, Lunes hangtod sa adlong Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware. MC1 Hardware.
2: Radyo Bagting.

0: Radio Bad Bunny. Ping.
1: Si Lisa, 57 anyos. Nagsigi og balik-balik sa ospital kay nagka-UTI o urinary tract infection na natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
2: Abot na big mati, pa-check up, tapos sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo, nakakuan mi sa kaning Paragis nga kape. Wala na ko igiinom ro nga mga unsa nga lain nga tambal. Kana na lang jud sa kape na lang jud nya, Paragis Bila-Bila. Maimang to kay pagkape nimo buntag sayo kape. Nya ko to inom na pug ko. 3 times ini kape jud ko nga Paragis Bila-Bila.
1: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na. Kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugman mo siya, palitin na. On target line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle. Sa matagpalit ni Dios sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa Toluca Battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil Regular ka ng dayon gamakadawa sa grasya o kalibayon aron ikaw makatiam-tiam alang sa mga gustong avail mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488 lang usap sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
0: Radio Magbating Ping.

0: Batasana ang pagtumar sa Santon Gold Herbal Capsule. Apili ang pagtumar og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C og non-acidic para mawala ang mga paghubag og pagpabiling. Himsog ang atong lawas.
1: Santon Plus Gold.
2: Ako si Vicky, na-assist akong tutoy. Kuya Juan jud ko, nag-inom ko Santon Plus Gold, ako jud akong kalipay kaysa sunod na akong nagpa-check up na wala na akong cyst. Salamat pud ako sa Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
0: Healthy ba nga kape ang imong gipangita? Nga samtang nagkape ka, mapalig-on pa ang imong resistensya aron sa pagpakibatok sa mga viruses, bad bacteria, mga paghubag sa lawas og uban pa nga mga hinungdan sa mga sakit o balatian sa atong lawas. Sama sa hormonal imbalances, inom dayon og Santon Plus Coffee Mix. Kay kini adunay active compound nga ay Soflavones aron malikayan ang cancer o mga bukol-bukol sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, lamian na healthy pa.
1: Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako si Jan, isang ka-tricycle driver. Kung ang partner ako sa adlaw-adlaw na biyahe, ang Santon Plus Coffee Mix. Luya kayo akong pamati kung dili ko kainom og Santon Plus Coffee Mix. Gabalon niyo ko ani kay piling na ko alerto kayo akong lawas o panghunahuna. Kini ang sikreto na mga driver. Santon Plus Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
0: Ang pinaka-epektibong kombinasyon, motomar og Santon Plus Gold Herbal Capsule og Santon Vitamin C. Ubani sa pag-inom og Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C, ug Santon Plus Coffee Mix mapalit sa mga soking butika sa Mercury Drug, TGP ug South Star Drugstore ug para sigurado nga epektibo, pangita ang tatak Yes to Health. Kini aprobado sa Food and Drug Administration. Kini ang inyong higala sa programang The Secret of Health. Dr. Remilito Oy, manghinaot ko nga ang Ginoo mopaayo sa tanan ninyong mga balatian.
1: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. Radio Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 5.
2: Radyo Bagting. Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidilio, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
3: Radyo Bagting.

0: at ang ilang gihapon kini sa sunod ngayon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.
1: Ang sobra sa pagpabaya sa atong kahimsog, mamahimong makahatod ka na to sa mas delikado nga sitwasyon. Mao ka ng ania ang Set Kogon Herbal Capsule. Aduna ka ni Kogon Plant, banaba og makabuhay herb, hiniusang mga sangkap nga natural ug nindot sa kahimsog, makapabiling kondisyon sa atong kalawasan uban sa saktong dieta ug ehersisyo. Set Kogon Herbal Capsule, arang sa maayong kalawasan ug kahimsog. Set Kogon, lawas bas Kogon.
2: Mahinom lalong pahinomdom ang Set Kogon Herbal Capsule, dili tambal ug dili mamahimong itambal sa bisan unsang balatian.
3: Ang Set Marketing Incorporated nga tigama sa Set Panyawan Plus Capsule, Set Panyawan with Garlic Capsule, Set Kogon Capsule, Set Lemon Oil, Set Panyawan Coffee Mix, Set Celebrity Kojic Soap, Set Celebrity with Glutaso.
4: Mudali ta usab kaninyo ning laing sugilanon. Mihilak na si Fanny.
5: Gigugma ta ka, ma'am. Bisag pobre ko, pero buhaton ko ang tanan aron malipay ka.
6: Tibos nga gugmang ako ikahatag nimo. Akong gugma ang mangitag paagi aron mahatag ko nimo og karuway.
7: Ni ay akong tubag sa inyong balak-balak ay pagtagsa mo. Era, mga musimus, mga kakatuka. Wa moy katungod nga mahigugma nako. Mahimong muhawk mo nako, pero dili sa aping kundili sa akong lapalapa.
8: Palayon ako. Dili ikaw nga akong kikilangan.
7: Ako ang imong gigugma, dili pa. Bisag wa ka pa musulti sa kong atubangan, pero nahibaw kong naipog ka na ako.
8: Si Pani lang akong gigugma. O patay na siya. Busa, patay na sa mga akong gugma.
7: Wa mamatay si Fanny. Ni ako rinan.
8: Wa ko ba kinahanglan nimo? Palayon!

0: Husto na! Husto na! Pasige kanta niya! Tabay ko mahibalik sa kani!
1: Dili na ka na mahimo! Kay patay ka na!
0: Buhi ko! Wa ko mamatay! Buhi si Fanny!
1: Patay na si Fanny! O dili ka si Fanny! Ikaw si Panyay!

Mihila na si Fanny. Angay ka ba di ay malipay kung dunay tao nga mag-uol? Sukwahi ba di ay ang pagtulunan nga atong subayon nga kitang tanan? Mugna man sa labaw makagagahom? Mga higala, pamati akining sugilanon. Mihilat na si Fanny! Gisabak ning tulumanon. Ermitanyang Bruha! Sinuwat ni Ray Boris. Direksyon, Alan Gulyat Nakurda. Dalit kaninyo sa maayong kabubuton sa Zed Marketing!

0: O karuna ni alay sumpay ni atong sugilanon, mihilak si Fanny, gisabak ning tulumanon, ermitanyang ruha.
1: On sa mana? Hoy, naon sa kaay? Sa omanin mo mga plato, hasta nalang parilya. Pichel, baso, ano mo na? Sa omanin mo? Mulayas ka?
2: Ako nang doon sa gabay na kong payag, day. Kay, mapunan ako pirmi nito.
1: Ha? Ano ang tumang ka dito? Mulain ka? Mubuag na ka na mong titoy? Ha, Rinan?
2: Day, mubuag ko. Katuulan na. Ganahan ako dito. Mas bugnaw punduhan nito.

0: Mauna imo mga gamit. May plato, baso, o dagkaling tubig akong da. O kineng lamparilya. Di nimo mahimong pasigaon kung ako din niya. Magpasiga lang tayo ni, kunin ako.
1: Ano?
0: Kung to ako sa gawas, mahibong ang mga tao kung doon ay magsiga din ni. Busa, pasensya ka na. Mag-antos kas kangit-ngit kung ikaw rang usang niya din ni kung magabi. Para na si mong kalawasan, busa, sundatan na kong isulti ni mo.
1: Ingon anak ka bagyot kabuotan? Wa ka pati ay masukot na ako. Bisag daghana kay kuksa nga nahimo ni mo rinan.
0: Unsa? Sa? Unsa sa? Unsa na buhati mo saan ako?
1: Oh, kuan. Kuan. Naghimo ko kasamo ka. Nahasol mo tungod na ako.
0: Magsulti rin niya ta, ano? Abi mo, usa na sa rason kung nga nung getiman ka. Kaya gusto kong sultihan ko na mas tinuod yung mong pagkatao. Naibaw ko, dili tinuod ka buang ka. Labo ng wak mo toong ungo ka. Magsulti tapag usap, bahay na na.

0: Mao kuno ni nahitabo gahapon, sir. Ma'am, naabtan ko noo gabi e sila slando o pinaabot dito sa gamayng langob nga ilang nakitaan. Pero wagid ko na moabot ang batig nao nga babae.
1: Uy, giyosa nila pagsiguro nga ang babae nga batig nao nga nagpuyo dito, ha?
0: Oh, kitsa may lain, sir. Kung ikaw kunoy huna-huna, be, butan man jud ka.
1: Lula!
0: Way lain nagpuyo dito, sir. Uy! Kay pulos ko doon ay bay ang tanang tao din, he. Gawas pasad. Nakitaan nila ni Lando ang mga sinina ni Alma nga gikawat at tungbo ang babay. Busa, klaro na katong lango bo iyang gipuhian.
2: Pero, Felipe, karon pa mang kumagadungog nga doon ay langob din hisod sa atong yuta?
0: Bitaw, ma'am. Ako sad, sukat sa bata pa ko. Karon pa ko makibaw nga doon na di langob din hisdool.
1: Mas maayong nakita nilang Lando ang langob. Kung di na mo balik at itong babae nito, posible nga mulaya sa siyaning atong dapit.
0: Uy, wala, unsa ron? Unsa to, sir, ma'am?
2: Felipe, sakyan naman ang mihunong sa tungod ng mansyon? Kinsa man na?
1: Bebe, hala, susiha ko nulo na. Kung kinsa'y may abot.
0: Sir.
2: Felipe, mahigi paabot ka bang bisita?
1: Waman. Si Pare Luis, karong Sabado pa man siya miingon nga mo bisita din, he.
0: Ma'am! Sir! Babae ang miabot! Mestiza! Amerikana!
1: Ha? Kinsalo na!
0: Amerikana lagi! Amerikana, girl!
2: Felipe, Amerikana kuno ang atong bisita.
1: Oy, Luna, paglaro, oy! Kinsa ba na? Wa may kailang Amerikana!
3: Gulyat na, no ka?
4: Sakit akong kalawasan dyan. Tungo tingali ni sa daghan akong trabaho, ganiha.
3: Problema, bagod na. Dali, haplasan ko ikaw og SED Liniment Oil. Maunin milagrosong haplas nga hinimo sa SED Marketing. Muwag tagnis panuhot, pamaol, panakit sa kalawasan, dysmenorrhea, paso, bisan katul-katul, kagid, kuto sa kabataan, tikangkang, ilikay pag kita sa dengue kung mang haplas ka sa SED Liniment Oil.
4: Wow! Dali ka upayan ang akong ibati niyang yaplasan ko ni mo og SED Liniment Oil. Tinuod yun nga milagrosong. Grusong Aplas! SED Liniment Oil, produkto sa SED Marketing Incorporated, mapalit sa mga suking butika.
5: Aron kaharuhay matagamdam, ang gikinahanglan, SED Liniment Oil. SED Liniment Oil, adunay init ug kabugnaw nga adunay hatod nga kahayahay, natural, puro ug adunay nindot nga aroma, busa dinhi nakita sa natural. SED Liniment Oil, dangdang ang agay, sakto sa kaharuhay.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ang kahimsog, importante. Mao ka ng angayan nga ampingan. Ang SED Marketing, ang tihimo o tigapunapun sa mga nagunang mga produktong herbal na tinuod gayon yung makatabang sa kalawasan. Karon, magadalit ka ninyo nining 2 minutos nga tunumanon. SED, alam sa kahimsog.
8: Mga kalaison sa Luzon, Visayas, Mindanao, timani kanunay nga kining atong lawas importante nga pag-aampingan gumikan kay posibleng pinagi lamang sa atong palibot kita makaangkon og balatian ang mga produktong herbal sa SED Marketing na pamatud-an nga makatabang gayud sa kalawasan. Atong paminawon karon kining atong testator for the day ug unsay natabang kaniya sa produktong herbal sa SED Marketing.
9: Pagid ko nga mag-testimony kay ever since nga nakatry ko ana at this age 34 na anagid kay ginabati labi na kanang arthritis o panakit sa mga joints. Manghaplas ko, intero gabi ina, pagkabuntag ana. No relief gid, sir. Naghaplas ko sa liniment. Dala-dala ang gid na ko. Unya, dili mapag kumakuan kay ganahan ko sa baho. Kumutan gid ko. Si Sanjin Kapukana na sa Barangay Cananipas, Regao City.
8: Si Ma'am Sanjin, adunay mga balatian susama sa arthritis o rheumatism sa sayong pangidaron. May gali kay naghaplas sa SED Liniment Oil. Ang SED Liniment Oil, mga igalag isoon, ginama sa Seed Pharma. Aduna kini siya methyl salicylate, camphor o menthol nga doon ay insaktong kainit o kabugnaw nga magatabang alang sa pagtangtang sa mga pagpalakit nato sa kalawasan. Munang kung ikaw igsuon, aduna pamangali kay mga ginapanghambin ng mga problema sa lawas niya. Timan ikanunay nga doon ay gahom ang SED Liniment oil nga makatabang sa kalawasan. Said Liniment Oil.
7: Inyong nabatian ang programa nga magahatod ka ninyong dugang impormasyon o kaalam. Hatod ka nato sa Said Marketing. Ang tinghimo sa mga produktong herbal nga tinuod gayon nga dunay pagtabang ang Said Panyawan Plus, Said Panyawan Garlic, Said Kogon Herbal Capsule, Said Liniment Oil, ug ang Said Panyawan Coffee Mix. Said, alam sa kahimsog. At ang ilang yapon kini nga tulumanon sa sunod nga gayon. Daghan salamat sa inyong pagpaminaw.
10: Minilyon na ka mga tao na namatay tungod sa sakit nga gipahinabo sa atong estilo sa pagkinabuhi. Kita mismo ang hinungdan sa atong balatian. Tungod usab sa sayop nga estilo sa pagkinabuhi, mga bisyo sama sa pagpanigarilyo o pag-inom sa alkoholikong ilimnon, walay saktong pagtagad sa panglawas, paglikay sa pag-abuso sa lawas, mag-Said Panyawan Garlic Capsule. Uban sa ahos, banaba o panyawan herb, ang Said Panyawan Garlic Capsule. Kahimsog sa kalawasan, maampingan! Ginama sa Said Marketing.
11: Esperanza, I miss you so much, too. I miss you so much, ya.
2: Pastilan, Caroline. Ikaw kini?
11: Yes, tia, Esperanza. Di pag yung kadugay na abot kikan sa States? Oh, sorry ko ka, ayuhang. Huwag kong mag-abot sa haya ni Agafani. Huwag kong makakita sa haya sa kong pinangga nga ikagaw.
1: Caroline.
11: Tiyo, managilin ako madawat ang naitabo ni Agaw Fanny. Kay love, kay nago si Agaw.
2: Wanang imong igagaw, Caroline. Bibiya na ka na mo si Fanny.

0: Sorry, Jasper. Jo Felipe, sorry. Nawagyo ko magkaabot.
1: Sorry.
0: Sorry ko ayo.
1: Sorry ko no. Bisag sorry, isari. Baya, ka-o-e ni pag-umangkon nilang, sir.
0: Sorry, gyo ka ayo.
1: Abi kay gikan sa Amerika. Sorry ko no. Sorry sa imong mata. Kanang open. Unsama sad nas Amerika. Apin. Nya kanang green nga suga. Imbis go, maingon sa kang ga. Moray gidang.
2: Baog ka na, Caroline. Kalit kayong hitabo. Gikan siya sa syudad. Aron mamalit o mga sinina alang sa iyang dibo. Og nabangga ang iyang auto dool na sa mansyon. Usog kayong pagkabangga ang amoy nagkaingon sa iyang kalatan.
3: Misog kayong gawaton, Caroline. Pero wa na kami mahimo pa. Ikaw na sayo sa labang makagagahom ang imong igagaw.
4: Naluoy kay ko ninyo, tiyo. Tiyo, bugtong anak ninyo si Agafani. Na-feel na ko ang inyong gipati, tiyo. Sakit kaayo sa para ninyo.
2: Sobra ka sakit.
4: Sige lang, tiyo. Ayaw magkabala ka. Samtang naan naman sa kagool, dilita mabiyaan din, he.
2: Oh, usay ko at maipasamot, Caroline.
4: Tawag ko naman si Mama. Mami sa States. Manangit ko niya nga. Unya na ko mabalik dito. Kunihipit na ninyong madawat ang pagkamatay ni Agafani. Ako'y mo atiman ninyo, Tiyo. Tiyo!
3: Tinuod ka, Caroline? Ani ka una sa mansyon?

0: Oh, kini. Mao kini ang kwarto ni Fanny. Mahimong mao kini ang imong gamiton kun gusto ka.
1: Oh, yes, tia. Ani ko din eh. Gusto kong dili magmingaw kining kwarto ha. Akong ibalik ang kadasig ini. Aron bisag wa na si agaw. Maragbuhi ra gihapon siya.
0: Ah, akong ipahimpos ang iya mga butang.
1: Ayaw lang tia. Dili ko gustong main mausab. Aron marag gihapon ba? Og si agaw Fanny, andi arag gihapon ining kwarto ha. Og isa ako tia, ibalik na ko ang inyong kadasig ni tiyo. Buhi una ko si agaw Fanny, og atimanunta mo. Labaw na sa pag-atiman ni agaw Fanny ninyo. Promise tia.
0: Salamat kung mao ka na, Caroline. Oh, sige na ha. Biyaan ta una ka. Paway una. Kaya nahibaw kong gikapoy kapagikan sa biyahe.
1: Andili ko mapaway, tia. Gusto pa kong magchika-chika tag maayo. Ipahimutang lang ako ang ako magagamit. Magawas ako, tia.
0: Oh, na sige. Unya, magpaabot ra minimum magawas, ha?
1: Oh, sige, tia. Thank you. Kanindot sa kwarto ni Agaw Fanny. Mangyang ka makahumok. Malon ka ayo. Ug ako may makapahimos ini. Kaywa na si Agaw Fanny.

0: Mao na ako ibalita ninyo. Doon na tayo lang agaon. Pag umangko nila ni Ma'am og Sir, gikan sa Amerika. Mas guwapa si aning Pani oy kay niya. Pero mas arte siya kay ni Senyorita Pani.
1: Magdugay ba siya diya sa mansyon?
0: Murag magdugay. Kasi ako ni mapulis dapat ni aning Senyorita.
1: Ha? Huh?
0: Muna rinan. Siya ko ni mapulis.
2: Kuya, wagod na nagod. Ano niya? Ang sao man niya pagpuli, Luna. Nga, pag umangkon naman siya. Ang anak man si aning Senyorita.
3: Ito.
2: Mapulihan din ang anak niya.
0: Ay, ako may inyong pungutan on. Basta mo na yung sulte. Siya mapuli. Ako may inyong lisdun ninyo, oy. Balita ramang ko ninyo. Inyo maninoon kong lisur-lisur ron. Sa may pangsyon ninyo. Basta ingon sila si Sir o Ma'am, tahuro na to ang ilang pag-umangkon nga si Caroline. Kay maokong hulip sa namatay nilang anak.

0: Hala, uy. Hala, yung maling kabayo, tiyo. Hala, kalimpigan, anong kabayo ka?
1: Ay, pirmin na akong ligoon. Pero, dugay na gawa ko mo sa kaini, kay mulag. Di naman gud madaas akong lawas. Tiguang na gud da ini.
0: Uy, tiguang gud. Mas tiguang pa mga ng kabayo ni mo, tiyo.
1: Uy, mahadlok na kong musakay. Uy, matagag na ako. Na, mailha na gud ang tiguang ini.
0: Ganahan kong musakay niya, tiyo.
1: Ha, mga bayo ka. Magkamauday ka.
0: Oo, kamao ka ayo. Magsikisakay man kong kabayo dito sa States, tiyo. Diyo na may kabayo ang akong amiga.
1: Dala, sige, pero pag-amping, ha? May pagkaidlas na makining kabayo, ha? Kay dugay nang wa masakye. Tingalig mataga ka.
0: Ay, no, ayaw ka balaga, tiyo. Andade ko ini. Ako'y bahala.

0: nga saop na makakita o guwapa nga nagsakay kabayo. Pas, pas! Ha! Ha! Ha! Ay! Ay, ay, ay, ay, ay! Ayaw magsugay! Ayaw mahog ko! Ay! Ay!
1: Kung ikaw mahiligon sa kape, aniya na karon ang maayo o puro herbal nga kaping makatabang sa mas maayong kalawasan. Ang Sed Panyawan Coffee. Lahi kini sa uban, gumikan kay kini at dunay pait sa Panyawan. Ang Panyawan ay baluan nga makatabang gayon sa pagpahimsog sa atong panglawas. At dunay kini bitter principle nga makapausbaw sa imong enerhiya ug makatabang pa aron makapaalim sa imong mga balatian. At dunay sad kini mangosteen nga napamatud ang prutas nga taas sa sustansya ug antioxidant level. At dunay sad kini saktong katamis nga dili makapiligro sa level sa asukar sa lawas. Busa kung gusto kang kape nga makapatagbaw ang kapait, tinila kita sa kaping bitter nga mas makapabetter. Sed Panyawan Coffee. Sed Panyawan Coffee. Ginama sa Sed Marketing.
2: Radyo Magbating.
3: Casting Corporation.
4: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
5: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
4: The Little Hong Kong of the South. Pagadian City.
6: Ladies and gentlemen.
4: With the power of 10,000... and the unstoppable DXCA.

0: Station DXC 106.3, Bell FM at DXDJ 5756 Radio, Magting AM sa ating Facebook page, Tony Cerilis. Pag-usapan po natin ang impeachment proceeding. No. Ang unang problema ganito, maraming nagre-reklamo kay Chief Escudero. Bakit? Dahil nung siya yung Senate President, yung isyong portrait ay medyo na-expand yata. Pero huwag kayong magalala, mga kababayan, sapagkat ito ngayon, naayos na dahil sa decision ng Korte Suprema, natatandaan nyo yung ating Vice President move for motion to dismiss straight to the Supreme Court. Ang Supreme Court naman, umaksyon, dinismiss nga, pero gumawa ng parameters. Ibig sabihin, Committee of Justice, itong gawin nyo. At sigurain nyo, may probable cause. Yun naman ang ginawa, in fairness, ng Committee of Justice. So lahat nung sinampa, yung limang sinampa na kaso before the impeachment court, pinoward ng Committee of Justice. Alam mo, ang butuhan sa Committee of Justice. Ha? Lahat pumirma. Ibig sabihin, lahat naniniwala na meron talaga kasalanan si BP Sara. Saysayin natin. Culpable violation of the Constitution, graft and corruption, betrayal of public trust through the systematic liquidation, misuse, misappropriation, and irregular use of confidential funds amounting to 500 million. 500 million pinag-usapan po natin under the Office of Vice President, of the 12.5 million under the Department of Education and DepEd. Kaya nagtataka marami, bakit may confidential fund ang DepEd? Pati nga Vice President, no, Vice President Lenny, wala naman confidential fund si Lenny. Pero si Sarah, lumingi talaga ng malaking confidential fund. Bakit kaya? Okay. Pangalawa, culpable violation of the Constitution and betrayal of public trust when Duterte amassed, ibig sabihin BP, Sara Duterte amassed unexplained wealth manifestly disproportionate to her lawful income and earnings during her incumbency as a public official. Ibig sabihin, from time she became a mayor and vice president. Nung mayor, ombudsman. Itong vice president siya, siyempre, under the Constitution, he can be only removed by impeachment. Pangatlo, bribery, culpable violation of the Constitution and betrayal of public trust. Bakit po pagpagtayo public trust? Bakit yung pera po ay public funds. Yun ang ibig sabihin betrayal of public trust. When she gave monetary gift or payments to DepEd officials to induce the violation of the second of procurement and other related laws. Tatandaan mo, ninyo, may undersecretary na akala niya urap, pero yung babaeng yung music na yun ay nag-graduate po ng Masters of National Security. Yun po, hindi niya alam. Pangapat, culpable violation of the Constitution, high crimes, and betrayal of public trust by contracting for the assassination of the President. Kita mo, medyo anong nangyayari sa kanya, patayin yung Presidente, First Lady, at si Speaker of the House by making grave threats and by actively inciting sedition against the Republic. Yung mga maisugrali nila. Diba? Kaya nga, makapagtaka. Maraming nagsasabing bagag si Presidente. Ay, ito, simpleng comparison. Anak ni Digong. Sino? Si Pulong, si Baste, Sara. Anak ni President Marcos at Lisa, Renata Marcos, tira nyo. Lasando at yung dalawang kapitalaki. Sino may tato? Ha? Sino basto magsalita? Sino namumuntal? Sino abusado? May narinig ba kayong sa almost 4 years ago ni President Marcos as president, as senator, as congressman, may narinig ba kayong abuso sa mga Marcos? Wala. Sa Duterte. Di ba? May nakita siya. Noong Mayor Salas, may sinampal na sheriff. Si Pulong may bunubog. Si Baste, kita na yung tato niya hanggang dito. Kaya, tingnan nyo kung sinong bangag. Sapagkat, si Bongbong, President Bongbong Marcos, kung kuminsan tayo nainis sa sobrang bait, so, tingnan naman yung ina, si Lisa Aneta Marcos, hindi lang basta na abogada, ha? Kung managayama abogada sana, ito, abogada, graduate ng Ateneo, at nagtuturo ng law. Professor po yan, si Lisa Aneta Marcos. Si Sara, hindi po minsan nagturo yan. Okay. Kaya, ito ang naging topic ko. Maraming po ang bastos kay Senator Chess Escudero. Pero alam ba ninyo, si Chess Escudero ay isa lamang presiding officer. Para lang siyang ordinary court, di ba? Okay. Kung sa ordinary court yan, ito yung tinatawag na pre-trial conference. Ito, hindi na kailangan. Sapagkat, this was already clarified by the Committee on Justice with the votes of each totality. Hindi lang majority, but unanimous. And endorsed by almost more than 2/3 of the House of Representatives. I forgot the number of votes, but ito po. Now, nagtataka ko yung mga Duterte na sasabi na supalpal daw si Congressman Luis Troy, yung chairman ng Committee on Justice, doon sa pre-trial. Hindi po. Ang pre-trial po pinag-usapan dyan. Ha? So, stipulation facts din na kailangan. Sinabi ko na yung apat. Simplification of issues. Siyempre. Para maintindihan tao. Evidence management. Pag-trial na yan, mapakita na kung ilang tao yan, hanggang saan. Witnesses identification. Ayan, nabigay na si Congressman Luis Troy ng mga witness niya. At siyempre, ang schedule. At ang mga procedural motions. Kaya, ito po ang pinag-usapan. At dito, ang limitasyon ni Senator Chess Escudero. Kapag pinag-usapan na kung ilan, yung lalo na procedure motions, ano yan? Yung resolving preliminary matters such as the adoption of trial rules. Yan. Ha? The language to be used to the proceeding. English ba? Tagalog ba? Bisaya ba? Yun. Language. Dapat naman, yun ethical language. Yung walang bastusan, di ba? Hindi ka tulad ng mga Duterte at diehard, ay bastusan yun, di ba? Yun naman, civilized tayo eh. We are a civilized country. To ensure fair trial. Now, schedule, yun ang pinag-usapan. Wala po naman ito, schedule po ito pinag-usapan. Nagtataka ako na natalo daw, na sa Bisaya pa, nalupigan, na isahan. Ayun naman, scheduling lang, isahan. Yung loko niyong tao eh. Lugulo niyo. Saka yung evidence management. Ay, ibig sabihin, dapat yung mga marking ng documentary and real objective evidence. Dapat may marking yan. Pag pinisintehan, dapat may marking yan. Hindi pwede walang marking. Yeah. Yung pinakita nung abogado ni Sara, yung daming buto-bulto, eh sabi ng mga taga-committee, wala naman sinagot eh. Ma ne viste io, ma ne storia di un amor, da tanto non si settor lim, non si è lim, non si è city, e di lì un privilegio fissa non mi ancora, I think 17 hours. Ah, da parte mi limitation, ma kami privilege fits ng abogado nila. Kita mo yung itong abogado itong mga malita boys, di ba, pabago-bago. Primero, wala si Chis Escudero sa malita. Nung umatin sa session si Chis Escudero, naging kasama na. Nung una, kasama si Lorraine Degarda sa malita. Pero nung kumambi sa kanila, nawala yung malita. Ganun ang style. Ito si Baligod. Ato ni Baligod. Panahon pa ni Irian Defensor Santiago, muntik na ipadisbaryan. Unethical practice. The same guy. Ha? Ito yung abogado na pili ni Mike Defensor, isa pa. Ha? Yung evidence management, ayan. Ito na, marking. Real objective evidence. Kaya nga, na-dismiss yung mga kaso against the Marcoses. Kasi nakita ng mga judges sa dingin bayan, panay secondary evidence, mga serious copy. Sa korte po, pag hindi original or certified na documentary evidence na may firma talaga authority, hindi mo tatanggapin niya. Yung po sinadmit ng tawag yun, GOCC ba yun, yung Presidential System for Good Government. Panay mga abida, hindi walang original, panay serious copy. Ay, yun ang isa pinag-usapan dito. Ang Committee on Justice promise na panay original ito. Ha? Mga document galing sa AMLAC, yung mga document galing sa mga opisina like Banko Sentral ng Pilipinas, Anti-Money Laundering Council, at iba bang ahensya. Mga totoong kopya o original. Now, sis, kung titingnan natin ngayon sa majority, labing pangalawa si Jesus Christ, matin siya. Kaya explain ko ito sandali. Base po ito sa Abilino Cuenco case, 1949 pa ito. Because ang Senado noon, saka ngayon, 24 po yan. So, normal times, sa 24, ano ang quorum? 13 po. Okay. Pero, may ibang panahon, may namatay while in office or nagpag-abot while in office or nasa abroad. Ang sabi po ng Supreme Court, that is beyond the reach of the Supreme Court. Kaya patay na. May sakit po sa Lord. Kung isa, namamasa sa buong mundo. Pero paano? Papadala mo yung sheriff para hilahin yan. Yung tawag niya, Sergeant Mark, para hilahin yan. Bakit yun? Hindi nga natin makita si ito, itong magnanakaw na congressman, saldi ko. Ha? Hindi makita. Pati nga si Bato, hindi makita. Hanapin mo pa sa abroad. Kaya yung kaso, abili ako. Okay. Ha? Merong mga senador wala pwede sila according to the Suprema pag may quorum ka pwede mong tanggalin sino ang mga chairman, mga committee, sino mga membership. Ito ngayon nagtataka ka rin noong una si Gatchalian isang President pro tempore lang. Ang pro tempore ay a Latin word for meantime. For the meantime. Bakit di sila nag-elect ng Sanhedrin. Sapagkat doon sila, and the rules of the Senate, our constitution, state that the Senate President should be elected by majority of the members. What is the majority of members? Of all the members. Ibig sabihin, 13. Pero, pag may quorum, katulad ng unang nangyari, pwede nang ibahin ang mga committee. Pwede mong maabolis ang office o Senate President. Pwede mong matanggal Senate President pro tempore o mga chairman, committee on rules, etc., committee on counts, lahat. Pwede mong tanggalin yan. Kaya kung napapatin nyo, ginawa yan. Kasi umaten, level na sila, umaten si Chief Scudero. At ito pagtawag ulit, umaten si Joel Villanueva. So, naging 13. So, they elected a Senate President. Sino yun? Si Win Gazayan. At sinabi doon sa Abilino Cuenco case, yung pangampan ni Gazayan, ni-recognize na they can negotiate. They can officially act because they were recognized by the executive and recognized by the House of Representatives. Nung Senate pro tempore pa si Win Gazayan. Ngayon, ninadwait because 13 po. 13 na po, meron na pong majority of all the members. Kaya permanent na Senate President si Win Gazayan. At si Soto ay naging Senate President pro tempore. Okay. So, kita mo, ang maniobra ni Cayetano, gusto pang mag-time sharing. Hindi pumayag si Gatsalyan. Kasi nung panahon na siya yung speaker, nag-usap sila ni Congressman Velasco ng time sharing. Ha? Sa tatlong taon, ibig sabihin, ilan yun? 18 months, no? Ito po si Cayetano, bigla nagpatawag sa kanyang mga bata. Kaya ayaw pala niya i-turn over sa gentleman si kay Velasco. Gusto niya magpatuloy as Speaker of the House. Pero nung ang President din ha, pinagpatawag yung mga congressman, lumipat na kay Velasco. Kaya walang nagawa si Cayetano. Ganito ang ginawa niya. Para lang siguro maging Senate President siya, kinuha niya si Bato. Ang taga nagtatago ni Bato, November pa. Ha? Pero sweldo na sweldo. Siya lang nakakalam. Kinuha niya para maging Senate President siya. Noon matapos, wala naman ang gulo. Kita natin sa television, tawanan siya, tawanan, kainan na kainan, bigla nagpaputok. Ha? Wala naman gulo. Para ano, para matakot ng reporter, para makiskapos Bato. Ayun, kasama ni Rubinov, Senator, pinakamagaling na Senator, Rubinov, Padilla. Okay, nawala si Bato hanggang ngayon. Oh. Ang tanong dito ngayon, yung conviction. Conviction. Because kailangan, two-thirds. Ang two-thirds ay 16. Kaya ngayon, 13 pa sila. Nakikita ko, may pinag-aralan naman si Pia Cayetano, abogado siya. UP pa. May pinag-aralan naman si Lord Ligarda, Assumption pa, tinanggal nga yung mukha niya sa Assumption College. Yung magkapatid na Villar, may pangalan sila. Tatay nila, nanay nila, naging senador. Yung tatay, naging speaker, naging senator president. Sisirain ba naman ang kanilang pangalan? E may negosyo pa silang nire-respeto? Sino pa? Pabayaan mo sa Bato, makapal mukha ni Bato. Ha? Pulis siya, ayaw niya i-respeto yung
1: Juan Flores ng ICC, International Criminal Court. Hindi po si Bobo Marcos ang nag-file ng kaso niyan, si Trillanes panahon pa ni Duterte. Yung crimes against humanity. At meron po tayong batas niyan. Ginawa ni Gloria Macapagal Arroyo noong 2009 na wala, hindi pa tayo member ng ICC, na inirespeto natin ang mga kaso against crime against humanity na ginawa ng International Court. Ang International Court po ay International Criminal Court ay sangay po ng United Nations. Katulad po yan ng Permanent Arbitral Court, Maritime Arbitral Court na nanatay sa China, sangay po yan ng United Nations. Yung Interpol po, yung nanghuli ng International Criminal, sangay din yan ng United Nations. Maraming sangay United Nations. Member po tayo. Kaya, itong mga loyalist Duterte, si nagbibitangan nila si President Marcos. Ano kasi ni President Marcos? Ito nga ngayon, binabastos tayo ng China, pati nga natin Secretary of National Defense, ha? Kung ayon lang papunta sa Hong Kong, Macau o sa China, ginawa na nila yan sa mga municipal officials ng Kalayaan, Paloan, yung maisla, tawag yan Kalayaan, panahon pa ni President Ferdinand Idrelin Marcos yan. Lahat yan, pinagbabawalan makapasok sa China. Ay, abang ito mga Chinese. Kaya, hulihin natin itong mga illegal sa Pilipinas. Kaya, tumulong tayo sa ating presidente. Sino ba? Noong nag-file tayo sa International, sa Permanent Arbitral Court, sino ang pinapasok sa Hugo? Si Ombudsman Morales, di ba? Magita Morales, sino pa? Si former Senior Justice Tony Carpio, at saka yung dating Secretary of Foreign Affairs. They were embarrassed. They were not allowed to enter Hong Kong. Hanggang doon lang sila sa immigration. Pinabalik sa Pilipinas. Tapos si Duterte, ha? Kung tatandaan mo, noong wakad natin siyang presidente, ha? Siyo kandidato na, Miriam Defensor Santiago, abogado, UP. Ha? Si Binay, abogado, UP. Grace po, graduates abroad. Saka si Rojas, graduates abroad, economics. Si Duterte, yung apat nagsabi ni, anong posisyon nyo sa itong nag-agawa nating West Philippine Sea? Yung apat nagsabi, hintayin natin ang decision ng Permanent Maritime Arbitral Court. Irespeto natin. Yung apat ha, pero yung taga-Davao, ako hindi! Sabihin niyo kung presidente, maski wala pa yung decision, ha? Papapadid ako sa pinakamalit na isla, nasa Nevis, isla ang pinakamalit, tapos lilipat ako just kick, lalagay ko Manila, Pilipinas. Sabi ng mga reporter, sir, baka patayin ka, kaya nga, gusto ko maging bayan eh.

ni mo Secretary of Affairs. Ang sinabi niya, itong ginagawa ni Duterte is a drug war. Tinestify pa niya sa United Nations niya. Kaya ito si Cayetano, pro-extrajudicial killing. Foreign affairs siya, pero siya walang ginawa sa abuso ng mga insip sa atin. Balik tayo kay Duterte. Nung upo siya July 1, 2016. Ha? Pero dumating ang decision July 12, 2016. Ano sinabi niya? Ah, papel lang yan. Basura natin yan. Dahil muna tayo. Itayin natin second portion ng ating program.

television. Anong in-order niya sa mga Navy? Sa Coast Guard. Huwag kayong lumapit sa mga Chinese Coast Guard. Huwag kayong lumapit sa mga barko ng mga Chinese. So, wala magawa. Bakit? He is the President of the Republic. He is, mean to say, he is the Commander-in-Chief of the Armed Forces of the Philippines. So, sila, wala magawa. So, anong ginawa ng mga Navy? Nagtayo ng mga permanent base, ha? At, ano, yung mga ating kababayang mga isda sa Palawan, Mindoro, Zambales, Pangasinan, tinatakwil po. Kayong taga Mindanao, hindi nyo alam yan. Kasi malayo tayo. Katulad din nung ginugulo tayo sa, kayo sa Mindanao, akala ng taga Luzon, yung MNLF separation movement, MNLF, sabi, ah, tao lang yan ni Marcos, gawa-gawa lang, guluhin ng Pilipinas para ma-adjust yung martial law. Nako, ako po yung taga Mindanao, ako nga ang naging commander ng BSDU, eh hanggang ngayon, pipilay-pilay ako. Tutukanan po yun. Alam po yan ang taga-tawag tayo, sunod Basilan, sa mga Peninsula, Pamaguindanao, South, North Cotabato, Sultan Kudarat, alam po yan, pati Palawan, pati sa Davao del North, del Sur. Alam po yan. Kaya, ito ngayon, dapat malaman natin ang mga kahirapan ng ating mga kapatid na Pilipino dito sa kadagatan ng West Philippine Sea. Bili mo panalo na tayo. Kaya nga, dapat next program po, papakita ko sa inyo magkano yung utang ni Duterte. Pero, nagtataka ako sa kanya bakit nangutang pa siya na si President Aquino nag-iwan ng 1 trillion 50 billion. Kaya kung tatanda no, noon sa Blue Ribbon Committee, nung tinatanong ni Senator Batod de la Rosa, si Discaya. Sino Discaya? Yun po ang Discaya, yun po ang bumili ng kotse dahil sa payong, di ba? Dahil sa payong. Okay. Ang dami yung mga lobster car. Dahil lang sa payong, bumili ng magkano, morto? 5 billion, 7 million. Nagyabang. Kaya, it caught the attention of Mayor Soto. Sila kasi naglaman. Ha? Yun, buong bahay, ilang kotse na? 50? Ang iba, smuggle pa, hindi nabayad sa customs. Ayun, nakailam ang Diyos, nagbaha sa Bulacan. Isa siya sa mga big player ng mga pad control. Ano na bisto si Saldico? Now, may natin pong usapan niya. Pero gusto lang ipasa sa inyo, mga nakikinig ngayon. Araw ng Lunes, gabi. It was your Blue Ribbon Committee na ang tandaan nyo, yung nagtanong si Senator Batoki Discaya, kailan kayo nag-umbisa, lumaki. Kadus amo nagsugod pagkadako. When did you stop to begin big? Ang sagot ni Ms. Discaya, 2016. 2016. Sino presidente? Si Duterte. And so on. Ibig sabihin, yung buong 6 years ni Duterte, panay, kalokohan ang project. Yan ngayon ang tinitingnan. But, tingnan naman yung ginawa ng presidente. Di ba nagalit? Sa State of the Nation address? Anong sinabi niya? Mahiya naman kayo sa ating mga kababayan. Yung mga makapal mukha, pumalakpak naman. Senator Bangon, pumalakpak naman. Ala, kung hindi sila papalakpak, di malatang sila yun. Tingnan niyo uli yung video. Pero, he is the first president na nagalit sa Sona. Anong ginawa niya?
Pinambisigan niya ang last year ni Aquino. Bakit? Para ipakita lang doon yung kanyang savings surplus na 1 trillion 50 billion. At yung 6 years ni Duterte, noon kasi, nag-ibang diskaya, noon siya nagkumpisa. Diba, meron partnership sila sa Davao, diskaya with CLTG builders. Sino yung CLTG builder? Si Christopher Lores Tesorogo. Sino yan? Si Senator Bongo. Bakit nagpartner sila? Kasi maliit pa yung construction firm ni Bongo, yung CLDG, malaki na si Vizcaya. Ganun yun, para makakuha siya ng billion. Kaya ka na nga, hindi nyo nalunta. Senator Bongo never use Senator Christopher Lawrence Go. Panay Senator Bongo, para hindi malata. Ganun kagaling. So, tuloy natin. Tanong niyo ba ito? Kay Vizcaya. Man, did you start to begin big? Kaya ka lumaki. 2016 and so on. So, doon ang kalokohan. Kaya, kita mo, President Marcos did that, this even spare his cousin. Out of delicate, umalis si Martin Romualdez as speaker. Para the WPN sa investigation, wala pong kwa. O, kita nyo. Ang Diyos, talaga, magaling. Bulacan, bumaha. Nakitaan ko mga ghost project na flood control. Ngayon, bumaha sa Davao City. Nakita yung, ngayon lang. Nakita naman nyo sa ako dyan. Sa Facebook. Asa ngayon yung 51 billion sa distrito ni Pulong Duterte. Kaya, ang Diyos, hindi natutulog. Ha? Tuloy pa rin. Tuloy pa rin. Pati ako nga. Sa Mindanao, kasi atrabaho ko, advisor for Mindanao Concern. So, meron tayong apps. At marami na pong, dito sa Sigaw, Mindanao, meron na pong maraming reklamo. Kaya meron po akong consultant ng mga engineer, mining engineer, marami po akong consultant sa bagong region, imbis na hindi nila yan. Baka sabihin ng presidente, hindi ako tumutulong. Tumutulong din ako. At siyempre, wala tayong pagtatakpan. Call spade spade. Hindi pwedeng kumong kaibigan mo yan, pagtatakpan mo yan. Hindi. Galit na ang tayong bayan. Galit na si President Marcos. Dapat malaman tayong bawat bayan, sino yung senador, congressman, governor, mayor na gumawa ng kalokohan. Yun dapat. Sapagkat, when you hold a public office, you are an accountable officer. You should maintain that public trust. That's the reason why there's an impeachment case against Sara. Then those issues raised. Bili mo, 500 million na intelligence fund as vice president. Tapos ano, 125, 150 million na when he was secretary of DepEd, education. No, pati ba education ko, hindi ka pa intelligence fund? Bakit? Kaya pala meron siya 300 plus na security. Nako, alam ko yung iba mga bayan. Bayan ha? Example, yung bayan ko, Pangilinan City. Ha? Madami ang butante dyan. Pwede na mag-qualify as a highly urbanized city. Pero ang police dyan, yung mabot ng 200. Pero si Madam Sara, isang tao, almost 400 na security. Bakit kaya? Di ba kayo nagtataka dyan, mga kababayan? Kaya ngayon, huwag tayong kumampi. Huwag tayong kumampi against Sara or pro-Sara. Manood tayo, neutral. Neutral lang. Tingnan natin ang mga video. Yun ang pakiusap ko sa lahat ng mga kababayan para tumino ang ating bansa. Ha? Siyempre, taga-Mindanao ko dapat
Kakampi ko mga Duterte. No. I am thinking of the future of my children. I'm thinking of the Republic of the Philippines. The democratic system that we have. It will be stronger if all public officials are accountable. Because the money they're using comes from you. You, the people who are paying taxes. Hindi po pera yan. Ang politiko, pera po ninyo yan. Kaya dapat lang, tingnan natin. Ito mga abuso, ito mga pagnanakaw. Wala dapat ispero yan. Kamag-anak, kaibigan, kumpadre, kung inabuso, ang kabanang bayan, dapat managot lang. Hindi pwedeng kalimutan natin to sapagkat kinalimutan natin to. Hindi matatapos to. Ngayon bago, nakita ko yung mga LTO sa Agusan del Norte. Hinuli ng polis. Pangingikis yung mga driver. Iyan ang tama! Para may intuto pangingikil. Alam mo mga pangingikil mga LTO, yung malilit ang ginagawa nila. Yung mga illegal mining sa Mindanao. Alam niyo dyan sa Diwalwal. Diyan sa Sambanga Peninsula, diyan sa taas ng bundok ng Opol, sa Kamantikaw. Bakit may mga isik yan? Dapat hulihin yan ng mines. At alam po ninyo, kung di natin ayusin yan, kabayaan nyo masira ang bundok, kita mo, hindi naman ni Duterte, yung gumawa siyang Dolomite Beach, pinagkukuha niya sa Cebu, ano nangyari sa Cebu? Bumaha! Bumaha! So wala namang kahoy doon sa taas para mapigilan tubig, dumiret siya sa baba. Dito ba saan baka? Sa Cebu City. Saan ginawa? Para gumanda daw yung isang beach doon, Dolomite Beach. Sino nga masyadong maniligo sa Manilabi? Ang dumi ng Manilabi? Pero, yun lang, pagpuyabang niya. Pero don't you know, kaya niya ginawa yun, kasi sa likod mo ngayon, meron pala siya pinirmahan ng mga reclamation project. Kaya sa likod po ng MOA, andun, may reclamation na naman. Kaya nga, meron sanang reclamation sa likod ng US Embassy at Luneta, mabuti lang na upo si President Marcos. Bakit mo lalagay ng reclamation likod ng US Embassy? Bakit mo lalagay ng reclamation sa likod ng Manila Hotel? O kaya sa Luneta? Ay, kalokohan. Lalong bumabaha si Bang Area, baka pag umulan na malakas, di makalusot ang tubig. Palagi sinasabi ni Sincha, Binyar, ewan ko lang, bakit hindi makinikikinig ang DNR, yung panahon ni Duterte, at bakit kaya walang masyadong study, lalo na yung pag-giba sa kabundukan ng Cebu, kaya nagkakaroon ngayon ng baha sa Cebu City. Tayo po ay isang bansa. Itong gobyerno natin, pinaghirapan po ito. Wala pa nila Bonifacio, ang Hinaldo. Kalaban nila ang Kastila, tapos Amerikano, tapos Hapon, bago tayo nabigyan ng demokrasya. Wala po tayong ibang bansa. Maski saan tayo pumunta? Pilipino pa rin tayo. Kaya kumisan sa index, na index ng corruption, andun. Mataas ang pangalan ng Pilipinas sa corruption. Ba't di natin pagtulungan to? Ito isang paraan, itong impeachment proceeding, na makita ng buong mundo, wala tayong pinapanigan. Mataas man, maliit na ma-official, basta magnanakaw, hindi, tanggalin natin. Kung matanggal si
Vice President, sana kung mag-guilty siya, matatanggal na siya. Although, titignan mabuti yan ng ombudsman kung may iba pang mga kaso pwedeng isampa sa kanya. Di ba kayo nagtataka, mga kabayan? Not even once she appeared before the Committee of Justice. Not even once. Sabi nga, to quote Chairman Luistro, si Luistro po isang abogada, professor of law, sabi niya, the voluminous documents never answered any of the issues raised against her. Sa dami-dami ebidensya pinakita sa tao, maski isa wala mang sinagot sa mga kasong sinampa sa kanya. Kaya hintayin natin ito. Itong formal presentation of evidence. Ito na yung impeachment proper. Wala pong hold si magtiwala po tayo kasi ito si Escudero. He's just presiding sapagkat siya ay abogado. At si Sir President Gatchalian ay hindi. Diyan natin makikita ang itsura ng ating mga senador. Sila ang mga impeachment judges natin. Kung matino ba sila, kung ang batas ba ang kanilang sinusunod o ang kanilang amo. Ako'y nagtitiwala sa ating mga senador na susundin nilang batas. Hindi ang loyalty maski sino man. I was there during the trial of President Estrada. I was a member of the cabinet. I know most of the senators then were very close to President Estrada. Kaya lang, ang nangyari doon, may karoon ng recess, may isang envelope hindi pinabuksan. Drama po yun. Walang laman. Pero, kita naman yung pumalit. Anong klaseng presidente? 9 years. Ah, 9 years. Buti lang, ang pinalit natin si President Aquino, Ninoy, Tumino. 9-6 years. At nagkaroon pa ng savings, ulitin ko, na 1 trillion 50 billion. Kaya nagkaroon siya ng programang build, build, build. Build, build, build. Doon nag-umpisa si Discaya at ang mga kalokohan. Kumisan, pag hindi ka abogado, may hirap mo intindihin itong mga proceeding sa isang korte. Katulad itong pre-trial conference. Pre-trial na po yan. Kaya nga, binabayan sa baba. Ano? Mga kaso maliliit, kailangan dumaan sa ano? Sa barangay. Kasi kung makapitbahay, maliit na kaso, ang barangay ang nag-ayos. Anong purpose niya? Ang purpose niyan? Decladding of cases. Para hindi naman mapuno ng maliit na kaso na hindi naman importante. Kung muna nag-aaway, nagbabangay ang makapitbahay, ito ang barangay. Dito muna kayo. Kaya kailangan, bago pumunta sa korte, nagdaan sa barangay. Wala pong kaso kayong tinatanggap kung hindi nagdaan sa barangay. Katulad ng impeachment. Nagdaan po sa Committee on Justice. Yung Committee on Justice, pinisenta po sa Mumbai sa general session ng House of Representatives. At halos lahat pumirma pagkat nakita nila na meron talagang kaso. Ito naman ngayon, yung mga prosecutor ay lahat po yung abogado. I think may dalawa dyan, taga Mindanao. Isang taga Cagayan, isang taga Bukidnon. At lahat po sila ay mag-prosecute based itong mga kasong sinampa. At siyempre, may defense counsel din si Sharon Zetter. Dami ang abogado.
20-30 kaya nila. Kaya nga nila mag-hire si Kaufman na bawat appearance niyo, million. Napalit sa abogado yun kasi ilang million na kuha ni Kaufman. Ha? Anong ginawa ni Kaufman? Question ang una. Kung impartial ba yung mga piskal, yung nag-bistiga, tapos piskal, tapos judges, ha? Tapos yung health. Nung wala na siyang na-question, ha? Nag-quit na siya. Total, marami siyang pera nakuha sa mga Duterte. Pag-Duterte yun, maliwala yan. Kaya makikita natin yan. Sa impeachment hearing, ang mga nakikita natin mga abuso. Oo. Hintayin natin ang impeachment trial proper. Magtayong humusga, makinig tayong mabuti sa ebidensya ipipresenta. Huwag tayong pro-DDS, anti-DDS, huwag tayong pro-Marcos, ebidensya po tingnan natin. Inan po natin. Ha? Punta tayo sa mga trivia natin. Ako, alam po, no, alam po ninyo, noong June 12, 1846, si Papa Pius IX began the longest reign in the history of the papacy. Yung Santo Papa Katoliko. 32 years po. As po. 32 years, wow. Tagal na matay, no? Ang unang Lasal School was in June 12, 1911, nag-open po ang Lasal. Huh? In 1940, June 12, ang Soviet Union occupied Lithuania. Ganun po ang ginawa ng China sa Manchuria, Inner Mongolia, Yunnan, Tibet, Kyrgyzstan. Huh? Noong June 12, 1885, the Statue of Liberty, a gift from the people of France. Yung pong babae na kasdo, makikita niyo yung statwa. Ligalo po yun ng French people. Kasi ganoong, noong revolution, ang French po kumampi sa mga Amerikano kontra sa British. Ito, noong June 12, 1901, mga monghe ng Ordo Sante Benedicto, OSB, ay nagtayo po ng El Colegio de San Beda. Ngayon, San Beda University. San Miguel, Manila. Hindi pa nagliwat. Malapit po sa Malacanang yan. Ang tawag nila ngayon sa mga basketball, San Beda Red Warrior. Diba? A Red Lion pala. Mali. Warrior, di ba? UA, Red Warrior yun. Noong June 12, 1908, the Philippine Legislature established the University of the Philippines, 1908. Sa Campeto, sa Manila. Malapit po sa Supreme Court. In 1966, the province of Camiguin was created, separated from Misamis Oriental. Dati po ito sa province ng Misamis Oriental. Ngayon, separate province, that's the only island with 5 municipalities but with 7 volcanoes. June 12, 1861, ito. June 12, 1943, the kapisanan ng paglilingkod sa Bayang Pilipinas on the order from the Japanese Imperial Government was tasked to prepare a constitution for the Japanese-sponsored republic. Ano po nangyari? Ang naging president noon, tinatawag ng puppet president, si Jose P. Laurel. On
June 12, 1965, the province of Samar was divided into provinces. Ito, naging Northern Samar, Eastern Samar, as Western Samar. Ayun. In 1944, June 12, the Battle of Philippine Sea ended with a decisive U.S. naval victory and eliminated the Japanese Navy ability to conduct large-scale carrier action. Ah, dito pala sa Philippine Sea nangyari ang Hapon. So, June 12, 1574, King Felipe II of Spain bestowed upon Luzon the title Nuevo Reino de Castilla and on Manila of insignia eh, siyempre leal ciudad. Leal means loyal city. Kasi nagkaroon po ng Chinese rebellion as we left that. 30,000 Chinese namatay. Mas marami siya sa Castilla. Akala namang insik, mananalo siya. Hindi po. Kumampi po ang mga Pilipino sa Castilla. Kaya 30,000 po namatay ng mga insik. In 1952, may maliit na eskwela, Philippine School of Commerce. Convert to Philippine PCC or Philippine College of Commerce, ngayon, Philippines University of the Philippines, PUP. Ang estudyante ngayon sa PUP, 100,000. Ayan, punta tayo shoutout, ha? Shoutout, galing kay Roy, Roy Guide, para kay Jusel. Huwag natin yan, mukhang love story yan. Shoutout kay Mayor Edgar Legros, ang mabuti ngayon ng El Salvador City. At kay City Superintendent Rondo Tortola, ang City Division Superintendent ng City of El Salvador, pero taga-bukid na po ito. At shout-out din natin kay Ms. Kesha Dawn Legres, Kainios, ang ating pong puting city administrator ng El Salvador. At kay Dr. Melvin Clapano, Director of Student Affairs ng City College of El Salvador. Sama po natin si Police Colonel Patrick Dalangin ng El Salvador Visayas Oriental, Ronald Gadot ng Regional Executive Director DNR Region 10, Mabel Jama Ravenera Pedro DNR Misamis Oriental, Atty. Sandra Isabel Evdalin Bacos, Chief Technical Services Division. Ako, ang daming fans nito ng mga bata. At si Yulin Cero, El Salvador Misayas Oriental, Jeric Hinani ng Pasay City, Kevin Carabal ng Dasmariñas City, Diane Orgeles ng Batangas City, June Obrero ng Bico Region, Nemia Malate ng Mohol, Jolius Alda ng Cebu City, Brandon Dita ng Cebu City, Ruby Pancho ng Tawi-Tawi, layo naman, Angie Gapopios ng Sambuanga City, Marie Chris Codera ng Sambuanga City, Jumel Badon ng Hulusulu, Eric Vihos ng Ozamiz City, Francis Tiro ng Ozamiz City, Ben Ambolodto ng Cotabato City, Leticia Tamayo ng Siya sa mga Sibugay, Marianne Cabulero ng Misalit sa mga del Sur, Arnoldo Arnejo ng Tibaw sa mga del Sur, and George Almonte na ngayon ang week niya ay nasa Orquesta City at ibuburo po rito sa Pagdian City katabi sa kanyang asawa na Celia Almonte. At condolence din sa aking law partner na sa Sambuanga City, si Attorney Ernesto Go, na ang wake ngayon ay nasa Sambuanga City.
At kondolens po sa inyo, pamilya, kumisan, masakit talaga. Ang kaibigan natin ay mawawala sa mundo. Pero ganyan talaga ang buhay. Pero kailangan ipagpatuloy natin ang laban kontra corruption. Maraming salamat po. At bago ako magpaalam, sabihin ko, dito si Gaminaw, Office of the Presidential Advisor for Mindanao Concern, Sigaw, Mindanao, online. Ha? Kung may reklamo ko, dyan po. Kaya sinabi po ni Justice Tiangke, the greatest threat to freedom is the shortness of memory. Yan. Huwag natin kalimutan itong mga abuso. Itong mga abusadong politiko. Itong mga abusadong hindi nag-respeto sa ating batas. Sa ating saling ang batas. Kaya po sabi ni Justice Tiangke, that is the greatest threat to freedom. Maraming salamat po at magandang gabi sa inyong lahat. Ito po, the people should know. Rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagding with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagding, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
2: Radyo Bagding. Si Delphine Hitiso, nakaangkon o pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
3: Sakit akong hawak, diris may pinapin ako niya. Akong paan ako, maragulay ko suba, maragpanhod. Itong gisulayan ako ang kugon. Nawa naman yun ang akong ibati. Nialibiyo yun, doon nag-ialibiyo siya. Tinoyon ni siya, huwag niya akong bigamit. Kugon na yun, Delphine Hitiso, Perpidan, Turin, Davao City, 66.
2: Sad Kugon Herbal Capsule, basta kugon, lawas bas kugon.
4: Experience the best accommodation from a hotel. The new Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV, 24/7 backup generator, 24/7 open for check-in, free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor, and overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-71-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana, offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
5: Ngayong National Kidney Month, ating pahalagahan ang kalusugan ng ating mga kidney. Ang kidneys ay may mahalagang papila sa pagpapanatiling malinis at balanse ng ating katawan. Ngunit ang sobrang alat at kakulangan sa pag-inom ng tubig ay maaaring magdulot ng sakit sa kidney. Kaya ugaling uminom ng maraming tubig, kumain ng masustansyang pagkain at mag-ehersisyo araw-araw. Kapag nakakaranas ng hirap sa pag-ihi o madaling pagkapagod, huwag mag-atubiling magpakonsulta agad sa pinakamalapit na health center sa inyong lugar. Isang mahalagang paalala mula sa Department of Health. Sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
2: Radyo Bagding.

0: Radyo Magbating.
1: Hapit na mawad-an og paglaom si Jocelyn Mandog sa sige niyag balik-balik sa ospital tungod sa problema niya sa pag-ihi. Halos di na siya katindog. Maayo na lang, iyang nadunggan sa radyo ang Paragis Bila-Bila Herbal Capsule ug maokini ang nakatabang kaniya.

0: ng duha kapad. Mao na to dayon na pasalamat ako na tanggal sa binabinayad ng kapso ni Lugwa ang dako na pato. Okay naman ako sa karon.
1: Sa Paragis, Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na, kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna di ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugmanin mo siya, palitin na. On target line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle. Sa matagpalit ninyo sa Target Line Product Package o sa kabato sa Target Line Food Supplements kauban sa tulog kabato sa Target Line Bawisent Liniment Oil Regular ka ng dayon Gamakadawa sa grasya o kalibayon Arong ikaw makatiam-tiam Alang sa mga gustong avail Mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 O gaba sa 0935-588-5488 Alang usap sa door-to-door delivery free of charge ng tamang abay sa GNT Express alang sa kasumbaran sa mga problema o mga suliran
3: Radyo Magmaring Ding

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagding with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagding, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 7.
2: Oras, hatod ka nato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang-Ilang ko.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
4: Mga impormasyong panggalusugan, testimonyal patotoo ng ating mga kababayang pwedeng maging kasagutan sa matagal nang iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo, walang iwan. Halin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Ating kilalanin ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1+1. Ito binubuo ng 15 sangkap na hamba, gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa. Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires. Tumutulong gawing normal ang hypertension. Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level. Tumutulong ma-dissolves ang mga tumor gaya ng myoma. Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer. Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa sa mga tinatamaan ng arthritis. Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis. Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis, HEPA A, HEPA B, pati na ang fatty liver. Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones. Tumutulong din magpababa ng timbang at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan. Dito sa atin sa Quezon, mabibili na ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1+1 sa mga butika, pharmacy, drug stores, tindahan at mga grocery stores. Basta't lagi tatandaan,
5: R-I-S-E,
4: R-I-S-E, Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1+1. Nasa kulay dilaw na karton, ugaliin din ang pakikinig ng programa Tagumpay sa Kalusugan Nationwide. Nationwide.
6: Alam niyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon na todo na ang benefits, tipid pa sa bulsa.
4: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap, ang sikreto ng kutis na blooming. Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa ginaw, Luta para sa kinta, Papaya para sa kinis, at Carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi, moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets sa inyong mga lugar. Hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap, glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na! Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1+1 sa bawat Filipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng

0: masarap na lasa, hindi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan.
1: Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape
0: na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap
1: na may positibong epekto sa katawan
0: sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan.
1: Ang Rice Cafenex Herbal Coffee 14-in-1+1
0: ay sumusuporta sa mga Pilipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pang-araw-araw na buhay.
1: Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system,
0: magdulot ng enerhiya,
1: naglalayon sa malusog na balat,
0: malusog na puso, at iba pang aspeto ng kalusugan.
1: Ang Rice Cafenex Herbal Coffee 14-in-1+1
0: ay naglalayong tumulong sa bawat Pilipino
1: na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan
0: at positibong buhay.
1: Ang kuponan ng Rice Cafenex Herbal Coffee 14-in-1+1
0: ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito,
1: ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan.
2: Ito na ang programang Tagumpay sa Kalusugan. Sa bayang napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas.
3: Sa buong Pilipinas.
2: Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products.
3: Testimonya,
2: patotoo,
3: karanasan,
2: maging mga katanungan
3: sa pag-iinom at paggamit
2: ng Rice Herbal Products.
3: Ito na ang inyong lingkod
2: at ang inyong kagabay sa kalusugan.
3: Kuya Boy!

Yes, mga kaibigan, na magandang kalusugan po muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome na naman sa ating balado doon ng tagumpay sa Kalusugan Nationwide. Inyo pong napapakinggan, Luzon, Visayas at Mindanao.

sa mga impilan ng mga radyo sa buong Pilipinas, maging sa ating namang Facebook account, Rice Brand. Saan man daw po kayo ng Pilipinas, naroon mga kaibigan, tara na, tayo po'y magkwentuhan na namang muli sa ating namang balado doon at natin dyan sa atin ng ating namang mga ipinagmamalaking Rice Coffee Mix, Herbal Coffee 14-in-1 Plus 1, Rice Plus Herbal Capsule, Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Siyempre pa mga kaibigan, adi mo namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Saan man daw po kayo ng Pilipinas,

Tawag na po sa ating namang numero 0969-226-9623. Ang numerong pwedeng po ninyong tawagan dito po naman sa ating palatang.

0: Eto na, buwan naman ang caller natin sa linya. Hello, magandang alusugan po.
1: Ay, hello po. Ito po ba sa Rice Coffee?
0: Yes po, sino po sila?
1: Si Jenny po. Wala, kasi po, wala po kami mabili dito sa Rice Coffee ng Rice Coffee.
0: Ano po pangalan? Jenny?
1: Jenny po, po.
0: Jenny, okay. Taga?
1: Dato ng Cabanatuan po.
0: Jenny
1: South
0: ng...
1: Star Cabanatuan.
0: Cabanatuan. Ano yan? Nueva Ecija?
1: Opo.
0: Nueva Ecija. Okay po. Okay po. Ilan taon na po kayo, Nanay Jenny?
1: 45 po.
0: 45. Okay po. At iniinom na po ba kayo ng ating rice coffee?
1: Opo, matagal na.
0: Matagal na. Tapos, jump po kayo sa Nueva Ecija na bili?
1: Opo, wala po lahat po ng South Star dito sa Cabanatuan. Wala po kami mabilan.
0: Cabanatuan, Nueva Ecija. Sa ano po, sa ibang mga butika, gaya po ng Double Twin, Drug Mart, Medzay Drug Store, Family Drug Store, Kim Pharma, North Care Pharmacy, RMJT Pharmacy, Esmilia Pharmacy, Mercy Drug Store, halos po lahat, Greenfields Pharmacy, Medtrix Drug Store, ACM Pharmacy, Family Care Pharmacy, Butika ng Bayan, United Drug,
1: okay.
0: Glorious Drug Store, Marisa David Drug Store, Maharlika Drug, AVRX Drug Store, Sangita Drug, Margaret Pharmacy, Bless Pharmacy, Herbacure, lahat po yan sa Cabanatuan, Nanay.
1: Ay, dun. Ay, kasi po, dun na kami sa South Star tumingin.
0: Ayun nga po. Punta kayo doon. Sa ibang mga butika meron po, Nanay. Ay, hindi po nauubusan dyan. Opo.
1: Okay.
0: Nanay,
1: dun lang.
0: Opo. Mm. Nanay Jenny, ano naman po yung ano? Ano po yung nag-udyok sa inyo para magsimulang uminom ng ating rice coffee? Ay,
1: narinig ko lang po sa radyo. Tapos ngayon, maganda lang po epekto sa akin.
0: Ano po yung mga dati po ninyong iniindang karamdaman?
1: Minsan po, nahirapan makatulog.
0: Nahirapan makatulog. Ano pa yung iba?
1: Opo. Medyo bumaba rin po yung blood pressure.
0: Bumaba yung blood pressure po ninyo sa pag-iinom ng ating rice coffee?
1: Opo.
0: So malaki na po yung naitutulong sa inyo ng ating rice coffee, Nanay?
1: Opo.
0: Very good po yun. So, nakakailang sachet po kayo sa maghapon?
1: Minsan po, dalawa o tatlo.
0: I see. Okay po. Bukod po sa iyo, sino pa yung mga umiinom ng rice coffee sa bahay?
1: Ayun po, mister ko. Dalawa po kami.
0: Ano naman po yung naitulong sa kanya ng ating rice coffee?
1: Ganun din po. Medyo maganda na tulog niya.
0: Maganda na rin yung tulog niya. Thank you very much po. Sana po, ituloy-tuloy po ninyo yung pag-iinom po ng ating rice coffee, ha?
1: Apo. Okay, tuloy-tuloy
0: po
1: naman po ang pag-iinom namin. Nakakailang box na po kami.
0: Maraming salamat po naman sa inyo. Tuloy po ninyo, ha? Basta dun po sa mga nabanggit natin mga butika, dun po tayo pwede makabili ng ating rice coffee, ha?
1: Meron po sa butika ng bayan, gano'n.
0: Yes,
1: sa...
0: meron po doon sa lahat. Butika sa ng bayan, United Drug.
1: Butika ng bayan,
0: lahat po, halos
1: United
0: lahat.
1: Drug. Sige po, titing po kami.
0: Sige po, Nanay. Maraming salamat po. Balitaan niyo po ako kapag meron kayong nabili, ha?
1: Opo, sige, magme-message po ako at tatawag po ulit.
0: Tawag ka po ulit, Nanay. Maraming salamat, Nanay Jenny. God bless po. Maraming salamat.
1: God bless
0: po. Thank you very much. Maraming salamat po. Bye-bye.
1: Bye-bye.

0: Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
1: Hello po, magandang tanghali.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: May tatanong lang po ako sa inyo, Kuya Bon, yung aking po asawa. Ilan po yung namamagaan pa, ha?
0: Mm.
1: At saka po yung tuhod. Ano po kaya ang... Mahigit kaya po yung rice cooking?
0: Yes po, nanay. Marami na tayong mga testimonya po tungkol dyan. Ang natulungan po ng ating rice coffee sa tuloy-tuloy po nitong pag-iinom. Dapat po araw-araw at tuloy-tuloy yung pag-iinom po dapat ng ating rice coffee. Kaya po, masasabi ko po na makakatulong po ng napakalaki yung pag-iinom araw-araw ng ating rice coffee. Taga-saan po kayo, nanay?
1: Narito lang po ako sa Tagaginungan po, Barangay Dinosaryo.
0: Sa Quezon?
1: Yes po.
0: Ano pong pangalan po ninyo, nanay?
1: Maria po.
0: Maria, okay po. Ginyangan, Quezon. Ilang taon na po kayo?
1: Ako po ay 52 na.
0: 52. Ah, okay po. Sige po, nanay, dyan po sa Ginyangan, napakarami po ng ating rice coffee na pwede pong mabilhan po ninyo dyan. Ipagtanong-tanong lang po natin sa mga butika, mga pharmacy, mga drug stores, tindahan, grocery stores. Diyan po sa inyong lugar, available po yung ating rice coffee dyan. At yan po yung iinumin araw-araw ni tatay. Kasi makakatulong po yun sa kanya. Basta po araw-araw, mga 2 hanggang 3 sachet sa isang araw.
1: Ay, nakakain ng pack na po siya para sa maghapon.
0: Ng rice coffee?
1: Ay po, kasi kung matakot siya, magahan po siya sa kape.
0: Ah, pero rice coffee yung iniinom niya?
1: Ano po, rice coffee po. Umu-order po kami sa TikTok kasi lalayo po kami sa bayan.
0: Ah, umu-order po kayo sa TikTok. Opo. Sige po, ituloy-tuloy lang po, nanay, ha? Yung pag-iinom po ng ating rice coffee. Kasi makakatulong po yun sa kanya. At bukod po doon, dapat nag-iingat din po siya sa mga kinakain niya.
1: Ay, nag-iinom po ng alak. Hindi po kaya bawal yun?
0: Ay, nanay, kung nainom po ng alak, lagi po ba yun?
1: Ay, madalang naman po, Kuya Bon.
0: Madalang naman, pero mas maigi po sana kung maalis na natin yon. Kasi alam naman natin yung masamang epekto po ng alak po sa atin po namang katawan. Kung ito po ay lagi nating ginagawa, so makakasama po yon sa atin. At ang alak, isa po yan sa nakakapagpa-lala ng mga sakit-sakit po sa ating katawan. Lalong-lalo na po yung mga bukol-bukol na yan na namamaga dahil po sa arthritis. Baka po mataas po yung uric acid ni tatay. At siyan po ay tinitingnan ko po na kumbaga sa aking palagay, arthritis po yan.
1: Yun na nga po siguro ang ano niya kasi pag tumaga po talaga ang laki bago kumikirok daw.
0: Opo, marami kasing masamang naidudulot sa kalusugan yung alak lalo na po kung sobra ang iniinom. Isa sa mga maaaring maapektuhan po nito yung atay na tumutulong po ng malaki sa pagkontrol ng inflammation po sa katawan. Kung masisira po yung atay, dahil po sa pag-inom ng alak, mas mapapadalas po yung pananakit na mararanasan dahil po sa inflammation. Kaya po, iwasan po natin.
1: Wala po nang siya umiinom itong rice coffee, ay parang hindi na po lagi nasumpong sakit niya. Sa loob ng isang 3 buwan po, isang beses lang.
0: Isang beses na lang, pero hindi na madalas gaya ng dati.
1: Hindi na po.
0: Oo, tama yon. Kaya nga po malaki yung maitutulong niya ng ating rice coffee. Kasasabi ko lang po na malaki po yung maitutulong ng ating rice coffee sa kanya. Pero sabi ko nga, yung pong pag-iinom niya po ng alak, hindi na po bago sa pandinig ng karamihan, yung pagkakaroon po ng masamang epekto ng pag-iinom ng alak. Taon-taon po, libo-libo po yung namamatay, nanay, sa buong mundo dahil po sa karamdaman sa atay na dulot po ng alak sa katawan. Marami din po yung napapabalitang namatay sa mga aksidente na may koneksyon pa rin sa alak. Meron pong mga karamdaman na maaaring makuha mula po sa sobrang pag-inom ng alak. Pwede pong magka-anemia, pwede pong magka-cancer, yung mga cardiovascular disease, pagkasira po ng atay o yung cirrhosis, dementia, yung pagkalimot, nerve damage, gout. Yung pong gout na sinasabi ko, yan ang po yung nararanasan ni tatay. Yung pong mga pamamaga ng paa, isang hindi po komportabling karamdaman na nagdulot po ng matinding pananakit sa mga kasukasuan. Tama po ba ako?
1: Opo nga.
0: Ito po ay dahil sa pamumuo ng mga uric acid crystal sa mga kasukasuan po natin. Ang sakit pong ito ay kadalasang namamana o kaya hereditary, ngunit napatunayan po ng mga eksperto na maaring mas tumindi ang kondisyon kung umiinom po ng alak ang isang tao na meron pong gout?
1: Ah, ganun po.
0: Yes, po. Opo. Ganun po, nanay. So, kailangan po na kontrolin po natin yung pag-inom ng alak, lalo na po kung meron pong karamdamang gout. Gout po kasi yan, arthritis ang pakiwari ko po na karamdaman po ni tatay. Okay po. Dapat po araw-araw lang yung pag-iinom ng ating rice coffee, kahit po yung rice coffee na lang ang kanyang inumin. Huwag ng alak.
1: Opo. Hindi po. Salamat po.
0: Okay po, nanay. Okay po. Balitaan niyo po ako sa mga susunod na araw para ma-check po natin kung talagang si tatay po ay natutulungan na. Although sabi po ninyo, dati sa isang buwan halos araw-araw ang pananakit. Ngayon po ay halos mga isang beses na at madalang na, kumbaga, naputol.

Tawag niyo po ang inyo po namang mga katanungan sa ating namang numero 0969-226-9623 yung ating namang numero na pwede po ninyo tawagan dito po naman sa ating balat.

0: 0969-226-9623 yung ating malamang numero, mga kaibigan, na pwede po ninyong tawagan dito sa ating balado dito. Kwentuhan tayo. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan po.
1: Magandang po.
0: Yes po, sino po sila?
1: Si Jenny po.
0: Jenny, okay. Kabanatuan.
1: Opo.
0: Okay po, Nanay Jenny. O, Nanay Jenny, gusto ko lang pong ulitin sa inyo na kapag kayo po'y nakabili na doon sa mga nabanggit po nating mga butika, tawagan niyo po ako muli, Nanay, para malaman din po ng mga kabanatuan na kagaya po ninyo na isa lang na butika yung pinupuntahan. sabihin niyo po sa akin. Tawagan niyo po ako muli, Nanay Jenny, ha?
1: Opo. Sa dami ng sinabi niya, isa lang natandaan ko butika.
0: ito lang yun, Nanay. Ibig kong sabihin, halos po lahat ng butika dyan meron.
1: Halos po lahat ng butika,
0: yes,
1: meron.
0: Yes, halos lahat meron. Kaya po, hindi na kayo mahihirapan kasi lahat ng butika pwede niyong puntahan at tanungin kung saan tayo, kung saan meron po ng ating rice coffee. Kung makakuha po kayo, kung wala po doon sa pinuntahan po ninyo, lipat kayo ng isang butika, panigurado meron na yan.
1: Ganun din po yun sa, hindi po peke, ah.
0: Hindi po, the same lang po yun, Nanay, kasi halos po lahat dyan po sa kabanatuan meron po ng ating rice coffee.
1: Okay.
0: Okay po, Nanay.
1: Kasi nga po, nalibot ko lahat ng South Star.
0: lahat kasi ng South Star. Sabi ko nga, baka lahat ng mga butika doon nalibot ni Nanay. Lahat dami doon. South Star lang pala yung napuntahan po ninyo. Anyway, ganun na, Nanay. Yun na po yung gawin natin. Puntahan po natin yung mga butika na yun. Halos lahat.
1: Okay po, salamat.
0: Maraming salamat po, Nanay Jenny. Mabuhay po kayo. God bless po, Nanay. Thank you.
1: Thank you po.

Tawag po kayo, mga kaibigan, 0969-226-9623 yung ating pa namang numero na pwedeng-pwede po ninyo tawagan dito po naman sa ating baladudunan, mga kaibigan.

0: Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
1: Sarice Coffee pala, Are.
0: Yes po, Sarice Coffee po. Sino po sila?
1: Si Mel ho, Mel.
0: Mel, okay. Tatay Mel, taga saan po kayo?
1: Taga Lipa po.
0: Lipa, Batangas. Okay po. Tatay Mel, ilang taon na po?
1: 60 po.
0: 60, okay. Tatay Mel, umiinom na po ng rice coffee?
1: Eh, hindi ko pa una sa subuk.
0: Hindi niya po nakakapag-start ng rice coffee? Sana po, ano, sana po eh makapagsimula na po kay Tatay Mel. Meron din po ba kayong iniinda karamdaman o wala naman?
1: Meron din naman, no.
0: Meron din naman. Tatay, panigurado, kailangan niyo na pong uminom ng ating rice coffee. Simulan niyo na po. Huwag niyo na pong hayaang lumala pa. Kung ano man po yung nararamdaman po ninyo ngayon, makapagsimula na po dapat kayo ng pag-iinom po ng ating rice coffee, Tatay.
1: Okay, yan na po. Sige po.
0: Apo, maraming salamat, Tatay. Ingat po kayo. God bless po. Maraming salamat po sa inyo. Bye-bye.

0: Tawag po kayo muli, mga kaibigan. 0969-226-9623. Yung ating mo namang numero na pwedeng-pwede po ninyong tawagan dito sa ating paladudunan, mga kaibigan. Tawag nyo lang yan. 0969-226-9623. Yung ating mo namang numero, mga kaibigan. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan po.
1: Magandang kalusugan.
0: Yes po, magandang kalusugan. Sino po sila?
1: Ito po sa Alamilos.
0: Ano pong pangalan?
1: Arnel po, Arnel.
0: Arnel, okay. Nang Alaminos, Pangasinan. Tama po. Tama po, tatay. Alaminos, Pangasinan.
1: Okay
0: po. Tagas, ilang taon na po kayo, Tatay Arnel?
1: 50 po.
0: 50, okay. Umiinom na po ng rice coffee, Tatay Arnel?
1: Kapon po, buminag po. First time ko uminom.
0: Apo? First time po ninyo uminom, kahapon?
1: Masarap pala yung kalako, ano? Kalako yung masarap. Masarap pala yun.
0: Apo, apo. Very good po. Very good po, Tatay Arnel. Tatay Arnel, ano po yung mga iniida po ninyong karamdaman bago po kayo uminom ng ating rice coffee?
1: Sumasakit ang katawan ko.
0: Mm-hmm.
1: Tapos, balakang dalawang ganun.
0: Mm-hmm.
1: Kaya, yun ba ang kumumuli ng product ninyo?
0: Mm-hmm.
1: Kasi, layo ko nga rin agya eh.
0: Apo. So, opo. Ano na po yung mga nagbago sa inyong kalusugan? Wala pa naman po kayong nararamdaman kasi simula po pa lang kahapon o meron na po?
1: Meron yung konti na alam yun, ano, medyo pagbago din. Medyo nabala yung sa likod tumuntan.
0: Ay, very good po, tatay. Very good po. Kahit kahapon pa lang kayo nag-i-start, may naramdaman na po kayo kaagad. Very good po yun.
1: Pagkabili kahapon, mayroon ko namin isang karto. Mas maya ako nila.
0: Ah, tama. Anyway, maigi po yun. Basta po, tatay, ituloy-tuloy lang po ninyo. Araw-arawin lang po yung pag-iinom po ng ating rice coffee at yun po yung makakatulong po sa atin.
1: Ay, kapag nila ako, 185 yung bigay sa akin.
0: 185? Oo. Mm-hmm. Pero ang SRP po natin yan ay 180 pesos lang.
1: Ay, tayo ko, 180 pa ako, patay, matong po na yung piso tayo sa akin.
0: Ah, pumatong sila. Sige po. Baka po may ibang butika na 180 lang. Try po ninyo maghanap.
1: Eh, pumunta ko sa Watson, wala. Pumunta ko ng Mercury Drug, wala. Sa Mercury Drug, wala rin.
0: Alaminos po, Alaminos. Wait lang po, tatay. Titingnan natin dito sa ating listahan para magabayan po namin kayo kung saan kayo pwede na pumunta. Sa TGP Alaminos meron po. Ito pa, LNA Drugstore sa Nepo, LNA Pharmacy Palamis, Abril Pharmacy, MAB Drugstore, Carmiflor Drugstore, Imelda Arquero, Gents Pharmacy, Damas Pharmacy, Lucky Ace Drugstore, Ofrancia Drugstore, 3M's Pharmacy, Island Med Pharmacy, LND Pharmacy, PH Med Drugstore, 3M's Generic Pharmacy, Sparks Pharmacy, Tambal Pharmacy, LNA Pharmacy, and JG Pharmacy. Lahat po yan sa Alaminos. Yun po yun, tatay. Napakarami po actually nang pwede nating mabilhan ng ating rice coffee dyan po sa Alaminos.
1: Okay, salamat.
0: Maraming salamat din po sa inyo. Balitaan niyo po ako, tatay. Kung sakaling meron na po kayong nabili na iba, na yung 180 lang, balitaan niyo po ako, ha?
1: Alam mo, isang karton na yung kulay brown na 25 in 1.
0: Yes, 25 in 1 po, tatay. Dapat po masimulan din po ninyo yung pag-iinom po noon. Rice coffee din po yun, tatay. Kaya lang, may additional po yung herbal ingredients na 10. At the same time, yung po yung tinagurian po natin sa lasa po niya, yung po yung sinasabi nating strong and healthy rice coffee mix herbal coffee 25-in-1. Ibig sabihin po yung matapang na ano na lasa. Kasi po tatay, may mga naghahanap kasi sa atin ng yung talagang lasang-lasang kape. Kasi tayo mga Pilipino, halos lahat, kumbaga marami sa atin na mahihilig po talaga dun sa mga matatapang na kape. Kaya po, ginawa po yung 25-in-1. Yung lasa po noon, tsaka yung herbal ingredients po, tsaka yung presyo lang ang nagkakaiba. Pero ang effectivity po noon, ang epekto po noon sa ating kalusugan ay halos pareho po ng ating po namang 14-in-1 plus 1. Okay po?
1: Sige. Salamat po.
0: Sige po. Tatay, balitaan niyo po ako ha. Tawagan niyo ako muli. Salamat po.
1: Opo.
0: Tatay Arnel, mabuhay po kayo. God bless po, Tatay Arnel.
1: Opo.
0: Maraming salamat. Bye-bye po.
1: Bye-bye.
0: Mga kaibigan, wala na naman tayong oras. Maraming maraming salamat po naman sa inyong lahat. Napakabilis! Hanggang sa muli po naman na pagsasama-sama natin sa ating palatuntunan tagumpay sa kalusugan nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasama ng mga punong abala, si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Masarap na. Healthy pa. Maraming salamat. Bye-bye. Ingat. God bless.
2: Isang patunay na naman ng bisa at galing ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
3: Repeater ng rumbo, 36 po. May sakit pa kasi akong autoimmune disorder. Grabing sakit ng aking mga muscles, tapos yung mga buto ko. Tapos, sa hindi ko ma-explore na sobrang sakit, nanghihina po ako at nakawala ang pakong gana kumain. Sobrang kuyat na po ako, so parang buto balat na pinina po ako. Hindi po ako makatulog. Hindi po.

0: sakit. Nakaarang ako nagalam po ako ng pag-asa kaya doon na lumalimpa po ako. Pero nung habang nag-iisa ko dito sa bahay at umiiyak sa aking daan, kaya napakinggan ko po ito sa radyo. Sabi ko, eh, i-try ko nga ito. Sabi ko sa anak ko, anak, na binhan mo nga ako ng rice cookie at malay natin ay baka gumaling ako. Hanggang sa umabot na po ng dalawang box, sabi ko, gumanda yung katawan ko, medyo gumakas ako. Pero tinalo-tumay ko po kaya boy. Hanggang sa ngayon, okay na po ako ngayon, malaki na ang pagbabago sa katawan ko at ganun din po sa pagtulog at sa pagkain ko.
1: Simulan na ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee for Cleaning 1+1. Radio Magmating Ding!

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 7 in media.
2: Radyo Bagting. Si Nanay Bene Galacio, 60 anyos na, nag-antos sa taas na uric acid. Sa una, wa kay mabati na sintomas kung taas ang uric acid. Apan, sa kadugayon, mamahimo ning crystals na mahimong hinungdan sa gout attacks. Magdubag, magpula o init ang mga joints o kundi matambalan, magresulta kini sa kidney stone. Magsakit ang lawas, magsigig galipong o hilantan. Apan, sa iyang pagtumar o paragis bila-bila herbal capsule, himsog na pod. Atong paminawa na ang istorya ni Nanay Penny Galacio.
3: Ako si Penny Galacio. Sa una, naghanong tambang ipanginom, nagsinaw balik-balik, pamedikal, pa ultrasound, unsan lang diyan, naghagay kong bati. Taas akong uric, taas po na akong kriya, ug ako ang takuing ipang bati, tanan, naghanyod akong ulo, magsigong kalipong. Pero kaniya kong amiga, magsiyon, ayaw na pag-inom niya, bisag unsa, magparagis na ka. Sisay yun, gisiwayan ako, nagparagis ko, kaloy sa Ginoo, nanay kausaban, ug nanambok na gani po, karong naghay natin nga, anong nanambok na daw, kulabon, magsira kong lumbog sa balay. Pero pagsugo na ginom sa paragis, makapi man na siyang makapsul. Kalis sa Ginoo, kita na yun akong ibati. Nakauyon ko. Kamu nga wa nagparagis, sige, pagparagis na mo. Arumayo ang inyong mga balatian. Kay kami, bagay ka usaban yun ang kanan. Pagparagis na mo ha, wala nagparagis. Kalis na dito, okay? 16 ako.
2: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suwayod ang paragis bila-bila herbal coffee ug paragis bila-bila herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: Adeneco Optical Anniversary Sale Buy One Take One ng Antipara. Yes, sa kandidat nga 800 pesos, makaangko na ka og duha ka antipara para sa bulan sa Mayo 2025. Kiniagig pasalamat sa ika-45 na katuig nga pagserbisyo. Ang Adelico Optical natukod at tuig 1980 og dugang pasalamat adunay 25% discount sa tanang matang sa antipara. Libre usab ang computerized examination sa mata. Ang Adelico Computerized Optical na himutang sa Paris Avenue, Pagad and City. Ug ang Adelico Branch na himutang sa City Basement Floor, Santiago District, ni Syudad. Adelico Optical Anniversary Sale, buy one take one nga antipara. Your vision is our passion.
5: Ngayong National No Smoking Month, sama-sama tayong huminga ng malaya. Ang usok ng sigarilyo ay naglalaman ng mapanganib na kimikal na maaaring magdulot ng kanser at iba pang sakit. Delikado rin ito sa mga bata, buntis at mga nakakalanghap ng secondhand smoke. Kaya mahalagang piliin ang smoke-free na pamumuhay para sa sarili at pamilya. Huwag hayaang masira ng sigarilyo ang inyong kalusugan. Tandaan, ang pagtigil sa paninigarilyo ay isang hakbang tungo sa mas mahaba at mas malusog na buhay. Sama-sama nating isulong ang smoke-free na komunidad. Isang mahalagang paalala mula sa Department of Health dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
6: Si Delphine Hitiso, nakaangkon o pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
7: Sakit akong hawak, dinis may pinapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag-panhod. Itong gisulayan ako ang kugon. Nawa naman yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinood yun siya. Pag niya akong bigamit. Kugon na yun. Delphine Hitiso, Perpidan, Toril, Davao City, 66.
6: Sad kugon, herbal capsule. Basta kugon, lawas bas kugon.

0: Sleep, True Love Conversations. Welcome to TLC.
1: True Love Conversations.
0: TLC.
2: Every 45 minutes past the hour of 7 o'clock in the evening. Hi there. Maayong gabi is na nato ka mga suki di pa minaw di nagkaroon na minaw sa tuwag ang sibianaan ang naglagubod ng buto-buto pinakakusug o pinakalanog ang sibianaan sa kabisayan manog Mindanao. Yes, as DXCA 106.3 Bell FM and we are now simulcast with our AM band DXBZ Radio Bagting. May gabi is na nato ang mga minaw di nagkaroon. How are you doing guys out there? Kumusta ang maulan nga kagabi yun? Ang ato mga nabidaw all throughout Zamboanga Peninsula. We have Zamboanga del Sur, Zamboanga del Norte, and Zamboanga Sibugay. Kumusta na ito ang mga nabidaw din ang karoon? Naginata na ito ang programa, ang TLC, True Love Conversation with Martin D. Nga na, kumusta na kadunay, as always, sa maayong panglawas. And of course, ito ang mga nabidaw din ang karoon, wherever you are, whatever you are doing, just listen. And so, minaw na punta sa ito ang programa TLC, True Love Conversation. Dagan kayo nagutan na actually kagahapon, pag-adlaw, hangtod kaganina, kung doon na ba'y holiday ba ang pag-inian sari? Nunod sa ito ang ika-57 katuig kasumaran ko na araw ng pag-inian kagahapon adlaw sa itong celebration. Actually, walay holiday nga nahiga nat natigayon. Nahitabo karong adlaw. Today is Monday. It's a working day. Dili working holiday, ha? It's a working day. Ayan kay, ang ito ang araw ng pag-inian, nag-full magiging siya og Sunday. Gahapon ang adlaw, wow, magi-trabaho. Gahapon ang klaro yun nga holiday. Alright, anyway, agad ang official text line number. Alam sa tama, gusto nga mo join sa itong programa this very evening. You can text your greetings, shoutouts, and requests sa 09-98-997-8890. 09-98-997-8890. Muni ang ato nga cellphone number. Alas ato ang mga gusto din ang magpadangat silang ng mga mensahe. Would it be greetings, shoutouts, and requests? And of course, ang ato ang programa sa ang TLC, True Love Conversation, is brought to us by, ayun, so gihatod kinato sa Target Line Superfoods Perolina, kauban ang Target Line Power Scent Lemon Oil. Di gini sila magbulag. Nakanindot ani niya ka, wagi bulag kayo. Okay, anyway, ito ang one set of product package sa ito ang Target Line. Nalaman na yung one bottle sa Target Line Superfoods Perolina plus tulo pa gyud ka battle, no? Tulo ka battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil for only 1,500 pesos. Automatic, you could be. Okay, you could be. Ayan, ito ang VIP nga makapasilong sa ito ang programa. Nga makapasilong sa libre nga grasya o kalipayon. Alang sa ito ang kadaugan o kasulbaran unya sa mga problema o mga sulira. Sa inyong abuhaton, mga igala, isi-text lang inyong pangalan, inyong address o ang inyong contact number to 09-38-002-8888. Akong balikor, araw makuha yun ninyo, no? Alam sa ito ang mga diehard fans din na nga gusto na mag-avail sa ito ang product package sa Target Line, aron baka libre og numero sweatres. 09-38-002-8888. Karo di makuha. Ang ito ang product package sa Target Line, ihato diha sa inyo door-to-door delivery. So wherever you are, asa man kamo himutang all throughout from Luzon, Visayas, or from Mindanao. Ang ito ang product package, ihatod ka ninyo door to door diha gyud sa inyo ang agganghaan sa inyong panimalaya. Pinagi sa GNT Express. Alright? So anyways, tara na ito ka mag-anaminaw din na karoon more of your favorite music and favorite hit track right here on the program TLC, Control Love Conversation.

0: Delicious.
1: The Secret of Health on the air. Atong sayron ang mga alternatibong pamagi aron maayo ang atong mga balatian. Usa ka programa sa radyo nga motubag sa inyong mga pangutana, magtudlo ug mohatag og insaktong giya aron mapabiling himsog ang atong panlawas. The Secret of Health.
2: Welcome na usab sa usa ka edisyon sa atong programa nga The Secret of Health. Atong ginato sa Yes to Health Incorporated og labing gyud sa Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. Kamusta mo diha mga kaigsunan? Og welcome ang tanan sa atong programa. Kauban gihapon na yung Certified Naturopathic Practitioner sa Pilipinas, Dr. Naturopathy Doc June Alquizar, sa programang The Secret of Health. Atong text line number 0919-0028117. 0919-0028117 nga pwede ninyo ipadala ang inyong mga pangutana para mahatagan natong specific nga live advice sa atong programang The Secret of Health. Og labi na yun makaigsunan, kini nga programa hatod ka nato sa mas gipakusog og mas gipaepektibo nga Santone Plus Gold. Secret.

0: Nakikinig ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ-AM, 756 kHz, Radyo Bagting. O DXCA 106.3 MHz, Bell FM. Nagsibya gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. 21 ka tuig na nga nag-alagad sa katawhan, naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama o musika. Mas gipatinaw,
1: mas gipatinaw,
0: mas gipaligon,
1: mas gipaligon,
0: ug mas gipakusgan,
1: ug mas gipakusgan.
0: BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: Oras, alas 8.

0: conversations.
1: Welcome to TLC.
2: True Love Conversations.
1: TLC.
3: It is now 6 minutes past the hour of, it's 8 o'clock in the evening. Right here on the program, this is TLC. True Love Conversation. Yes, once again, you are still with Martin Dipo, kaibigan. I'll be with you all the way till 9 o'clock in the evening, playing the best variety of love hits, love songs, right here on the Ultimate Music Radio. This is 106.3 Bell FM in simulcast with DXBZ Radio. Sa tanan ito ang mga nabinaw din na karoon, nag official text line number, alas ito ang mga greetings and shoutouts. You can text me sa 0998-997-8890. Once again, it's 0998-997-8890. Para itong cellphone number, alas ito ang mga nabinaw din na karoon, especially sa mga always nga nag-tune again sa itong programa. Ganon! Alas ito ang mga gusto nga mamahimo nga a part of our program. Okay? Anyway, pwede mo nga mag-text inyo mga greetings and shoutouts, right? And, ito yung nag-text kaganina. Asa naman to, alright? Mayong gabi, greet lang ko to sa akong self nga naglingkod-lingkod samtang naminaw ni mo. O sa uban po, na akong mga silingan diri sa Pison, diri, Pison family, Tabugon family to Manait family ug sa diha sab sa Farmington Tabilisan sa Buanga del Norte, Banaglis family ug Emoria family. Greetings coming from Jewel Emoria from Patawag, Labazon sa Buanga del Norte. Ayun. Thank you so much sa tuang mga nabinaw din karon all the way from Labazon. Yes, ato ang mga gusto na mag-avail ha sa ito ang product package, ang gamahanan o kibulungan nga produkto, ang target line, Superfoods Perolina, kauman ang target line, PowerScent Lenament Oil. Ang nindot manggunaan kay one set of package, good inyo nga paliton. E naman ay one bottle sa target line, Superfoods Perolina, plus na pagyod mo itulo ka bottle sa target line, PowerScent Lenament Oil. And that's only 1,500 pesos, automatic VIP member ka na. Nakalindot din kay once you are a member, you are always a member. Tumot ipasabot nga every time nga nga to ang source from Kauluhang, Manila, mga higala, dun ay kombinasyon sa Sweet Trash nga itunol alang sa tanan nga mga naka-purchase sa to ang product package sa target line, automatic forwardan gid mo. So aron na inyo gyud no nga matagaan mo guide, matagaan mo giya paunsa. Okay? So ang inyo nga buhaton, i-text inyo ang pangalan, inyong address o ang inyo nga contact number to 0938 002 8888. Again, ako ang balikon, 0938 002 8888. Walang inyo ang taksan o kabatawagan kung interesado mo o kursunada mo nga magpasilong sa ito ang target line. Okay? So anyway, alang sa ito ang greetings, shoutouts, and requests, dito mo text o kabatawag sa cellphone number 0998-997-8890.

Sorry na lang ko eh. Abi na kutog ako na tong yun, wala di eh. Okay, anyways, ato ang mga nadihapon din na karon, maayo nga pagpanihapon. And then sa mga nag-andam pa sila nga panihapon, hala sige unya pa mga alas 10 makapanihapon. Alright, anyway, it's now 10 minutes past the hour of 8 o'clock in the evening. Playing the best variety of love hits, love songs. Ito ang programa, TLC. In True Love Conversation. Okay, so anyway, may pagpaminaw likewise. Ayan, greet lang ko, especially to sa ako ang palangga. Si Giselle Macam sa May Osminio sa Buanga del Norte. Amping ka always, I love you more. And greetings coming from Lover Boy sa May Aurora sa Buanga del Sur. Ganon. Thank you, Selma. Sa itong mga taga-Aurora. And wanna say also, happy listening sa itong mga nabidaw din sa May Alubihid, Misamis, Oriental. Oriental naman. And likewise also, dinas sa itong mga naminaw sa may Mantikaw, dinas may Timunan, Iligan. Yeah, dinas sa may kaning Sukitik Paminaw sa may Inita. 12 minutes past the hour of 8 o'clock. Still, you are with Martin D. Diniligyapon sa itong programang TLC.

0: nakapanginood sa gamot kay ilog likod. Murag na ay tusok-tusok sa mga tudlo.
1: Pero may luya og stress sa trabaho, kanunay magsakit ang kalawasan.
0: Ani ana?
2: Flex Capsule.
0: Ihimo gamit ang kombinasyon sa vitamin B complex, magnesium, turmeric o chamomile nga naghatag kompleto nga suporta sa kahimsog sa nerves. Makaayo sa pagpaminod og kapoy sa lawas. Nerve Flex Capsule atong gamiton. Nerflex Capsule, produkto sa Nature's Give Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
3: Ani ana ang gamhanan ug gaybulungan nga Haplas Herbal. Introducing Don't Get Line Fluorescent Liniment. 100% organic herbal manhigala nga anay sangkap sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, barangay, labundi, alinghatong ug peppermint. Nga nailana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanan, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis or rheumatism, sakit sa puson, sakit sa gibon, sabad-saman, skin.

0: Sambat at balit ninyo sa
1: Forget Line.
0: Product package o sa kabatol sa
1: Forget Line.
0: Food supplements kauman sa tulog kabatol sa
1: Forget Line.
0: Bawisent liniment oil, regular ka ng dayon. Gama ka dawa sa grasya o kalibayon. Arong ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Alang usap sa door-to-door delivery. Free of charge ng tamang abay sa GNT Express. Alang sa kasilbaran sa mga problema.

0: a las 8:30.
1: Testimonio.
2: Cada vez que tengo compadre un coño, dejo de ser normal. ¿Qué culpa de qué culpa? Dígale que se me está poniendo.
1: ¡Pata!
3: Maka apikto kini sa tisyo sa lawas ito. Ilabin na ang mucus membrane. O posible, nga budibilot kini sa colon o rectum sa ito. Pinikabo kini na sakit, misis.
2: Maumadok.
3: Needed ang operation. Aron ma-address ang imong sakit nga polyp.
2: Patayin man kaya po nang ako pag-bleeding. Umay-umay na baya ang mga klase sa herbal ang imong ipainom na ako. Pero huwag itingali ko makauyon. Huwag itingali makauyon ang akong lawas.
1: Kinahanglan na gud siguro nga. Maoperahan ka ka.
2: Dili dong. Masuhiun ako sa Paragis Bilabila Herbal Cup.

0: Ina, may kaniyana ka. Ali, mga ano ta?
1: Oh, mausa man ka nga muraman ka o mag-uul pag-ayo.
2: Hey, may-uul. Kung saan ang nilibot kinahula mo nang tanabayad sa ato tuition fee?
1: Oo ba? Hangiun lang sa nato na diwa pa man dito kwarta karon. Uy, basi mga sunod bulan, makapadala na ito kwarta ang imong amahan.
2: Pero na, yun yung umanapo, diligid daw po ba? Dili ko maka-exam sa nulad na, hindi ito kabayad na.
1: Kung saan kaanin na ito ba?
0: Ay! Pagbaligyan ka, Onat, arang tinigan ko nino.
2: Pero, na problema, nagganita, ilaan po dito nino. Asa mo dito na eh?
1: Dili ka nang naag, uy. Ato tag FA Pawn Shop, ako na iprinda akong kulintas. Uksingsi, nagihapan ni tatay nino. Ako lang yung lukatong puhon, inig makapadala na siya o kwarta.
3: Ang FA Pawn Shop, ang jewelry store, nagadawat sa inyong mga alahas sa pinakataas na appraisal. 3% straight interest lamang matag bulan. No advance interest, walay penalty. O 1% interest lamang kung imo pagalukaton ang imo alahas sulod sa napulo kaadlaw. FA Pawn Shop and Jewelry Store, Main and Branch 2, located at Juanito Colmona Street. O ang Branch 1, anaanimutan sa FS Pajaros Avenue at Bansa Robson Hotel beside Capitol Bazaar, Pagadian City. With telephone number 215-2168. FA Pawn Shop and Jewelry Store.
4: Wala ka ba'y gana mamahaw matagbuntag?
5: Ayaw ka bala ka?
4: So lagi ang Nature's Gift Purple Fun Coffee. O saka light, nutritious, o maayong hihuli sa inyong mga pamahaw. Makatabang sa regular na pagbawas o makatabang sa pagkontrol sa inyong appetite. Nature's Gift Purple Fun Coffee. Healthy ka na, energize ka pa. Kulit na! Nature's Gift Purple Corn Coffee. Produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
6: June 15 is ASEAN Dengue Day. Mga kaibigan, mag-ingat laban sa dengue, isang sakit na dala ng lamok na maaaring magdulot ng seryosong komplikasyon na kung hindi agad maagapan na. Ngayong ASEAN Dengue Day, hinihikayat ng Department of Health ang bawat pamilya na panatilihing malinis ang kapaligiran. Takpan ang mga lalagyan ng tubig at linisin ang mga lugar na maaaring pamahayan ng lamok. Kapag nakaranas ng lagnat at iba pang sintomas ng dengue, agad na magpakonsulta sa pinakamalapit na healthcare provider sa inyong lugar. Sama-sama nating supuin ang dengue para sa mas ligtasa at mas malusog na komunidad. Isang paalala mula sa Department of Health dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.

0: The Secret of Health. Dalang sikreto na makatabang mamintin ang healthy nga kalawasan atong pagahisgutan. Kauban si Dr. June Altizar, Doctor of Mystery in Naturopathy, Certified Naturopathic Practitioner, member sa PanMed Philippine Academy of Naturopathic Medicine. The Secret of Health. Sulfon Plus Gold.
1: Ako si Carding taga Cebu. Nang ako'y diabetes, taas kayo ako sugar 300. Ipatay ko sa akong anak ang Sulfon Plus Gold 3 ka capsules usa ka adlaw. Bulan lang 100 na lang ako sugar. Dagang salamat sa Sulfon Plus Gold, kinaayo ko.
0: Sulfon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sulfon Plus Gold. Mapalit sa mga butika. Kape at gamot, ngayon, pinagisa na sa Sulfon Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, magmistin at soya. Kaya, magpapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa sa Sulfon Plus Coffee Mix. Ang Sulfon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
2: Kapag radio broadcaster ka, dapat lagi maganda boses at nasa kondisyon. Iniiwasan kong sipunin dahil ito ang number one reason ng pagpangit ng boses. Lagi ako nag-take ng Sunzone Vitamin C. Yan ang sekreto para nice voice. Ako, si DJ Mel.
0: Sunzone Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C. The secret of health.
3: Welcome na usab sa Osaka edisyon sa atong programang The Secret of Health. Hatod ganato sa Yes to Health Incorporated. Og labi na yun sa mas gipakusog og mas gipaepektibo na suplemento Sulfon Plus Gold og Sulfon Vitamin C nga mapalit sa mga pharmacy nga duol sa inyong mga lugar.
0: The secret of health.
3: Kaibalo ka ba nga ang Sulfon Plus Gold adunay extracted garlic nga makatabang malikayan ang stroke og sakit sa kasing-kasing? Tungod kay nakita sa pagtuon sa mga eksperto na ang garlic adunay anti-clotting properties, usa ka substance nga mutabang malikayan ang atherosclerosis, usa ka problema sa agianan sa dugo tungod sa mga plaque o bara-bara nga mao hinungdan sa paggahi ug pagkipot sa mga artery.
0: The secret of health.
3: Matud pagani sa National Heart, Blood and Lung Institute, mao kini ang hinungdan sa stroke ug heart attack.
0: The secret of health.
3: Mao nga kung ikaw taas na og triglyceride, cholesterol, mga bara-bara sa agianan sa dugo, inumin na og Sulfon Plus Gold para malikayan ang stroke ug heart attack. Tungod kay nakita sa pagtuon sa ato mga eksperto, makatabang ang Sulfon Plus Gold nga malikayan kini nga mabaltian tungod sa iyahang garlic content nga adunay anti-clotting properties. Mga likayi ang sakit sa kasing-kasing ug stroke, mag Sulfon Plus Gold herbal capsule, ang mas gipakusog ug mas gipaepektibo nga halal certified nga mapalit na sa mga pharmacy nga duol sa inyong mga lugar.
0: The secret of health. Sulfon Plus Gold, mas pinalakas, mas pinaglibay.
4: Maribel 26, sa akong kilid sa tutoy na iminturok bitaw nga bukol nga murag julin kadako mga 4 ka bulan. Ako gid gisiguro og tumar ang Sulfon Plus Gold. Nintuogid ko, sir. Naulian na akong bukol. Okay na ko karon. Kamu po, testing po mo, ani.
0: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sulfon Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibong kombinasyon. Pag-inom og Sulfon Plus Gold og Sulfon Vitamin C. Madaling kapitan ang ubo, sipon, trangkaso dahil sa pagbabago ng panahon. Palakasin ang resistensya. Mag-Sulfon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Mas pinalakas dahil ito ay gawa sa Sulfon. Kaya kung gusto mo ng katuwang sa araw-araw na laban, mag-Sulfon Vitamin C. Mabibili sa mga butika para sa epektibong kombinasyon. Pag-inom og Sulfon Plus Gold og Sulfon Vitamin C. Sulfon Plus Coffee Mix.
5: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inumog kape kay tungod sa aking insomnia. Pili ko katulog, deny sa kahigayon na nagbitbit akong bana o Sulfon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlo. Akong di-try, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun kay

0: the secret of health.
1: Ang Santun Plus Gold, Santun Vitamin C, Santun Plus Coffee Mix, ug tanan nga produkto sa Yes to Health Incorporated, mapalit na sa tanang mga pharmacy nga duol sa inyong mga lugar.

Ang PCSO Lottery Draw ay live na napapanood sa Free TV at sa aming mga official live streaming channel. Live rin naming binubola ang mga winning number, kaya walang makapagsasabi kung ano ang mga mananalong numero sa bawat draw. ISO-certified din ang PCSO Lottery Draw Procedures, kaya makatitiyak ang lahat na pantay-pantay ang inyong tsansang manalo. Kaya babala, huwag maniwala sa text messages, liham o tawag na nagsasabing magbibigay sila ng tip kapalit ng pera o cellphone load.

0: Let's kick off a more exciting week, Luzon, Visayas, and Mindanao. Kung hanap nyo ay life-changing cash prizes, endless excitement, at unlimited good vibes, you can find it all here sa programang kinagigiliwan ng Sambayanang Pilipino. Yan ang PCSO Lottery Draw. Happy Monday, Lotto Philippines! Today is June 22, 2026. Isang buong linggo na naman tayo magsasama-sama at mag-aabang ng lucky number combinations. Ready na ba kayo sa sunod-sunod na pa-premium pwedeng mapasa inyo? Naka-line up na nga tonight ang Mega Million at Grand Million jackpot prizes. Kasama pa ang mga digital premium na siguradong magpapawaw sa inyo. At para sa mga nakong ihatid ang excitement at good fortune tonight, with me is Jasmine. Hello, Jasmine. Magandang gabi sa'yo.
1: Hi, Queen. Magandang gabi dun sa'yo. At sa mga kasama po natin dito sa PCSO Draw Court, syempre, big shoutout din sa lahat ng Lotto players na naka-tune in via IBC 13, DATV, and on our official social media channels. Since it's Monday, sure kami na busy ang karamihan kanina. Pero sana po, naisama nyo sa inyong schedule ang pagbili ng tickets dahil yan ang first step to join our games and have a chance to win. And who knows, baka ngayong gabi na ang inyong lucky moment. So stay with us, get your tickets ready, and let's all feel the excitement.
0: Pero bago ang game time, reminders po muna, 18 years old and above lamang ang maaaring makasali at manalo sa kahit anong PCSO game. At kahit pa affordable ang tickets, maglaro po tayo ng ayon lang sa kakayanan ng ating budget. Let us all play smart, play safe, and play responsibly. Alright, para makapagsimula na po tayo, let's now welcome our Lotto Draw panel of judges from the gaming public. Also, joining us are the representatives of PCSO and the Commission on Audit. Magandang gabi po sa inyong lahat. And of course, to assist us with our draws, we have our PCSO Draw Coordinator. Good evening, sir!
2: Para masigurong lahat ng Lotto players ay may pantay-pantay na chance ang manalo, nagsasagawa po tayo ng pre-draw procedures. Ang mga naging kaganapan kanina, panoorin po natin.
3: Sa isinigaw ang pre-draw procedures, nagkaroon ng machine inspection at machine testing para masigurong maayos ang machines during the live draws. Sa drawable tree selection, pumili randomly ang chairperson ng isa sa tatlong set ng bola para gamitin sa bawat game. Lahat ng bola ay tinimbang para masigurong halos pantay-pantay ang bigat ng bawat bola. Matapos masiguro na ito'y kompleto, iniload ng draw team member ang drawables na gagamitin sa live Lotto draws.
0: Pilipinas, andan na ba kayong kiligin sa saya at tumili sa excitement na hatid ng paborito niyong Lotto Games?
2: I-manifest na ang panalo

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
2: Ama naming makapangyarihan sa lahat, pinupuri po kita sa lahat ng oras. Nagpapasalamat po kami sa lahat ng mga biyayang patuloy mo pong ipinagkakaloob sa amin. Naway patawarin niyo po kami sa lahat ng aming mga nagawang pagkukulang at pagkakasala. Humihingi po kami ng tawad dahil sa kabila po ng kabutihan at biyayang natanggap ng bawat isa sa amin ay puro kasalanan pa ang aming naigaganti sa iyo. Panginoon, sana'y gabayan mo po ang bawat isa sa amin. Linisin mo po ang aming pag-iisip at damdamin sa bawat pagkakataon. Bigyan mo po kami ng karunungan at katalinuhang nanggaling sa iyo upang sa gayon po'y maibigay po namin ang nararapat na papuri sa iyong napakadakilang pangalan. Maraming salamat po sa lahat ng pag-iingat sa maghapong nakalipas. Naway bantayan at gabayan mo po kami sa aming pagtulog, gayon din po sa aking mga mahal sa buhay. Gawaran mo po kami ng mahimbing natulog at panatag na kalooban. Maraming salamat po sa lahat, Panginoon. Sana po ay dinggin mo ang aming mga panalangin. Ang lahat nito ay magalang po naming hinihiling sa pangalan ng ating Panginoong Hesus na aming tagapagligtas. Amen.
1: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
3: For the past 20 hours, you are listening to DXBZ 756, ang Radyo Bagting, a commercial radio station owned and operated by the Baganyan Broadcasting Corporation, duly licensed by the National Telecommunications Commission, Department of Transportation and Communication, with permit number BSD-0328-2023, with authorized power of 10,000 watts. DXBZ 756, ang Radyo Bagting, is maintained by the following personnel duly licensed by the National Telecommunications Commission. First Class Radio Telephone Operator Edwin Almindral Alcuriza with license number 96-1PX-17131. Marino Hockey Biguas with license number 98-1PIX-14059. DXBZ 756, ang Radyo Bagting, is now signing off. Ladies and gentlemen, the Philippine National Anthem.

0: Mga higala, nasayod ba mo nga ang Paragis Bilabila Plus Liniment Oil? Dili ilang tambal sa mga pamaul o panuhot?
1: Ang Paragis Bilabila Plus Liniment Oil,
0: tambal usap kini alang sa sakit sa ngipon, pagbutang o bilabila sa gapas, o isuksup lang sa nagsakit nga daot ng ngipon. Maayo usap kini sa mga dunay kuto. Butangi o Paragis Bilabila Plus Liniment Oil ang imong ulo o makita gyud nimo nga mga tagak ang mga kuto. Kay ang Paragis Bilabila Plus Liniment Oil, maski pakusgan pa tungod kisagulan kini o daghang mga herbal ingredients. Busa, palit na o Paragis Bilabila Plus Liniment Oil sa inyong mga suking butik. Apili po nagpalit o Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule alang sa lagsik na panglawas. Sa Paragis Bilabila, tili na ka magagwanta pa. Kinamas!
2: Radio Magbating!

0: Bilabila Plus Liniment Oil, dili ilang tambal sa mga pamaul o panuhot. Ang Paragis Bilabila Plus Liniment Oil, tambal usap kini alang sa sakit sa ngipon, pagbutang o bilabila sa gapas, o isuk-suk lang sa nagsakit nga daot ng ngipon. Maayo usap kini sa mga dunay kuto, butangi o Paragis Bilabila Plus Liniment Oil ang imong ulo o makita gyud nimo nga mga tagak ang mga kuto. Kay ang Paragis Bilabila Plus Liniment Oil, maski pakusgan pa tungod gisagulan kini o daghang mga herbal ingredients, busa, palit na o Paragis Bilabila Plus Liniment Oil sa inyong mga suking butika. Pili po nagpalit o Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule alang sa lagsik na panglawas. Sa Paragis Bilabila, dili na ka magagwanta pa. Ginama sa
1: Ricky Bangis Garing.
2: Kini nga drama gidalit kaninyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama o tigapudapud sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil,
3: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
4: Kung kuan magpa-opera jud ko din.
5: Alam mo, ay yung lula
6: na linggo para ano po, para makuha pa na po ninyo yung sabon.
5: Opo.
6: Okay, nanay. So, solve na tayo.
5: Okay.
4: Munang magpangita jud ko.
5: Ari nang may tindahan.
6: Oo.
5: Oh. Ay, ma-order na lang tayo.
6: Oo, oh, tama.
5: Ma-order na lang na sila.
6: Opo. Pero, pwede naman po sila mag-order ulit plus yung ano yung darating po sa inyo na doon po yun ibabagsak sa Gonsalvo.
5: Ano po?
6: Doon po yun kasi 'di ba sabi po ninyo doon na lang sa Gonsalvo. Tapos pangalan na lang na para kay Nanay Rose. Okay po.
5: Oh,
6: so tanungin niyo na lang po doon siguro next week or sa susunod na linggo. Para makuha pa na po ninyo yung sabon.
5: Opo.
6: Okay, nanay. So, solve na tayo.
5: Okay.
6: Okay na. Para hindi na tayo ano
7: Ang constipation delikado usab tungod kay mamahimo naman kini nga ma-transform into toxins kun hilo nga makadaot sa atong lawas. Sige nang pinkanyas, usa ka igsuon nato nga nakasinati sa kondisyon nga constipation. Atong paminawon.
4: Pinkanyas taga Matiaw.
8: Unsa imo ginatik?
4: Capsule kay ang ako among gi pamati kanang dili ko kabawas. Once a week lang ko magbawas niya. Sukad nga giopiran ko sa kong anak. Nagkakuan siya ng bila-bila. Muto nga ako ang ginatumar na ako. Three times a day na ako. Nga sukad ato. Nagkuan na, naghinahinay na. Twice a day na ako makabawas. Anak to primero niya. Muto pagkakuan na balik na sa normal.
8: Pero dili ka kainom?
4: Na, mo balik nga. Dili na po ko kabawas. Nyalain man kung dili ko.

0: Si Besa ay
1: pag... Kusog-kusog lang akong rin.
2: Pigin ang pin kanya.
0: Magpadrama o magpasyon. Without you.
3: Jeko.
4: Budbud ni Oji Kumpok Rakas.
5: Sina lang.
6: Unsa? Una pa lang tikang na.
4: Ni Oji Kumpok Rakas ha. Budbud o bibingka.
7: Tom. Na, mo balik nga. Dili na po ko kabawas. Nyalain man kung dili ko kabawas, kailain man kong paminos kong tiyan. Munang magpangita jud ko, kapsul. Magpangita jud ko niya karon. Nahapit jud ko diri, kailain man akong paminos ko ang kilid na po. Diyan akong diri lagi kay magsakit man.
2: So, paragis bila-bila kapsul, rin di mong pag-asa?
7: Moro jud na ako ang pag-asa. Paragis bila-bila kapsul.
8: Ang paragis bila-bila herbal capsule. Makatabang og dako, ilabi na kung ang bawas sa imong hugaw ang imong suliran. Ang mga sangkap nga anaa sa maong capsule, inampingan kaayo ang pagpili, maong ang mataglugas sa ingredients, makatabang gayud, ilabi na ang paghumok sa atong kinaon. Busa, sama ni Ginang Pin Kanyas. Kung kita adunay constipation, pagparagis bila-bila dayon. Kaysa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: Hi! Hello, hello, hello, hello! Mga higala, kumusta? Maing adlaw, maing gabi na itong tanan niya, no? Niya na sabi niyo, higalas kanginan, Ray Arellano, o ba ni Lloyd Gabiana, ang atong co-pilot karong adlaw. Buna mga higala, sa dilipas, shout-out tayo muna. No, shout-out nga ito ni Eden Aranias. Huwag naman ni Ray Hurbuda. Huwag naman si Father Roy Aspera sa Talisay. Gikan sa atong founder sa Besay Bangag sa Ilong. Wailain kundi ang among writer-director. Wailain kundi si Oji Kumpok Rakasa. Uy, salamat kayo sa among director. Kaya gidadaan yung coffee nga. Kuha ka ng Paragis Bila-Bila Herbal Coffee. Pastilan. Huwag ko makainuman. Huwag yung kumalagsik. Patiluyahan ko na kung niya. Salamat kayo, Drek. Nga, nagdagit ako kang Bila-Bila Paragis Bila-Bila Herbal Coffee. Kaya mo nagnawagi ko na kung duk ka na. Yung nagpaminaw na kung magligaan yun na kung lawas. Karoon pa ko nakasuwayan eh. So, mga igala, suwayin ninyo. Nindot ka kayo batiyon. Okay? So, mga igala, dagani kayo salamat sa kwano, sa tanan nga nagpadrama sa Bulbul ug Bibingka. Ayay! Dias Mindanao! Ingon man diri sa Kabisayan. Ugi man dias Bohol. Ingon man sa Leyte. Uy, ay, kadaghan ani. Nya, alang usab sa magpadrama o magpasyo sa inyong dapit at tawag lang aning numero ha. Kaning 0923-535-7697. Los muna ko, 0923-535-7697. Ugi man, 0991-205-5301. Los muna ko, 0991-205-5301. Nya pangita lang ang atong writer director si Besay Bangag sa Ilong OG Kumpok Rakasa ng mong writer director ng atong drama Budbud ug Bibingka. Okay, so patayon na mga ikala atong minumduman ang nangagi no nga nausa na ang plano nila ni Bugart ug Lalat samtang si Diego dito sa ilang usas sa mga resort. May padayag sa iyang dakong gugmang itong nitakla. Pastilan, apan wada-wata ni Takla ang iyang sing-sing, uy ana, nga bulawan, nga may dakong diamond. Agoy nagulintaw na nga tong bida nga si Jigo. Pero nalipay o gidawat man ang iyang gugmas dalaga. Una, salayong bahin usab, miabot na dito sa Iligan, Mindanao, si Don Arturo sakay sa iyang private helicopter. Nga aron sa pagpangita, ang aron pangitaon ba ang iyang nahimutangan? Ang nimutangan sa abo ni Maria Picat. Agoy, nagigrimit na. No, nangita pagitaon. Manya dito sa bahay ni Lalat. Agoy, laom ng gabi. May abot sila si Takla sakay sa auto ni Jigo. Buna mga igala, ingunin ng naitabo. Niya rin ang lagsumpay ng atong sugilanon. Bon, bon, bon, bibingka! Oh, bibingka!
1: Wa ba ko mabungol? Si Takla? Imong pagasaunon? Mao ba?
2: Oh, Lalat. Maong ampingi siya. Kay mahal o pinangga ko kayo sakla.
1: Nabuan ka na, Diego. Nayabag ka na!
2: Kung buang man o yabag alang nimo ang mahigugma kong takla. Gan! Nganli ko buang! Nganli ko yabag!
1: Jiko!
2: Da! Pagyon! Huh? Kuhaon ko sila ugmas buntag. Kay adto na sila puyo sa mansyon.
1: Dili ko masugot!
3: Sa? Ngano di ba ka masugot? Iyak ang mama?
1: Bangag sa ilong!

0: lagi. Di lagi basulti. Oh, di lagi. Di na ko tukaras tinod. Lagi, more po. Cross my heart. Oh, promise. Oy, hala. Kid sa baron. Kaniyot lang. Kinsay.
1: Mau ba ni panimay ni Anhing Maria Magiling?
0: Kiki.
1: Si Kiki.
0: Kinsa ka?
1: Hercules.
0: Kadaot ni mo? Bukog pamit ang yan ikaw niya, Hercules ka?
1: Hercules ka ni ko.
0: Tingog raman ni mo'y dako. Mung di ko mo to.
1: Aya, matra.
2: Unsa na, Hercules, ha? Unsa na? Ano bang? Kadugay ba ni mo niya?
1: Ang duraturo. Wa man ko tumagas sa kupautana. Di pagin mo to nga ako, si Hercules.
0: Ikaw si Don Arturo?
2: Oh, ako. Nakaila kira ko.
1: Uy, nakaila ka sa kong agaon.
0: Wa!
2: Ay, maya ni mo abin akong nakaila ka. Dali na, Hercules. Daghan pa ta og bay nga adtuon.
1: Wa, pamanin mo tubag sa kong pangutana, Don Arturo.
2: Ako nalay mangutana niya. Mao ba kini ang panimay ni Anhing Maria Magiling?
0: Ah?
1: Tubag!

0: Nganong di ka man musugot, baho kong lalat.
1: Gusto naman may puyo na sa mansion ni Ate Taklo. Pagilom ay abnormal.
2: Dili in town abnormal si Gian, Miss Lalat. Gian, palihog lang. Pagilom lang una.
1: Oh, ate.
3: Niga ko ni Mulat. Pugnan man mo sila sa takla.
1: Tungod kay... Tungod kay na ko sila gutang kabubuton ako. Ako rabay ang nagpapuyo nila diri nga way bayad-bayad o abang. O daghan pa kong ipabuhat nila.
0: Nonoy, murag init ang palibot. Pay, pay, pay, pay, pay, pay, dahin ko, pay, pay!
3: Automatic na, Betsy, ka.
0: Pay, pay, pay,
3: pay. Oh, ganyan. Oh, pay, pay, pay, pay, pay, pay, pay, pay, pay, pay, pay, linibong kwarta.
0: Karon lalat, maimo na kining nilibong kwarta. Lagi pay, pay ni Nonoy. Kung musugot ka, ug mas buntag, kuhao na namo sila si Takla.
4: Unsay sunod nga mahitabo?
5: Ang atong lawas kinahanglan nga atong pag-aampingan kanunay gumikan kay basing pag-abot nato sa saktong pangidaron, daghang balatian ang atong mahiaguman. Si Miraflor Manaytay, daghang mga balatian ang giagwanta, maayo kay nagparagis bila-bila. Atong paminawon.
6: Ay dati mga good sir, ako min station dili normal din nag-take off atong kuan mangustin na bila-bila paggamit na ko ato magkuan naman ako min station nag 5 days tapos kusog-kusog na ang akong red blood medyo half man kog mata kanang dili na gani siya sir sakit ito sa adlaw na mga gud na take na call sa DBT ba murag makapool gani kay maghila ba kutukuto na kay mga dagko kayo murag luha kay inon pero sa paragis pag inom na ako okay man siya, wala na ko iba, tinga luod akong kuto-kuto. Normal akong pagbawas, nag-reduce ko ba, medyo tambok ba ako, sir. Nag-inuman po ko atong inyong kape bitaw. Ang ginom na ako, katong inyong kape nga paragis. Pag inom na ako sa inyong kape, sir, kanang normal na ako magbawas, may gaan-gaan ang akong lawas. Ginagamit po ko sa inyo ang plaster nga bila-bila liniment oil. Kay ang akong mga anak sa dagan manog mga katul-katul sa siil, kanang magpula-pula bitaw sir nga pagkutkuton ganin kay magtubig inaplasan ako pagaplas na ko atos nagkuan ng ilang mga samad sir kan mga pula-pula nagugabod siya sir si Mera Flor Manaytay taga Boston Davao Oriental.
5: Ang mga produkto sa GFMQ Marketing makatabang sa bisan unsang matang sa mga balatian sama ni Mera Flor nga dili normal ang binulang dalaw sa iyang problema sa pagtaas sa sugar resulta sa pagkahanap sa pananaw dili usab normal og pagbawas og problema sa nuka-nuka sa paragis bila-bila dili na ka mag-agwanta pa.
4: Mga kaparagis, usa ka Evangeline Cañete ang makapamatuod nga siya naulian sa iyang gihambin nga sakit o ang iyang bana nga si Amado miubosad ang blood sugar count tungod sa gihambin nga sakit nga diabetes. Ugi padayon lang ang pagtumar sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule. Atong paminaon ang iyang storya.
7: So kadyon pag-apply sa kumbana sir or ako sa iya ha, na kuan yun nga nagyon sa ka-usaban o kalimpyo sa iyang lawas kay karon sukad nga nag-apply, mananag yun ka-kalainan. Nga nausab na yun, buspad to siya, karon may na kayo.
8: Taas din ang sugar sa mga asawa sa
7: 11.7.
8: Karon?
7: Karon, nagkuhan mi atong miaging semana pod 7. Karon, 6 na lang jud na ang result.
8: Uning baba
7: na. Baba na. Gikan mong kudiha.
8: Unsa ba imong masulti sa mga ato ang mga tikuminaw?
7: Ang akong ikasulti sa kadtong nagamit og bila-bila capsule, kadto ra gyud nga kini ipadayon jud gyapon.
8: Unsa gani pangalan nato, ma'am?
7: Evangeline Cañete.
8: Simong
7: bana Amado Cañete.
4: Likayan gyud nato mga kaparagis ang mga pagkaong sobra sa katamis sama sa soft drinks, desserts ug ang mga pagkaong sobra sa carbohydrates sama sa rice. Kay kung malabian na kini, maglisod na ang pagdaloy sa atong dugo sa atong mga kaugatan nga posibleng makaapekto sa atong immune system. Mga kaparagis, aron less gastos, magparagis bila-bila herbal capsule na. Ginama sa GFMQ Marketing sa Paragis Bila-Bila. Dili na ka mag-agwanta pa. karong panahuna, kinahanglan gayud natong maggugi aron makasugakod sa pagpanginabuhi. Tungod sa sobrang kakapoy, isip usa ka driver si Joseph Dodong Buntag ni gamit sa paragis bilabila herbal oil ug iyang gihampla sa iyang nagbinuhod nga tiil ug maayo na ang iyang gibati karon.
9: Usay mo kasi natel sir. Patinood lang yon, ako biyahe-biyahe jud ko kay ako na ako nagtrabaho sa Video Network Bank, messenger ko. Biyahe ko mati ito Tagom. Kada adlaw gyud na sa panahon nga ulan, init, masugatan ako. Maminod akong kalawasan, akong tiil, kay tungod lagi ning ula itong masugatan, biyay mati ito Tagom. Pag uli na ko sa balay, mauna akong ginagamit yun, nga haplas, nga bilabila, kaloy sa Diyos, mawala gid akong paminod sa akong kalawasan.
4: Si Dodong Joseph, nag-awag usab sa mga mag-uuma sa paggamit sa atong produkto.
9: Sa bilabila haplas yun, kay mauna yung makahatag katong mag-uuma, nga maabtan og ulan, init, pag uli nyo, haplas yun sa bilabila. Barato ra. Haplas bilabila. Tinood yun. Ako nasinati na ako karon. Sa akong paningkamot sa akong pamilya, nakahatag yun kaayuhan sa akong panglawas. Bilabila yun. Nga haplas yun. Bilabila. Na ako sa Ingguna, purok sumikap dasto, Barangay Matiao, Joseph Buntag, akong angga Dodong.
4: Usa ka kasinatian sa ato mga driver nga sweet lover ug paragis bilabila user. Mas nindot mga kaparagis nga isabay ninyo ang paragis bilabila herbal coffee aron ang inyong energy permanente. Kiniginama sa GFMQ Marketing kay sa paragis bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
10: Sumpay sa atong sugilanon.
0: Hubag! Tubag! Unsa naman, baho kong lalat? Uyon ka ba?
1: Ang kuan, tapakinging...
0: Hubag naman! Tubag na yun lang!
1: What, oy? Kay naglibog ko?
0: Aron di ka maglibog, pagpili. Musugot ka og mas buntag, kuhaon na mo. Sila si Takla ug Gian, karon dayon ug maimo na kining nilibong kwarta nga gipaypay. Liter B, musugot kag kuhaon namo sila si Takla ug Gian ug mas buntag ug maimo gyapon kining kwarta. Or liter C, di ka musugot ug dili maimo kining kwarta nga gipaypay ni Nunoy. Hubag naman, tubag dayon.
1: Letter C! Dili ko masugot o dili ba ako ang kwarta nga gipaypay sa baktin na si Nonoy?
0: Uy! Milagro!
1: Anong kaingon magang milagro, be?
0: Now, nimo murag juice panas?
1: Unsa?

0: Medyo go!
1: Sigurado ka na ba, Jod? Sa imong tubag, baho kong lalat? Final answer!
2: Final answer!
3: Palihog lang, Diego. Ayaw na lang pagsupak ni Miss Lalat.
1: What?
0: Unsay what, bait?
1: Unsa?
0: I was speaking to Lerde ay nag-ibong-iigong na imigo ba ikidato naman ay ka?
3: Tugotin na lang ang gusto ni Miss Lalat, Diego.
1: What?
0: Meaning? Unsa?
1: Pero...
3: Husto ang iyang giingon. May utang kabubuton ni si Gian. Kay kung dili patungod niya, waon tami kapuyan din sa inyong dapit.
4: Maok yun. O labing siguro, tuas sila matog lang sa kadalanan. O baka sa plaza. O baka sa aseras.
3: Husto si Miss Lalat. O labaw sa tanana.
4: O sa mantakla?
3: Labaw sa tanana.
0: Unsa lagi takla?
3: Labaw sa tanana.
1: Unsa takla ba? Unsa?
3: Labaw sa tanana.
4: Unsa takla?
3: Dili unta mi magkita si Diego. Nga mao'y tag-iya sa akong kasing-kasing.
1: Takla!
4: Yeah!
0: Yeah!

0: Kung magkaedaran na ang usa ka tao, diha na dayon bation ang mga delikadong sakit nga posibleng mo grabe kini kung dili nato maatiman. Ania si Nanay Susima Dagsaan nga mupabati sa iyang kasinatian samtang iyang gimintinar ang Paragis Bilabila Herbal Capsule. Katulo sa usa ka adlaw niyang tumaron kini o giubanan sa saktong diet o exercise.
1: Unsa man ang atong balitian ngayon, sige magkabalik-balik kung palit sa atong Paragis Bilabila Herbal Capsule.
2: Tanarawan ko andong, kanina yun akong jabiti. Ya, panakit sa lawas, maulian man ko. Panakapsul.
1: Ikapila man mo sa imnon?
2: Sige, katulo sa isa kaadlaw.
1: Unsa gyud ang imong gibati sa una na nga wala pa ka nagtumag sa atong Paragis?
2: Dili ko kalakaw, oy. Tanarawan ko lang kung sa akong sa kuan o jabiti. Kani o, pero nagbintin lang ko, agi ko mabiya, hantun mo, sobra tuig na, hantun karon. Eh parang, way problema.
1: Haplas, nagagamit ka haplas sa nai?
2: Haplas niya. Haplas sa Paragis, nagamit ko. Susima Dagsaan.
1: Tagaasa?
2: Takan, upper lima to.
1: Unsa maingon na to sa ato ang mga kaigsuunan nai, nga naminaw kagon.
2: Kapito na ko sila, nga mamalit sila, parang maulian sila anang produkto sa Paragis. Kay ako naulian dyan ko.
0: Mga kaparagis, isabay usab ninyo ang Paragis Bilabila Herbal Coffee nga antioxidant nga makapahupay usab sa ato mga heart problems. Adto na sa inyong mga suking butika ug balit ug i-maintain ang mga produkto sa Paragis Bilabila aron kitang tanan healthy anytime all the time. Kini ginama sa GFMQ Marketing kaysa Paragis Bilabila. Dili na ka mag-agwanta pa.

0: Unsay sunod gamay tabo? Kana ug tagad pa mga pangutana sa inyong hunahuna ang matubag sa inyong pagpadayon sa pagpaminaw ning magkiat lang sugilanon. Bunbun og bibingka. Tagsulat og direktor OJ Kumpo Krakasa. Music Ray Arellano. Recording technician Lloyd Gabiana. Soundman Ricky Bangis Garing.
1: Kini nga drama gidalit kininyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama og tigapudapod sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil,
2: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
3: Mga kaparagis, ang sakit nga polyp maka-apekto kini sa tissue sa lawas sa tao. Ilabi na ang mucous membrane ug posible nga mo-develop kini sa colon o rectum sa tao. Delikado kini nga sakit mga kaparagis. Si Tata Puno nga taga Dipolog City, Zamboanga del Norte, usa sa mga makatestimonya kaysa unang pagdumar niya sa 20 lang ka kapsula sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Ni alibyo kini ug maayo na ang iyang pamati.
4: Ako dai si Kuan Tata Torno sa Dipolog City. Ako'y pulip dayo, nagpa-check up ko sa doktor. Ingon ang doktor nga kung kuan magpa-opera jud ko, then daghan akong kuan ni try kog mga herbal pero wala man jud, so ni try ko aning Paragis, ako nadunggan sa radyo, then kuan kanang naang nakapalit mig 20 pieces pura ta akong giinom, then okay na akong pamati, wala na ko mag-bleeding at sa di anak spotting manggog ko. Sige, kuan ka nang mawala, din mo palit na pudo kuan, ginagmayra ba, din napulbaan ako. So, nitry ko. Karon, pag-uban na akong inom sa 20 kabuok, nawala naman ang akong spotting.
5: So, nakita rin mo nga, probin ang tested yun, ang epitibos.
4: Yes, oh yes, maayo yun ang Paragis Bilabila Capsule.
3: Probin ang tested gayon ang pag-maintain sa Paragis Bilabila Herbal Capsule kay si Tata Turno. Iyang gikalipay ang mga nahimong kaayuhan sa atong produkto nga ginama sa GFMQ Marketing. Sulay usab ninyo ang paggamit sa Paragis Bilabila Herbal Oil aron lami ang inyong pagkatulog matag gabii. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka, mag-agwanta pa.

0: Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Ug DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibya gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama o musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon o mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras sa CBN sa Radyo Bagting ug Bell FM, alas 5.

Kalimanan nga adunay makasaysayanong papel sa katilingban. Sa karaang kapanahunan, ang lanog sa bagtingan mao'y nagsilbing timaan, nagdala og bililhong pahimangno og pasidaan sa panghitabo nga may kalabutan ang katawan. Muhatod sa mga nagunang balita og kasayuran, mga panghitabo gikan kagahapon bisan sa paglabas.

0: Adlaw nga Martes, it's a 23 sa bulan sa Hunyo, tuig 2026. Motob sa mabot sa CBS sa Radyo Bagtingog Bell FM. Kumusta ang mga nahimutangan diha? Taliwala sa kusog nga hugna-hugna nga pagbundag sa ulan. Olga, kumusta usab ang inyo ha mga kadalanan? Maagian pa ba? O di ba ka sa inyo mga baluarte nga prone ganto sa mga landslide? O di ba ka magbaha? How are you today? Ato gihapon nga kumustahon ang tanan nga mga sektor sa Katilingban. Ban sa pagpasalamat sa lain na usab nga gininhawa nga ato i-enjoy niining adlaw. Ngadto sa kahitasan, of course. Ito, good morning ug welcome diri sa itong pagpanaguman sa 106.3 Bell FM ug 756 sa dial sa inyong mga radyo. Ang programang Lanog sa Bagtingan. Ito maglangay ka Bagtingog Kabulkadas. Mamahi mo kami makatune in usab sa itong Radyo Bagting app. Pinagis pag-download ni Ana. Download na sa Play Store. Pangita ang Radyo Bagting News. Huwag pag humani mag-download, is pwede na dahil ni mo maklik, makapaminaw kag AM o di ba ka FM. At inis itong pagpanag-uba, di ba ka sa itong live, Radyo Bagting News, Bell FM News, 106.3 Bell FM, o di ba ka sa Radyo Bagting Entertainment. Naplastar ang mga kabagting og kabalkadas kay sa ngalan sa kinatibok ang puwersa sa News and Public Affairs Division sa Baganhian Broadcasting Corporation. Ikan sa mga naadistino sa transmitter site sa AM o FM. Itnes ang mga partners ng mga technical ITs. Murag akong nakita ang si Clint Roman. O galakit na usab. Ang ato mga partners o ang ato mga tig-tunnels, mga balita, kompirmasyon na ang mga bagting reporters. Ako si Bagting din sa East Vanessa Cagas Tumakmol. Ito maglangay kabagting ang kabalkada sa itong sayran na ang uluhan sa mga balita.
1: BTC Headlines.
0: Sa mga natala ni ining higayon na operasyon kontra droga, may resulta sa pagdakop sa suspect dito sa lungsod sa Dina. Ang headlines, wanted person sa kaso qualified theft na sa kote usab sa lungsod sa Mulave. Ang nga kasayuran usab kay Jess Anyos patay, samtang laing duha ka minor di edad na samdan sa pagbusika sa eksplosibo dito sa Cotabato. Gampang headline sa mga balita, 3.94 million nga smuggled nga sigarilyo na recover ngadto sa Sulu. Headlines, 107 o 107 ka PDL na kabinipisyo sa medical or dental mission sa Zamboanga City. Ingon na sub driver na nakahiagom og seryosong samad sa ulo human na dumbulan sa nagsunod nga laing motorsiklo dito sa Zamboanga, Sibugay. Mga sibilyan pabiling apektado sa nagpadayong rido sa SJA Barm. Karas mga balita o gingon man na ZSB PPO ipahugtan ang seguridad sa mga eskwelahan sa Zamboanga, Sibugay. Lakip na usab nini nga ban pa nga mga balita gikan sa Zamboanga, Dal Sur o kahimtang salakat sa panahon. Ito na pag-asairan din sa itong pagpanag-uban. Oras sa lasingko, Jess na. Standby ka magting o kabalkadas. Dini lamang sa itong pagpanag-uban. Naka-standby na, Clint. Nag-update sa lakat sa panahon. Pagi daw nag-asa na siya. Ito ang sairan kung unsag aha na karon o kumusta ang kinibitaw nga kahimtang o lakip na usab ang nahimutangan ining bagyo. Ay si Bagyong Francisco, no? Bagyong Francisco ba itong mga kabagting o kabalkadas mo ay usa sa mga nagunang hinungdan o nga diin adunay mga masinatian nga kalit na lamang nga mga pagbundak sa ulan di adunay na pag-aawa kadunay pag-monitor sa mga na nagunang nga mga dagkong suba. Itong sayran ang update sa lakat sa panahon.
1: BTC Weather Update.
0: Super Typhoon Francisco ang nagpabilin sa Yanggi Cusgon samtang inanay kining naglihok sa may sidlakang kadagatan sa sidlakang bahin sa Northern Luzon. Ang location

0: sa nasangpit nga Bagyo, ana kini sa himadaban ang 410 kilometers sa pagsidlakan sa Apari, Cagayan. In mas gipakusgan o mas nagkakusog, baton man kinig maximum sustained winds ng 185 kilometers per hour. Hadol sa sentro ni nig pagkapak ng mukabat nga sa 230 kilometers per hour. O ang sentro sa pressure usab ni ini ay nasa 940 HPA. In present movement ay nasa west-northwestward. Nga doon na lamay gipaspason nga 10 kilometers per hour. And kini nga tropical cyclone winds nagdala og kusog nga huyop sa hangin padulong og gibanabanang nas 360 kilometers from the center. Og diin mamahimong makapiktar og magdala kini og bahad gikan sa dalang ulan sa paglabay sa 36 hours og kusog nga hangin. Adunay mga lugar nga napiktuhan og gipahimangnuan sumala pa. Onya giingon nga minimal to minor impact ang and the strong winds posibleng masinatian sa area nga under sa signal number 1. Adunay gipataas usab nga signal number 2 og gadiin ang mga lugar nga maapektuhan og epekto niini dito sa Luzon, Visayas og ingon man sa Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Surigao del Norte, Dinagat Islands ug Davao Occidental. Galakip na usaba ni ini ang mga area sa Davao Oriental. Ilauman nga diin paglabay og June 24 most of Luzon, Visayas and Misamis Occidental, Lano del Norte, Camiguin, Dinagat Islands, Davao Occidental ug Davao Oriental. Ang ingon pong makasinati sa ingon ini nga kahimtang slakat sa panahon o by June 25 makasinati usab og kahimtang sa dili may kahimtang slakat sa panahon ang Luzon, Panay Island, Negros Occidental ug Northern Samar. Base sa paghatag og update gikan sa pag-asa mga kabagting og kabulkadas man ang kinahanglan nga magmaampingon ang kinatibuk-an. Gawas sa presensya nining dala sa tropical cyclone, ana usab ang bantayanan kayo nga mga kasapaan ug kasubaan nga posibleng magdala usab og risgo gato sa mga nanimuyo sa mga low-lying areas. Update sa kahimtang salakat sa panahon padayon paghihapon na gibantayan ang super typhoon nga si Francisco. Alas 5:14 na din sa tuang tulo manon o sa tuang pag-asairan o sa bangdugang pang mga updates sa mga balita din sa tuang pagbanaguban ang lanog sa Bagtingan. Ang report ni Bagting 29 na usap ini ang may kalabtanan usab ni ining mga PDL mukabat nga to sa 107 ka mga PDL mga kabagting o kabulkadas kaya bang persons deprived of liberty o nawala sila nahatagan sa naandan nga kagawasan gamikin kaya na sila sa mga bilangguan at sumala pa sa taho diin nakabinipisyo sa medical o dental mission sa Zamboanga City. Importante po gayon ni Kino, ano man ni nakapache. Na sila permiti sa sulod. Dagan kay ta, dagan kay sila diya sa sulod. Nya adun ay mga posibilidad nga adun ay mga gipanghambin nga mga balatian. So met nang makabaya pa ilalom sila sa medical og dental mission. O gadin kini ang nagmalampuson sa report ni Bagting 29 Cheryl Onyotli Razak.
1: BBC Live Report.
2: Nakabinipisyo ang 107 ka mga persons deprived of liberty kon PDL sa medical og dental mission nga gipahigayon sa Zamboanga City Jail male dormitory isip kabahin sa kasaulugan sa ika-35 nga anibersaryo sa Bureau of Jail Management and Penology kon BJMP. Gikan sa 107 ka binipisyaryo, 75 niini ang nakadawat og medical consultations ug uban pa mga serbisyong panglawas samtang ang 32 usab nakapahimulos sa dental services pang oral examination o dental treatment. Sumala sa BJMP, kabahin kini sa ilang padayong paningkamot sa pagpalambo sa kahimsog o kayuhan sa mga PDL pinagi sa paghatag kanila og access sa nag-line serbisyo sa panglawas o dental care. Gipanguluhan sa health service unit sa pasilidad ang mga kalihukan uban sa pakigtambayayong sa Zamboanga City Medical Center, City Health Office o Camp Navarro General Hospital. Bagding ba din Webay Chiril Unyot Lirazan sa BLFM o Radio Bagding. 106.6
0: Radio Bagding. Ayan, mo ito yung mga maayo nga mga kasayuran. Kay bisan pa man tulog na na sila sa bilangguan. Pero doon na gihapon na sila mga katungod, mga kabagting o kabalkadas na maka-access nga to sa medikan. Maguban pa nga mga gikinahanglan aron sa pagpromotar sa ilahang maayong pang huna-huna, maing panlawas. O guban pa lakip na ang mga livelihood programs. Katungod gihapon na nila mga kabagting o kabalkadas. Baso sa laing bahin sa mga balita, tubok tangan to sa mga silingan ng mga dapit. Tungkay mga sibilyan, pabiling apektado sa nagpadayong rido sa SJA Barn. Ano yung pinakapait mga kabagting ang kabalkadas? Gusto kang magmalinaon sa pagpuyo sa suka lugar, pero mamahin mo mapektuhan gamikan sa mga pamilya nga nananggiaway. Nga mapaga na ang mga sibilyan ang mapaga na mga katawang nanimuyo sa lugar. Ano itong sayran? Ang detalye sa mong balita ni Bagting 20, also Kimberly Namuag.
1: BBC Live Report.
3: Kahadlok, kabalaka ug paghiklin ang nasinatian sa mga residente sa pipila ka komunidad sa Special Geographic Area kon SGA sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao kon BARM, human nagasinati og nagalain-laing away sa pamilya o rido dito sa Barangay Patot Pahamudin SGA BARM niadtong Hunyo 21, 2026. Ang panagbangi nagsugod lamang tali sa pipila ka impluwensyal nga pamilyang gumubar og perugungan og nahimong hulga sa seguridad sa ordinaryong sibilyan na lagip na ang kababayenan, kabataan o mga idaran nga napugos pagbiya sa ilang mga panimalaya aron malikayan ang peligro. Base sa inisyal nga report, usa ka tawo gikan sa matag kampo ang namatay atol sa pinusilay. Samtang sa maong adlaw usab nagsugod sa pagpanghiklin ang mga residente sa Barangay Balungis sa Malidigaw tungod sa kahadlok nga mahitabo usab ang laing rido sa maong lugar. Sumala sa inisyal nga impormasyon, adunay mga armadong grupo nga nalambigit sa nagkagrabe nga tensyon na tali sa duha ka kampo. Tungod sa kahadlok ang maapil sa saag nga bala o mabiktima sa crossfire, daghang pamilya ang mibiya sa ilang mga balaya o nangitag luwas nga kapuy-an. Tungod sa kadaghang nihawa gihulagway sa pipila ka residente nga daw Ghost Barangay ang Balungis, pag-abos sa kagabiwon tungod kay halos mingaw na ang dakong bahin sa komunidad. Daghang pamilya usab ang napunggos pagbilin sa ilang panginabuyan, kahayupan o personal nga mga gamit aron lamang makaluwas sa peligro. Samtang napabiling tensyonado ang kahimtang, naglaom ang daghang pamilya nga mabalik na ang kalinaw aron magkapauli sila sa ilang panimalay ug makasugod pag-usab sa malinawon nga kinabuhi. Bagting 28, Kimberly Namuag sa BLFM o Radio Bagting.
0: 106.6 Tinuod mga kabagting o kabalkadas kay maipiktuhan gyud ang mga tao nga gusto untang nga magpadayon sa malinawong pagpuyo. Ikan kay adunay mga pamilya nga wa pa gyud na uli ang maayong kabubuton. Ano? Iraga dito na sila manggiaway sa taliwala sa disyerto nga wa naging mga tao. Kay naman dahil mga tao nga mapagan ng kinahanglan nga mahatagan, gilayon o pagtagan, pagbatunan o kahigayunan nga musmo lingkod sila sa usa ka malinaw nga negosasyon. Huwag pa nagsabot-sabot karon dili mapagan ang pagkamalinawon sa ubang mga pamilya nga nananimuyo usab sa lugar. Alas 5:20 na mga kabagting o kabalkada sa dili pa ta mag-commercial break. Ito na nga siren kining dugang pang balita gikan ni Bagting 27 Daryl Ayay. Oga ang mga impormasyon usab ito kini sa lungsod sa Dinas, operasyon kontra droga may resulta sa pagkadakop sa sospitsado. Ang detalye ni Bagting 27 Daryl Ayay.
1: BBC Live Report.
4: Sikop ang usa ka 35 anyos nga lalaking mag-uuma atol sa usa ka drug buy bust operation nga gipahigayon sa mga personay sa Dinas Municipal Police Station sa pakigalayon sa PDEA Regional Office 9 nitong alas 12:00 sa adto Hunyo 21, 2026 dito sa Proc 7, Barangay Old Mirapao, Dinas. Ang mga operasyon may resulta sa pagka-aresto sa suspect o pagka-kumpiska sa upat ka gagmay nga siya nga adunay sulod nga gidudaang shabu. Lakip na ang mark money nga gigamit sa operasyon. Ang mga nakumpiska ebidensya gidala na nga sa PDEA Regional Office 9 alas sa forensic examination. Samtang ang suspect ana nakaroon sa kustodiya sa Dinas MPS alas sa tukmang disposisyon. Bagting 27, Daryl Ikat Ayaay sa Bell FM o Radyo Bagting.
0: 106.7 Oras, alas 5.22 na. Dinis ng pagbanaguman lanog sa bagtingan. 106.7
5: Oras, hatod ka nato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang-Ilang Ko.
0: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidilio, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
6: Zed, Health Testimonies. Ma'am Jean Fuentes at Dunay, Hyperthyroidism.
7: Naamang kong po'y hyperthyroidism. Paspas akong heartbeat ba? Nga ka lang murang perminti, kumadunlan, inigaon. Magpa-check up na ko, mauna dahil ito na ako'y hyperthyroidism. Pag-try na kong take itong si Panyawan Capsule. Eh, karoon, hindi na kayo kung magpalpitate. May effect yun. Jean Fuentes, Cebu City.
6: Ang Zed Panyawan Plus makatabang sa pagnormal sa atong thyroid glands ug mutabang pagkini sa pagprotektar sa atong kalawasan.
8: Sample Plus Gold.
9: Ako si Jubilin. Na ako'y Gueter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santon Plus Gold. Duha ka kapsula sa buntag og duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, nikupos na og nawala na jud ako Gueter. Dako jud ko kaayo pasalamat sa Santon Plus Gold. Epektibo jud kaayo.
8: Sample Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sample Plus Gold. Mapalit sa mga butika. Si Delphine Hitiso, nakaangkon o pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
10: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murpanhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit kugon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
8: Sad kugon, herbal capsule. Basta kugon, lawas bas kugon.
11: Experience the best accommodation from a hotel. The new
12: Pensione de Eliana.
11: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV. 24/7 backup generator. 24/7 open for check-in. Free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor. And overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana, offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
13: Pasok mga suke! Nangita ba kag ligon, kompleto og barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, sea purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat ug daghan pa. Plus, aduna silay paints, electrical ug plumbing supplies, hand tools ug power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, ug agricultural equipments like tiller machines. Ug dili lang kana, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center, moayo sa power tools, welding machines, generators, water pumps ug uban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kay naa sila delivery services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadian City Branch opens lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware purok upo uno balintawa ka Pagadian City Branch opens lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon.
14: Mabuhay Hardware.
13: Mabuhay Hardware, let's build together.
15: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pod na mawala ang iyahang kusog. Makabati siya og kakapoy. Di na niya mahimo ang mga naandan na niyang buhaton. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Soledad, 74 anyos na tabangan sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
16: Kapoy kayo, sir. Bago akong trabaho niya, kapoy kayo. Ning sulay ko ning Paragis lagi. Taloy sa Diyos. May angay man ko. So, ano, maninda ko diha. May asaan sa bukat. Ano, isulay mo di ba? Mawala mo ka kapoy. Ako bitong bata. Ano, na ako nang umah. Kanang di ka sa trabaho. Palong siya sa trabaho. Mainom siya ane. Siya makawa man yun ni kakapoy ma.
15: Sa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa.
17: June 14 is World Blood Donor Day. Alam mo ba na ang isang donasyon ng dugo ay maaaring makatulong na makapagligtas ng hanggang 3 buhay? Ang dugo ay mahalaga para sa mga pasyenteng sumasailalim sa operasyon at paggamot sa malulubhang sakit. Ngayong World Blood Donor Day, hinihikayat ng Department of Health ang lahat ng makwalipikadong individual na maging blood donor. Ang regular na pagdodonate ng dugo ay isang ligtas at makabuluhang paraan upang makatulong sa kapwa at makapagbigay ng pag-asa sa mga nangangailangan. Maging bayani sa simpleng paraan, mag-donate ng dugo at tumulong na makapagligtas ng buhay. Isang paalala mula sa Department of Health dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
18: Ni ana ang gamhanan o gaybulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment, 100% organic herbal mga higala nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong o peppermint nga na ilana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis o rheumatism, sakit sa puson, sakit sa gipon, samad-sama, skin allergies o daghan pagbaban. Target Line Power Scent Liniment. Barato na, epektibo pa, lamaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagbalit ni Dios sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa tulog kabattle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Alang usap sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
19: 106.2
20: Nang paminaw kamo sa Lano sa Bantingan.
0: Baligta mga kabagting o kabalkadas din sa itong pagpanaguban o pahimangno gihapon no, gikan sa National Telecommunications Commission. O ni atong mga mahiligan yung gaayo nga magsigi o click-click kung unsay mga napasang at kanila i-open yung gaya. Curious lagi niya paguman mapadulong na nga tos di maayo tungod kay sa biktima na sa online scam. Nagapasidaan ng NTC Region 9 na kinahanglan gadili gayud magpataka o pislit. Tushlok de sa malisyoso nga mga links o kadtong mga uban pa nga mga gipalapnag nga mga nanabitong scam online pinagi sa online platform. So ganun mga minsayang nagpakaroon ingnon nga gikan sa bangko ayon sa gobyerno o telecommunications companies aron nga makapangilan doon na may ma-receive ana gilayon nga itaho nga tos mga nahingtungdan nga sama na lamang sa NTC Region 9. Pwede sa dinyo nga kanibitang itaho nga doon sa inyohang mga service provider. O kinahanglan nga i-verify good ka ng tanan aron dili mahimong biktima sa mga sayop nga mga impormasyon, mga kabagting o kabalkadas o mga scam. Ikaw na sabad, kini nga to ang tulumanon sa gihapon mga kabagting o kabalkadas. Kung ano na mo yung mga reklamo sa hisyon o gado na mo yung mga concern ito sa buhatan sa niya aron mas mapalambo pa nila ilang serbisyo mamahimo kamo nga maka-email paglakit mo sa maka-call maka-text o bisan pa man makapadangat sa inyong mga reklamo ngadto sa ilang Facebook page sa niya Zamboanga Peninsula aron nga din makapadangat mo sa inyong mga taho o guban pang concern nga aron mahatagan gilay nagpagtagad sa National Irrigation Administration sa Zamboanga Peninsula. May 5:31 na. Dito maglangay mga kabagting og kabalkadas kay itong sayra na mga balita nga nakalam sa itong mga kubanang reporters karong buntaga o gausan na niini mga kabagting og kabalkadas sa mga nakalap ibagting nga 29 Cheryl Onyot Lirazan ining may kraptangan na usab sa nahitabo nga 10 anyos patay samtang laing duha ka minor di edad samdan sa pagbusikan sa saka eksplosibo sa Cotabato. Ang detalye sa report ni Bagting 29 sa round up sa mga balita dini sa tuang pagpanaguban lanog sa Bagtingan.
2: BBC Live Report.
21: Patay diha-diha dayon ang 10 anyos nga grade 4 pupil samtang samdan usab ang duha ka mga minor di edad human sa usa ka kusog nga pagbuto sa sitio Danao, Barangay Ganatan, Arakan, Cotabato kaghapon sa buntag Hunyo 22, 2026 na ilang namatay nga si Mateo John Lopez samtang ang nasamdan na ilang nga si John Mark Lopez 17 anyos o 8 anyos nga si Juliana Camayudo nga dayon gidala sa ospital alang sinanali nga medikasyon. Sumalas mga otoridad naligo ang mga biktima sa suba uban sa lain pang mga residente sa dihang kalit nga mibuto ang wala pa matino nga eksplosibo. Padayon pa ang investigasyon sa kapulisan o lokal nga mga opisyal aron mahibalaan kung unsang klasiya sa eksplosibo ang mibuto. Matod pa sa mga opisyal sa barangay, posible nga fragmentation grenade, 40mm grenade projectile o mortar round ang inungdan sa insidente. Labot nini mibutyag usab si Major General Alvin Luzon, Commander sa 10th Infantry Division, nga mutabang ang mga sundalo sa 72nd Infantry Battalion sa imbestigasyon aron masuta ang tinuod ng hinungdan sa maong trahedya. Bagting 29, Cheryl Unyot Lirazan, Sabel FM o Gradio Bagting.
0: 106.7 ito yung mga taho gikan sa Cotabato area mga kabagting og kabalkadas. So, hanglan kita magbawinang tayo dito mo kumpiyansa sa unsa man ato makitaan og mabangalan og mga kaplagan sa paypulong o maghulagway. So, na ito'y madiskitaan, dili kita magpalabi og kakuryoso. O mas maayong ipitaho gilayon nga tos mga nangahintungdan kay aron nga diin malikay nga tos mga disgrasya mga kabagting og kabalkadas. Samtang sa pikas bahin sa mga kasayuran. Ay dito man to sa Cotabato City tabuktang at dosdugan pang balita ni Bagting 28 Kimberly Namuwag driver nakahiago mag seryosong samad sa ulo human adumbulan na nagsunod nga laing motorsiklo sa pagmaneho kinahanglan nga extra gidang ato mga pag-amping. Okay, bisan pa manggali og nag-amping madasmagan pa kun sa nang kang wa nag-amping og di ba ka nag-amping ka pero ang uban wala nag-amping kay wa pud amping eh na mao gina pinaka problema ron ang report ni Bagting 28 ani ang detalye.
2: BBC Live Report.
3: Nakahiagom ang driver sa Yamaha Sniper og seryosong samad sa ulo human nadumbulan sa nagsunod nga motor nga Black Euro 110 sa dihang muliko na unta kini. Niadtong Hunyo 21, 2026 sa gabi sa Alicia, Zamboanga, Sibugay. Sumala sa report sa Alicia Municipal Police Station, ang duha ka motor nagsubay sa susamang direksyon og pag-abot sa National Highway sa Barangay Lutiman, Alicia. Miliko ang driver sa Yamaha Sniper diin aksidenteng naapsan sa nagsunod nga motor nga Euro 110 nga kusog nagpadagan hinungdan nga nakahiago og seryosong samad sa ulo samta ang driver sa ikaduhang motor nagaangkon usab og mga pangos sa kalawasan. Ang duha ka driver nga nalambigit sa insidente dali nga gidala sa Alicia District Hospital alang sa dinali ang medikasyon samtang anaana sa kustodiya sa kapulisan ang duha ka motor alang sa hustong disposisyon. Bagting 28 Kimberly Namuwag sa Bell FM o Radio Bagting.
0: 106.7 FM. Radio Bagting. Padayon sa mga balita ug impormasyon. Adunay wanted person sa kasong qualified theft nga nadakpan usab dito sa lungsod sa Mulawe. Accomplishment kini sa tong mga awtoridad sa mga tagad ug pagtagad sa report ni Bagting 27 Daryl Ayaay.
2: BBC Live Report.
1: Nasikop ang usa ka 40-anyos nga lalaki nga giilang wanted sa kasong qualified theft atol sa manhunt operation sa mga personay sa Mulabi Municipal Police Station. Natong alas 11:55 sa buntag, Hunyo 22, 2026, sa barangay Makugihon, Mulabi, Sambuanga del Sur. Ang pag-aresto sa Mundinakpan pinasikan sa usa ka warrant of arrest nga gi-issue sa Regional Trial Court Branch 23 nga gipitsahan niya tong Hunyo 17, 2026, dinadong na gi-recommend ang piyansa nga 30,000 pesos. Ang akusado kasamtang ang anaa nakaron sa kustodiya sa Mulabi MPS para sa husto nga disposisyon. Bagting 27, Daryl Ikat Ayaay sa Bell FM o Radyo Bagting.
0: Alas 5:37 na mga kabagting o kabalkada, samtang sa pikas bahin. Tangani sa usa-usab ka dakong accomplishment sa mga otoridad dito sa sulok kay 3.94 million na nga smuggled nga sigarilyo na recover. Ang kompletong detalye ni Bagting 29 Cheryl Onyotli Razan.
4: BBC Live Report.
21: Na-recover sa Police Regional Office 9 ang 3.94 million pesos nga kantidad sa gituhang smuggled nga sigarilyo at also sa ka routine anti-criminality mobile patrol operation sa Sitio Luas Pier, Barangay Laom, Suwa, Parang Sulu, alaw na 25 sa kadlawon kagahapon, Hunyo 22, 2026. At also operasyon nakit-an sa mga pulis ang daghang kahon sa sigarilyo tapad sa kagibiyaan nga motorized watercraft o Jongkong. Sa ilang pag-inspeksyon, nasuta nga kargado kini sa nagkaray ang brand sa sigarilyo nga gituhang illegal nga gipasulod sa nasod. Nakumpiska sa mga otoridad ang 101 kakahon sa mga kontrabando nga ni kantidad og 3,937,000 pesos. Idala na sa Parang Municipal Police Station ang mga nakumpiskang sigarilyo og sakayan alang sa hustong dokumentasyon adi sa return over sa Bureau of Customs alang sa tukmang disposisyon. Bagding 29 Cheryl Onyotli Razan sa Bell FM o Radio Bagding
0: 106.7 Gani kay napugngan o nasakmit sa kabagting ug kabalkadas kay kun ugaling kadto ang wala nasad napugngi mamahimong ma-distribute na sa to sa nagkadaiya nga mga kamerkaduhan nga magdugang na usab og kining pagka-alkanse kadto sa mga legit nga nagbaligya sa produkto nga may kalabtanan sa sigarilyo. Okay, nito sa mga report gikan ni Bagting 17 Florence of Ima og kini ang may kalabtanan usab sa mga natala gikan sa lungsod sa Pitugo. Base sa headlines nga gikabutyag mag-uumang nga pinangitas balaod dakpan sa Pitugo guban pa mga natala gikan sa Sambuanga del Sur. Tali sa report ni Bagting 17 Florence of Ima.
4: BBC Live Report.
22: Wala po sir, nga dakpan sa mga otoridad ang usa ka mag-uuma nga nagpagitaron o 61 anyos sa kinihuman nga nakalapas sa Presidential Decree 750 Revised sa Final Paris Recall of the Philippines at sa ipahigayon nga hinaw sa operasyon sa Pitugo Municipal Police Station o papanghutong sa kapulisan sa may Purok Dos, Barangay Batabawan, Pitugo, Zumbang, Ital Sewer. Ang nasangpit nga mag-uuma na pag-awasan kinigwaran to pares pinagi sa Regional Trial Court Branch 9 Barang Branch 29 San Miguel, Zumbang, Ital Sewer nga pinitsahan noong June 17, 2026 sa bail bond nga rekomendara nga ang valor sa 4,000 pesos bugpish ang temporary pagawasan na sa kasamtangan na dinakpan na nasa kustodiya sa Pitugo Municipal Police Station sa mga nagpaabot sa tukmang kasong ipasaka batog kaniya. Sa mga natapigas bahin, usaka bunggong nagdunay color nga blue o nga puti ang gingong nawadan kini o nga or nikagar ang break na ini hinungdan nga lahos kini sa may kasagingan nga bahin na nga nahitabo ang iyang pagkadisgrasya sa may property di Maya kagaw na boundary kini sa dimataling Zamboang Kasumputan Zamboang del Sur. Giingon nga ang nasangpit nga bunggo kini matuta ang ipanagiyahan na sa nagapliyado o ga Sibuko nga taga dimataling Zamboang del Sur nga naggarga kini na ito gayuna o ga mga kahoy hinungdan nga ang maong sakyanan gumikan matutas posibles kabugat sa karga na wadan kini o ga kulak ni kagar ni ini ang brake. Dugang pang nasairan nga ang tulo ka mga sakay ni ini, duha ang nakaangkon o gabunog sama sa nakalawasan, samtang suwerte nga pangus lamang usab ang nihaguma na sa driver sa maong sakyanan. Ang nasangpit ng mga sakay nga nakabaton o mga samar o bunos kalawasan ang daling gidala sa Arisyo Dinas alang usap sa danlian nga pagtambal. Bagting 17 Florence Ultima sa Belo FM o Radyo Bagting.
0: 106.2 Alas 5.42, mga kabagting o kabalkada. So, gamotoy mga balita sa tungatungang bahin. Round 2, pakadto sa tuang mga pagtunol sa update. Ang mga kasayuran din sa lanog sa bagtingan. Kanya itong sayuran. Ang detalye o sab, labot niya itong tulog ang mga estudyante na absence kinabuhi sa pagpamusil. Sa laing estudyante o sab, mga kabagting o kabalkada dito sa Tacloban City. Commercial break una. 5.42 na.
5: 106.2 Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
6: Si Jenny po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
5: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
6: Yes po. Nakailang kahunap po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirot nito sa tagiliran ko.
5: Opo, tapos?
6: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
5: Wow!
6: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinasainom ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
5: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
7: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
23: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
24: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong parang paan ako, parang gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya, pag niya akong gigamit kugon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
23: Sad kugon, herbal capsule, basta kugon, lawas bas kugon.
25: Cellphone Plus Gold.
26: Ako si Jumar Santillan. Doon ako'y bukol sa Leo. Kabati ako sa radyo nga ang Cellphone Plus Gold epektibo kaayo. Ako gidayong gitilawan. Isa sa aga, isa sa uto, ug isa sa gabi, ug sa sulod sa usa ka buwan. Kaloy-an sa Ginoo ang akong bukol nawala. Salamat sa Cellphone Plus Gold. Barato kag epektibo.
25: Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Cellphone Plus Gold. Mapalit sa mga butika. Are you planning to
27: build your dream home? Balay negosyo o proyekto nga pangandoy? Sugdi na karon kay sa MC1 Hardware, kompleto na, barato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plastic wares, appliances, guban pa. Adaw sab hardware items sa second floor, sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, og industrial tools and equipment like generators and chainsaw. Of course, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment, sama sa tiller machines og sprayers. Og kung comfort ang hisgutan, available ang furniture og bed linens. Nagtanyag usab og delivery service para sa mga customers. Usa pa inyong ihulat, bisita lang sa Pagadian Branch, ana sa Rizal Avenue, Kilid sa Novo, Mulabi Branch, Capistrano Street, tapad sa Des Appliance. Ug ang Maranding Branch, ana sa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abli gi kay alas 8 sa buntag ngadto alas 7 sa gabii, Lunes hangtod sa adlong Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware. MC1
28: Hardware. Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pud na

0: lang imong mag-copy sa panawas din sa itong doktor.
1: Katong wapa maka sulay ani, sulay mo, diba? Mawala imong kakapoy. Ako bitong bata nga naapo ng umah. Hindi po iyang ginom. Mo'y gamit niya ka nang ikan sa sabaho, palong sa sabaho, mainom siya ani. Siya makabuha, magyuni kakapoy ma. Mga ganyan ang pilit, pero may nakapalitan. Soledad Rodriguez, Madaom, Tagum.
0: Soledad.
1: 24.
2: Busa sa unsamang banatian, adunay Paragis Bilabila Herbal Coffee para nimo. Ug suwayipod ang Paragis Bilabila Herbal Oil ug Paragis Bilabila Herbal Capsule para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa. Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Ang tubag sa inyong mga balatian, Paragis Bilabila. Paragis Bilabila. Paragis Bilabila.
3: June 15 is ASEAN Dengue Day. Mga kaibigan, mag-ingat laban sa dengue, isang sakit na dala ng lamok na maaaring magdulot ng seryosong komplikasyon kung hindi agad maagapan. Ngayong ASEAN Dengue Day, hinihikayat ng Department of Health ang bawat pamilya na panatilihing malinis ang kapaligiran. Takpan ang mga lalagyan ng

0: Publiko, atong sayran kay murag doon na po yung kapilian, dili man kay daghan kaayo, at least man lang natin mapalit. Huwag na po diri ang isda nga kanabitong lamian kaayo, mga kabagti o kabalkadas nga ununan o niya humot kaayo o ahos. Na sige, ang precious mga isda, itunol ka na to, des gikan sa merkado, publikus pagadian, pinagi sa report ni Bagting, 27 Darilaya ay...
1: Market Report. Yes, Bagting, this is Ice. Maulan nga kabuntago diha kanimoy, labi na sa mga suking tig paminaw. Live kita diri sa merkado publiko, particular sa mga istaan nga bahin. Ng mga orasa, ato itunol ang presyo sa ista. Adunay na mga kapilian, apan pipila pa lamang ang nag-display ng butaga. Karon natong sayran, tulingan dalaulo 140 ang kilo, unod 200, pikas 160 ang kilo, ikog 200 ang kilo, tinai 140 ang kilo, peret 80 ang kilo, pulinaw 120 ang kilo, gutob 120 ngadto 150, sigarilyo 150, bangus 140 ngadto 180, salay 120, sulid 140, mamudlong 250 ang kilo, dalagang bukid 350 ang kilo, tamban 80 ang kilo, danggit 250 ang gagmay, 280 ang dagko, kitong 350, katambak 300, sari 250. Sa barilis, ulo 200 ang kilo, unod 300 ang kilo, straight ka 250 ang kilo, boneless 350 ang kilo, bili, kundeli 380 ang kilo, ikog 250 ang kilo, og ang panga 250 usab ang kilo. Mao kato kasantang ang presyo sa isda dinhi sa merkado publiko. Ako si Bagting 27 dari likat aya ay sa Bell FM o Radyo Bagting. 106.6 Radio Bagting. Mao'y mga kasayuran nga may kalabtanan sa mga isda nga inyo mapalgan diha sa merkado publiko, mga kabagting ug kabalkada. Standby alas mga balita gikan sa BBC News Center apan sa dili pa ini nga tong tulumanon gipalayo na sab kinis may kabubuton sa Vitron Vitamins Plus Iron ginama kini sa RSB Trading. FDA approved ug safe na safe sa inyong pagtake gikan sa puyang adto na kang lolog lola. Of course kay sa mga puyang nga 0 to 11 months Vitron drops. Pero katong mga dili ganahan mo inom og tablet kay di kabalo mo inom na mo jud di kabalo no. So para sa mga nag-edad og 1 to 12 years old pwede ko ng Vitron syrup. Og lakip na ang Vitron tablet alang ni adtong 13 years old na appeals na nay si tatay si lolog si lola para makalikay ngadto sa yung pagkamalimtanon. O gadi na Vitron Vitamins Plus Iron available kini sa mga butik ug pharmacy sa inyong mga dapit. Alas 5:52 na mga kabagting ug kabalkada sini sa to ang tulumanon. O gadiin atong sayran sa dili pa ang mga balita atong sayran una kining gikan sa BBC News Center. Bikan ka itulo ka mga tinun-an kabsan sa kinabuhi samtang daghan ang natala nga angol sa nahitabo nga pagpamusil sa San Jose National High School kagahapon sa buntag sa Tacloban City. Sa taho usa ka butos armas ang nadungog sa iyang mga kaklase aron nga hinungdan nga nagpanik ang mga estudyante magtutudlo. Then dead on the spot ang usa ka babae ug usa ka lalaki samtang dead on arrival ang usa pa ka babaeng estudyante. O gapito pa ang mga estudyante ang nangaangol nga dali usab nga gidala sa balay tambalanan. Ilayon nga nadakpan ang sa mga otoridad ang 14 o 15 anyos nga grade 9 student na nasangpit nga tulunghaan ug gipahigayon ang follow up operations sa kapulisan. Unang nadakpan ang usa sa mga suspect nga anak sa usa ka gitawag pagikabutsyag og residente sa Barangay San Jose samtang ang ikaduhang suspect usab ang gipailalom gilayon sa half pursuit operations sa mga barangay og na-recover gikan sa mga suspect ang usa pa ka 9mm pistol o sa ka caliber 38 revolver nga giingong gigamit sa pagpamusil o pagpabuto. Ipaniguro sa Police Regional Office 8 ang padayon nga pag-aimbestigaran ang insidente. Oga nagbutang na og dugang kapulisan sa lugar aron mapabailin ang kahapsay og seguridad. Ano pa ni Police Colonel Noelito Gitigan, hepe sa Tacloban City Police Office, lakip sa mga gitanaw nga motibo sumala pa ang pagpangbuling na sinatian sa mga suspect.
0: Padayon na sab nga gi-interrogate sa mga otoridad ang duha pa ka minor de edad nga sus

0: hinapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Wala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinood yun siya. Pag niya akong gigamit, kogon rin yun. Dilfin, hitiso, perpidad, turil, Davao City, 66.
1: Sad kogon, herbal capsule, basta kogon, lawas bas kogon.
2: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprinta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
3: Sana all.
2: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batanong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
4: Oh no.
2: Paprinta Printing Services. Kining tanan available sa Paprinta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City ug ang ilang Mulabi branch ana may mutang duol sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya og tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprinta Tailoring and Printing Services.
1: Sample Plus Gold.
5: Ako dahi si Gary. Grabe kitas akong sugar sa una, 200 kapin. Pagadungog na ako sa radyo, may epektibo ang Santon Plus Gold. Akong ibanatan dahil ginom 3 times a day gid na. After 2 to 3 weeks na ako pag-inom sa Santon Plus Gold. Pagbalik na ako check sa akong sugar, nag-iikti na lang. Grabe kapektibo sa Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Gold.

0: Alas 6:08 na tong oras sa Kabagdag Balkadas, kaninyong tanan maing buntag, mayong nga buntag sa tanan, maulan nga kabuntagon. Narasdak bayan sa Pagadian o Lalawigan sa Buanga del Sur, sa tanan nga nagpaminaw karong mga oras. Usa ka mayong buntag kaninyo, labi na sa mga estudyante, kabalik ka Kabagdag Balkadas. Kinahanglan maginikanan nga din ninyo kalimtan ninyo mga anak sa pagpadalag mga payong. Or diba ka raincoat aron nga dili kini mga humod panahon sa ilahang pag-eskwela. Labi na nga lagi karong mga panahon na nagsige na ta nakasinatig mga pag-ulan-ulan, no? Una nga dili angayan nga magkumpiyansa Kabagdag Balkadas siya. Kaya sama kagahapon o hantod kanina, hantod karong buntag, no? Ang ulan raba kay magdalandalan. Undang mo kining driway ulan dapita pagabot sa unahan ga ulan. O diba ka ha, matawag po ta ga inday-inday nga naman. Tungod kay muundang, mubundak, muundang, mubundak, di ba? So muna, Kabagdag Balkadas. Kinahanglan nga ang tanan ninyo mga estudyante o kitang tanan magdalag mga pananggas uwan. Mas maayo ng kanunay itang andam. Kaya aron usab nga dili ta magkasakit Kabagdag Balkadas. Kumusta to mga mag-uuma? I'm sure malipayo na to mga mag-uuma Kabagdag Balkadas. No, kaya tuloy-tuloy na mga pag-ulan, padayo na silang maka ingunta o magkapamugas o di ba ka makapananom sa kabasakan, no? Kung ugaling basakan ang ilahang kiningagi tikad Kabagdag Balkadas. Ato mga mananagat usap sa kanunay, good morning! Ingon man, Kabagdag Balkadas, ito mga drivers sa kanunay amping sa pagmaniho, dili magpasagad Kabagdag Balkadas, ano? Kinahanglan nga mag-amping tanan sa pagmaniho. Kuridas, maing buntag, maing pagpangapi sa mga nangapi karong buntaga, samtang kamo nga naminaw sa programa sa Rabradyo Bagti o Zabal FM, ang Bagtingan sa Katawhan. Ako si Bagting 17 Florence Sofima, mag-ubanta hangtod sa alas 7 ang takna sa buntag.
1: Laban sa katawhan o dapig sa kamatuoran, pagtigil sa katatawhan.
0: Alas sa inyo mga mahinomdan, pabagting o dibagha katuyuan, pwedeng ipadangan sa itong text line ang 0938-2077-614. 0938-2077-614. Mauna ito ang text line number alang sa inyuhang mga mahinungdanong pabagting o di ba ka mga katuyuan Kabagdag Balkadas. Arusab nga ito aning mahatagan o pagtagad. Kung ugaling usab, aduna mo'y mga reklamo, aduna mo'y mga swistyon. O unsa pa ang inyuhang gustong ipadangat Kabagdag Balkadas na pamahimo na itong mahatagan o pagtagad. O mayong buntag kaninyong tanan na. Atong usbon ha, 0938-2077-614. Ala sige, bastar na Kabagdag Balkadas, sugdan ta itong tapik ko karong buntaga, mahitungod sa nahitabo in town nga shooting incident, di ba? Kagahapon na dito sa Tacloban City, Kabagdag Balkadas, sulod sa katulunghaan, no? Sulod sa katulunghaan, Kabagdag Balkadas, sa San Jose National High School, kundi in... Giingon ni ni Kabagdag Balkadas nga tulo aka estudyante ang nakabsan samtang napulog tulo usab ang sa Amaron. Sa atong pangutana karon Kabagdag Balkadas, no, kung unsa na ba ka luwas ang ato ang mga matag tulunghaan karong mga panahuna, no? Kumusta ka ha ang ato ang mga tulunghaan, ang security alang sa ato ang mga tinun-an. Kanyong kahinumduman, di ba? Itong kahibaluan,

0: ginikanan, kinibitaw nga dakong pagsalig sa tuang mga magtutudlo, no? Dako ang lang pagsalig nga ang mga estudyante kay tarong nga muskwela alang aron makabot ang gipangandoy kabagdig gibulkada sir makahuman sa pag-eskwela. Pero ang resulta na ingon ini na mahinoon kabagdig gibulkada siya, no? Dili lamang kini ang unang higayon nga dunay nahitabong pagpamusil sa atoang nasud kabagdig gibulkadas tungod kay kunyong kahanaw duman nga natong mga nanglabay nga mga bulan usab, no, aduna po ay nahitabo nga pagpamusil sulod ra gihapon sa eskwelahan kabagdig gibulkadas, di ba? So mo ni giingon ba nga panahon na siguro ni nga iamyandar, no? Iamyandar kabagdig gibulkadas ang kasamtangang juvenile justice nga gipatuman sa tuang nasod aron kabagdig gibulkadas nga mapapanubag kung ugaling ang mga minor di edad, no, nga makabuhat og mga salaod bugat nga sala kabagdig gibulkadas mamahimo nang mapreso, no? Kayong kahinumduman nandunay mga insidente di ay. First nga insidente, kining pagpamusil sa Tacloban atong John 16 og 19, pagpanluba usab nga nahitabo dito sulod sa tulunghaan sa Cavite, kabagdig gibulkadas, no? So mao ni ang managsunod ng mga insidente. Pagpamusil og ingon man pagpandunggab kabagdig gibulkadas siya. Sagad sa mga hinungdan kung ngano nga dunay ingon ini nga matang sa pangahitabo, gumikan sa bullying kabagdig gibulkadas, di ba? Gumikan sa bullying, kining pagyaga-yaga ba? Ibuli ni kaugtaman kabagdig gibulkadas hangtod nga mapuno ang usa ka estudyante sa makahimo gyud og krimen. Muna giingon nga unsa bay gibuhat sa tuang matag tulunghaan, no? Hopo in manghinautang diri sa tuwa sa Rehiyon 9. O giingon man kabagdig gibulkadas sa mga kasikbit nga mga probinsya, siguraduon ang seguridad sa tuang mga tinun-an, no? Aduna tayo mga security guards, mga watchman, pero dili maunggod po na ito magtasatagsa o maingontag check ang mga bags sa mga estudyante, dili ba? Tungod kay nga naman, siyempre, doon yung mga estudyante nga nagdali na, or bas, daghan kayong mga estudyante, yung pagkahuman, kabagdig gibulkadas, usara ka buok watchman, or usara ka buok ang kining guard, so diligid niya maato, kabagdig gibulkadas, o check ang kining bag sa mga estudyante, kung si sulod na ini. Muna giingon, nga kung ugaling ang matag classroom, di ba? Ang matag tulunghaan, siguro, time na, nga kinibitaw nga mag-upgrade o mga kahimanan, kini bitaw nga mga detector kabagdig gibulkadas kun unsa man ugaling ang gipangbitbit nga mga hinagiban sa mga estudyante. Kay batingala ta nganong nakasulod man ang ingon ini nga nagdala og mga hinagiban, nagdalag armas, nagdala og kutsilyo, di ba? Kay ingon tag unsa baday ka luag ang seguridad sa matag tulunghaan karong mga panahuna. Siguro panahuna aron na tan-awon sa Department of Education. Siguraduhon kabagdig gibulkadas ang seguridad sa mga kabataan. Kay lagi ang mga kabataan nga naa nagtungha sa mga eskwelahan, gisalig sa mga ginikanan ang ilahang kaluwasan. Pero ang hinahitabo kabagdig gibulkadas, no? Ang nahitabo niini unsa naman? Aduna na hinuoy mga madugoong insidente kabagdig gibulkadas, di ba? Og ingon man usab, panahon na usab siguro nga monitoron kanunay, no? Tan-awon ang kining nahitabo kabagdig gibulkadas, di ba? Dunay palisiya ang ato ang Department of Education, child friendly, di ba? Bawal ang bullying. Pero nganong hangtod karon, aduna pa man gihapoy mga bullying daghan kabagdig gibulkadas nga insidente. Dili gini mawala magipurhinoan ang bullying kay kung ugaling manggod sa katulungan o sa classroom walay bullying nga mahitabo, kining maingon taog kuan ra pod kayo walay kabibo ba, di ba? Kay kini magong bullying mga binuang ba, mga pasiaw, maingon ta kabagdig gibulkadas makadala og katigaw sa classroom or makadala og katigaw sa mga magbarkada or magkaklase kabagdig gibulkadas, di ba? Kung seryoso ra kayo, murag boring ra kayo ang inyo nga pagtuon, mao na ang mahitabo kabagdig gibulkadas, Dunagi mga bullying ang kining mga batok sa mga estudyante. Sa muna nga kinahanglan siguro pod nga monitoron sa mga magtutudlo aron kabagdig kabalkadas nga mapakgang ba, no? Kay basinon niya o gagumikan kay nasubraan na sa kining pagabuli ang resulta kabagdig kabalkadas mahitabo ang ingon ini nga insidente, madunggaban, masumbagan. O di ba ka, pinaka-worst, kinigil mapusilan kabagdig kabalkadas. O niya to think, ha? 14 o 15 anyos pa ning mga bataa. Ingon ini na ang ilahang kining nabuhat. Kaya gatong matod pa sa usa, sa nandakpan, kay lagi, ang gikatawan, ang iyahang alot. O, modo to ay usa sa mga nagtukmod kung nga no, nga nabuhat niya ang krimen kabagdig kabalkadas. Sumuna ang lessons learned sa tuwang mga magtutudlo sa atong Department of Education nga kanunay nga siguraduhon ang kaluwasan sa mga katawhan o sa mga tinunan og lakip na usab kabagtig kabulkadas, no, ang mga gipatuman nga mga palisiya kinahanglan usab nga lantawon pag-usab, no, aron nga dili na masubli ningon ini nga insidente kabagtig kabulkadas. Diris Pagadian City, kanya itong nakalabayng tuig. Aduna po'y estudyante nga gidunggab tungod gihapon sa bullying. Di ba? So, sagad gayod sa makahimo o komosyon kabagdig kabalkadas, gumikan yun yun ang itawag tag bullying. No? Yaga-yaga ba? Mga binuang kabagdig kabalkadas nga nagdahom ang uban, nga okay ra. No? Pero ang resulta kabagdig kabalkadas, nasakita na o pag-ayo kadtong gibuli, no? Sumuna nga napuno ang gibuli. So di na kapugong sa iyahang kining kaugalingon ang mahitabo ingon ini gyud kung dili manunggab mamusil o di baka manumbag. Dahil ang resulta sad-an pa hinuon ang gibuli kabagtig kabalkadas, di ba? Sumuna ang atong awhagon ng atong mga magtutudlo, no? Nga kanunay gayod ninyo nga monitoron? Kanunay ninyo nga kumustaho na inyo mga estudyante? Kay sayod ta, di ba? Nga ang matag estudyante, adunay tagsa-tagsa ka mga batasan. Dili susama tanan o managsama tanan o batasan kabagdig kabalkadas. Dunay tarong, dunay mga badlungon, dunay mga violente, sumauna kabagdig kabalkadas, nga kinahanglan gayod kanunay monitoron. Oh, kay lagi dili man gyud tanang estudyante managsamag mga batasan tungod usab kana kabagdig kabalkada sa ilahang gigakwano kini ba taw nga gigikanan ba unsay nakapalibot nila kabagdig kabalkadas, di ba? Mao na nga angayan gayod nga monitoron sa kanunay. Ikaduha, kabagdig kabalkadas, makaingon ta og ingon ini nga matang sa insidente, no? Inibitaw nga mga minor de edad kabagtig kabalkadas nga kaya na mubuhat og unsa man nga krimen, makaingon ta ba nga mao ba ni ang resulta sa balaod bitaw batok nga nagprotektar sa mga kabataan nga bawal pitulon kabagtig kabalkadas, di ba? Dunay mga balaod nga nagprotektar kanila naay mga bata nga lisod kaayo disiplinahon tungod kay dunay ahensya nga nagprotektar kanila nga mao ang DSWD, di ba? Uning sagad po doon sa mga bata kabagtig kabalkadas, mga violente na dili na kabalo mutahod, dili na kabalo mahadlok sa mga dagko kabagtig kabalkadas. Nga naman tungod kay panahon nga disiplinahon sa ginikanan pagmadapatan, dunay DSWD manalipod kabagtig kabalkadas, di ba? Dunay DSWD. Kung i-report ka, kung imong gibunala na imong anak, dunay labhag o lama sa ilahang lawas, gikas imong mga pagbunal o diba ka, pag kiningamit ang imong kamot, pag mutabdangop nga to sa buhatan sa DSWD, preso ang ginikanan. Diba? Kay lagi daw, kinahanglan nga kung disiplinahon ang bata, dili ipaagi sa pisikal, kundili ipaagi lang sa pagmaymay kabagtig kabalkadas. O, mamanay ang kinikanunay na itong madunggan. Nga, pwedeng disiplinahon ang mga bata, pero dili pwedeng dapatan. Pero karong mga panahon na mangod kabagdig kabalkadas, no? Karong mga panahon na maingunta nga ang mga bata, kung yaw-yaw lang ang imuhang kining buhaton, magpabungol-bungol, di ba? Magpadingol-dingol, kabagdig kabalkadas, maragway na dunggan. Muran lang kag bayuokon sa sige kag yaw-yaw dana, ang imong mga anak, ang mga batanon karon, muragway na dunggan. Din pagkahuman, imong sugo, imong trabaho. Di ba? Nga naman, tungod kay nagsaligro na makabatanunan nga bawal sila madapatan tungod kay protektado sila sa balaod kabagdig kabalgadas. Unlike ka ni Adto, panang labay mga katuigan, itong mga natawag mga 90s, masayop ka, bunalan ka glipak, bunalan ka o gakining unsay ibunal, bakos, pagkahuman, paludhon kag asin, paludhon kag bugas o baka munggos. Nganong kining wala may ingon ay nga matang sa mga insidente kaniadto, di ba? Karon kabagdig kabalkadas gumikan kay nahimo nang protektado ang mga tinun-an, sumone nga sagad sa mga tinun-an unsa man. Nahimo nang mga violente kabagdig kabalkadas, no? Panahon nga makabuhat og krimen ang usa ka minor de edad, kinsay pangitaon? Ginikanan. Questionon ang ginikanan nganong wala nakadisiplina ang ilang mga anak, di ba? Aha man ang DSWD, manghinaw na, di ba? Nga panahon nga disiplinahon sa maginikanan ang mga batanon, ang mga minors, tuan DSWD, anda mugtaganang mudakop sa maginikanan kung ugaling madapatan o taman ang anak, hastilan. Mauna yung mahitabo, kabagtig kabulgadas, mauna nga gumikan sa kabayulintig pangisip ng mga batanon karon, no? Gumikan kay gakining gamay na kayog pasinsya ang mga batanon karon kaniadto ang yaga-yaga murag wala ra man gusto tuwa, di ba? Panahon kay mga nangatawag mga 90s or 80s, di ba? Dunay mga yaga-yaga nga murag wala lang basta kay mosabay lang ka. Pero karong mga panahon na mga nangatawag mga 20s, nako, yaga-yaga eh, di ba? Dali kayo mga suko, mga putong kay kabagtig kabulkadas, huwag hangtod nga mahimong bayulinti o mabuhat na dayog krimen. Sumone ang nahitabo. Mauna nga, ang atuang panawagan, no? Nga, mintras wala pa'y nahitabo ngayon ini nga insidente dire sa tuang Rehiyon 9, no, sa tuang lugar, karon palang daan kabagtig kabulkadas, pahugta na ang seguridad sa matag tulunghaan, no? Gani, ang atuang tulunghaan, kung ninyong makita, adunay mga apil sa ilahang kinibitaw nga seguridad. Kinibang pagbutang og perimeter fence kabagtig kabalkadas, pagkural. Oh, pagkural, nga uban po, kay putol-putol, kay tungod wala po isaktong budget gikan sa Department of Education. Ang budget sa pagbuhat og kural, kay sagad, gikuan lang, gitugyan kung adunay batch nga mo graduate, di ba? Or else, kung aduna may mga kining kural, dali ra pod kayo malayat sa mga estudyante kabagtig kabulkadas, di ba? Kay sagad sa mga estudyante karong mga panahuna, guard ra magud po ilipaton. Oh, security guard ra lipaton, madto sa likod sa tulunghaan, mukat-kat sa kural aron makaikya sa klase. Mupod na. Mauna nga usa gayod sa kinahanglan nga lantawon karon og taman sa tuang Department of Education, mao gayod ang kaluwasan sa mga tinun-an nga naa sa ilahang kining puder kabagtig kabulkadas, no? Kay og duna ra bay mahitabo sa sulod sa classroom, sulod sa tulunghaan, syempre ang ma-question kabagtig kabulkadas, mao gyud ang mga magtutudlo og lakip na usab ang security guard, di ba? Mamagini ang mahasngan sa mga kwan, sa mga kining investigasyon. Maoy ma-question sa kadaghanan kung ngano nga nakasulod ng bataa nga nagdalag hinagiban, asa ning agi, unsa kaluag ang seguridad, no? Unsa kaluag, unsa kahugot. So, mao na ang mintras dire, wa pa sa to na hitabo, hala. Sige, mga kabagdig kabalkada sa mga magtutudlo nga nagpaminaw garon, mga principals, mga personahe sa Department of Education, karon pa lamang pahugti na ang seguridad sa inyong matagtulunghaan og lakip na kabagdig kabalkadas, pangayo mo kanunay og assistance or tabang gikan sa tuang kapulisan, no? Kaya aron nga magpabiling hapsag malinawon ang usa ka tulunghaan kabagdig kabalkadas. Duga pa lisgutan na sa pagbalik diri paghapon sa tuwang tulumanon bagtingan sa katawhan alas 6:28 na.
1: Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagtingan sa katawhan.
2: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
3: Sample Plus Gold.
4: Ako dahi si Gary. Grabe kitas akong sugar sa una, 200 kapin. Pagadungog na ako sa radyo, may epektibo ang Santon Plus Gold. Akong gibanatan na ginom, 3 times a day na. After 2 to 3 weeks na ako pag-inom sa Santon Plus Gold. Pagbalik na ako check sa akong sugar, nag-EAT na lang. Grabe epektibo sa Santon Plus Gold.
3: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Gold.
5: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
6: Pangatlong patinig ko sa inyo, bago ako sumubo. Wala namang masama ka ako pero sabukan ko. Marami na po akong sabukan ng mga produkto. Parang walang nagbaga ko doon sa aking anak. Wala namang masama ka ako. Sabukan mo nga mahumanap dyan sa kunang rice cup eh. Dahil napapakinggan po sa radio ko ako eh. Maganda, marami nagpapatunay na kakuhin maganda. Ayun po, binilan po ako. Dalawang kartag. Ako sabukan ko lang. Hindi nang maubos ko po yun. Pabili ako ulit. Paklo na. Pinabili ko. Ano gumanda ang kondisyon ng katawan ko. Walang po. Ako maganda nga ata ako. Maganda nga.
5: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
7: Said Celebrity Beauty Soap. Said Celebrity Beauty Soap.
8: Kasagaran, buntag yung kunya. Ako siya ginababad. Ginababad na ako mga 5 minutes bago na ako banlawan.
9: Mm-hmm.
8: Tapos after mga siguro mga 5 days, nakita na ako na naglite na ang akong kuana. Magbukoy yung mga melasma sa face.
9: Mm-hmm.
8: More dark spots siya, ana.
9: Mm-hmm.
8: Tapos naglite siya. Dati mango daghat kay kong mga whiteheads o kanang blackheads sa akong nose sa pit. Karon wala na kay wala na mang puti ya.
7: Said Celebrity Beauty Soap.
10: Said Celebrity Beauty Soap. Experience the best accommodation from a hotel. The new
11: Pensione di Eliana.
10: Pensione di Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV, 24/7 backup generator, 24/7 open for check-in, free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor, and overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos. And soon to be served, short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255. Located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione di Iliana. Offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione di Iliana.
3: Radio Magbating.
1: Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagtingan sa katatawhan.
3: 106.2 FM. Radio Magbating.

Ala sa istray tayo uro na oras kabag na gabalgadas, balik tas to ang apag panaguban ang bagtingan sa katauhan ng sabihan paghihapon sa Radyo Bagting o sa Bell FM. Sa ganoon na ito sa pasalamatan ng ato ang nagpaluyo kabag na gabalgadas siya. Sa ito ang tulungan ng bagtingan sa katauhan ang Iliana Bibio College, the Builder of Future Leaders. Madaray kursong gitanya, kasama sa BS in Criminology, BS in Social Work, BS in Entrepreneurship, BS IT, BTVTED o BAELS, alang na niya itong mga katauhan, mga ginikanan. Nga doon ay mga tinunan na pa-enroll na or pa-enroll na sa Iliana Bibio College. Tungod kay ang Iliana Bibio College, kabag na gabalgadas sa kapribadong tulungaan sa pagadian na panubos kayo o tuition fee. Mauna, nga unsa pa imong gipaabot. Diri na patunghaan imong mga anak o inyong mga kabataan sa Iliana Bibio College, the Builder of Future Leaders. Ingon man, kabag na gabalgadas, niyabag usab sa tuwang at tulumanon. Mao ang Camp Health Multi-Specialty nga nahimutang sa CNS Ubayubay Building Lumbia Pagadian. Ang Camp Health Osaka or doon ay mga espesyalistang doktor nga gipangunahan ka na ni Dr. Charlo Bayubay Osaka Obstetrician Gynecologist nga doon sa specialty sa Maternal Fetal Medicine High Risk Pregnancy and Women's Ultrasound. Dahil pa mga espesyalistang doktor sa Camp Health. Mauga na kabag na gabalkada sila si Dr. Gino Lumbancoro, Internal Medicine with a specialty in Adult Pulmonology. Si Dr. Rubina Bancoro, Pediatrician with a specialty in Pulmonologist. Dr. V. Antolino, General Pediatrician. Dr. Carlo Tago, Internal Medicine. Si Dr. Heidi Bali, General Dentistry. O gadaghan pang uban kabag na gabalkada sa mga espesyalistang doktor sa Camp Health. Alam sa dugang kasayuran, pwede mong mutawag or mutek sa cellphone number nga 0935-596-6752. 0935-596-6752. Mawag ka na ang Camp Health Multi-Specialty Kabagting o Kabalkadas. Lain pang niabag sa tuang tulumanon, mausab ang GPMT8 International Manpower Services Corporation. Alang nga niadto nga mga kabayanan nga nagpagidaron og 24 nga tuna sa 43 anyos nga dunay nga plano nga motrabaho sa abroad isip mga domestic helper adto na kabag na gabalkadas sa GPMT8 International Manpower Services Corporation lisensyado kini sa Department of Migrant Workers. Wala mo angay kabalak-an og diin maduna ka may passport or wala, pwede ka nga mo apply kabag na gabalkada sa GPMT8 International Manpower Services Corporation. Kaya nagtanyag sila og libre nga pagkuha or paglukat og passport, libre nga medikal, libre nga kapuyan samtang ikaw tuwa sa Manila, libre nga pagkaon og libre nga pamasahay paingon sa Manila. Wala sa pay mong ipaabot, kabag na gabalkada siya. Adto na sa GPMT8 International Manpower Services Corporation. Aron ka kabag de gabalkadas nga maka trabaho sa gawas sa nasod sama sa United Arab Emirates, Qatar, Kuwait o ingon man kabag de gabalkadas. Sigurado gayod nga protektado ka pinaagi sa GPMT8 International Manpower Services Corporation. Unta ka lamang or pakikitae si Miss Jacqueline Cabahog. O di ba ka makuntak kabag de gabalkada sa cellphone number nga mao kini nga musunod. Ang cellphone number sa GPMT8 0927-362-1908. 0927-362-1908. Or di ba ka sa 0962-211-6023. 0962-211-6023. Mao ka na kabag de gabalkadas ang numero sa GPMT8 International Manpower Services Corporation. Alang na itong gustong mutrabaho sa abroad isip mga domestic helpers.

0: Alas sa 6:36 na itong oras, kabagdig kabalkadas. Diri paghihapon sa tuang at tulumanon. Laing ilusgutanan karong butaga kabagdig kabalkadas, may tungod usab, katubitaw ngayong nahinunduman itong nag-viral nga empleyado sa LTO kabagdig kabalkadas diri sa Pagadian City or sa Region Bado. Region, kuwata masayop. Nga din, kabagtig kabalkadas, katong nakalabayng simana. Nakalabayng simana ni kabagtig kabalkadas, no? Nga din, giingon na kabagtig kabalkadas, nga ang nasangpit nga LTO, mga personnel or enforcer, nagpahigayon o pagpandakop kabagtig kabalkadas, diri sa may Pajares Avenue, Pajares Street ba? Kining paingon sa rotunda kabagtig kabalkadas ko na diin adunay usa ka motorista kabagtig kabalkadas nga wala nagsuot og helmet o ingon man pinasikad sa ilahang pagawas usab kabagtig kabalkadas nga kining pamahayag ang nasangpit usab kabagtig kabalkadas nga kining motorista kay gawas nga walay helmet, wala usab matudpa kini plate number ang iyahang nga gimaneho nga kini nga motorsiklo. Dayon ang nahitabo kabagtig kabalkadas, no? Ang nahitabo sa maong motorista gipara imbes nga muhunong ang nahitabo kay ning paturato hinog padaga nagpadayon ba, no? Nagpadayon kabagtig kabalkadas sa iyahang pagpadagan sa iyang gimaniho nga motorsiklo. Gipara siya og pila to ka enforcer. Duha ka enforcer kung ako masayop kabagtig kabalkadas ang ning para kaniya. Apan lagi wala gyud ming hunong ang nasangpit nga motorista kabagtig kabalkadas hangtod nga sa ikatulong nga enforcer nga maoy ning sugat kaniya makita sa video kabagtig kabalkadas, no, nga ang kining enforcer nga ikatulong nga ning sugat kaniya siguro gumikan sa na naputong na siguro ni si sir, no, napuno na ba gumikan kay pila ka enforcer ang iyahang gilabyan nga giparang nga wag yun ginang ni gihunungan ang resulta kabagtig kabalkadas unsa man iyahang gituklod, di ba? Makita sa video kabagtig kabalkadas nga iyahang gituklod ang nasangpit nga motorista nga wala nagsuot og helmet og lakip na usab niini ang iyang single motor nga walay plate number nga naka-attach kabagtig kabalkadas. Nan. Kagahapon na nito nakita pero ang ilahang official nga pamahayag kabagtig kabalkadas niato paning nakalabayng adlaw di ay nila gipagawas, no? Pero ato lang kagahapon lang ni nato nakit-an. Oo, kagahapon ra po ni na-post sa mga nagkadaiya nga mga social media pages sa mga Sibya Andres Pagadian City kabagtig kabalkadas, no? Na-post na po ni nato sa Radyo Bagting ato ang page. Nga matod pa dili tinuod nga gituklod, no? Ang maong motorista kabagtig kabalkadas sa ilahang personahe. Oo. Sa ilahang personahe kabagtig kabalkadas tungod kay gipugngan lang matudpa sa iyahang sa kining enforcer ang maong motorista kay lagi wala ning hunong pero ang nahitabo na outbalance matudpa or wala matudpa nakahinimbang ang maong driver maong natumba.
1: Laban sa katawhan mo dapig sa kamatuoran pagtigil sa sakatatak.
0: Pero klaro kayo kabagtig kabalkadas makita ninyo sa video nga gituyo gayod og tuklod sa maong sa enforcer aron nga matumba ang nasangpit nga kining motorista kabagtig kabalkadas, no? Iyahang gituyo og tuklod aton tanawon ha kung kinsay pangalan aning maong enforcer nga gipahagihinganlan man sa kuan kabag di kabalkada sa ilahang opisina, no? Gihingan lang ni sa ilang opisina kung kinsay pangalan at tuaning tanawon kabagtig kabalkadas kay inani ba? Klaro na gani kayo, di ba? Makita sa video kabagtig kabalkadas kung unsay gibuhat sa kining ilahang enforcer dayon ang nahitabo kabagtig kabalkadas kay panalipdan pa, di ba? Ingnon pang wala daw gi tuyo. O si kinesi law enforcer Ronel Abad kabagtig kabalkadas giingon immediately positioned himself and prevent the motorcycle from passing through the roadside inspection. Di man yan maglugos magtagbasa ning lang kuan oy kay pagkapong kuan na tawag ani pagkapong halapan ng ilahang gipagawas nga incident report kabagtig kabalkadas, no? Incident report sa clarification on the video circulating on the social media regarding alleged evasion of an LTO Region 9 checkpoint. O, checkpoint ito sa LTO Region 9 kabagtig kabalkadas. Nagtrending na ni ang maong video, no? Bahitungod sa gibuhat sa nasangpit nga driver ay sa nasangpit usab nga enforcer. Ato ang makita, sala gyud sa motorista kabagtig kabalkadas, di ba? Sala sa motorista tungod kay wala siya nagsuot og helmet og ingon man wala siya kining plate number nga naka-attach sa iyang motor nga dahog yung supak or kining violation sa trapiko. Samot na nga dunay mga enforcer nga nanakop kabagtig kabalkadas. Pero ang pangutana diri ba? Paigo ba? What if, no, ang pagtuklod sa nasangpit nga enforcer kay naparok ang maonga motorista. Walay helmet, di ba? Dakupon ang usa ka motorista, walay helmet, kay lagi daw aron nga maprotektaran ang ulo kung ugaling adunay kung ugaling madisgrasya. Pero gato nga video nga makita ngayon, gituklod kabagtig kabalkadas, kay kini si law enforcer Ronel Abad, no? Mingon kabagtig kabalkadas nga, di ba, mabutang po sa peligro hinoon ang kahimtang sa maong motorista. Nga, kung buto na hunaon, maingon tang sala nilang duha, di ba? Dunay sala si motorista, kaya gipara sa duha ka enforcer pero gilabyan lang, pero doon na po'y sala si enforcer tungod kay iyahamang gituklod kabagtig kabalkadas pero basin klaro na gani kaya sa video gingon nga ipanghimakak pagyod kabagtig kabalkadas.
1: Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagtigar sa katatawhan.
0: Muna nga atuang auhag usab karon, no, sa tuang mga motorista kun ugali na dunay dakop ay nalang mo pod pa kining turatoy og padagan ay nalang mo lahos kun ugaling nakita ninyo ganun ay checkpoint, di ba? Ka insulto pod kayo alang sa tuang mga enforcer nga dili mo dakpon nga klarong aduna mo'y violation, di ba? So insulto pod kayo. Sumo na nga sa siguro, no, sa gumikan lagi kay naglagot siguro ni si Sir Ronel Abad nga dunay duha ka enforcer nga ning para pero gilabyan lang. So dito kabagtig kabalkadas gimoy iyahang na tuklod. Pero unta pod inang mga LTO personnel, no, sa kisama nagpagawas nini nga maong kining pamahayag na bay nakabutang dire wa man gyud wa pod gibutang kisa nagpagawas ading incident report. Ayaw na lang pud ipangulipas. Kay makita man gud sa video, lahi ra ang video nga gipugngan og lahi ra ang video nga lahi ra pud ang action sa gituklod kabagtig kabalkadas. Ang video nagpakita gituklod. Pero nganong ingnon man nga gipugngan pa, di ba? So mao na kabagtig kabalkadas ang atong pangutana garong panahuna, no? Kun na unsay mahitabo? Hutan-on po ng LTO, di po ni mutubag, di ba? Daghan po ni og mga alibay na dayon. Daghag mga pasumangil nga dili available si suanso. So muna ang mahitabo, kabagtig kabalkadas, di ba? Kapila na ta ning attempt diha ng LTO Region 9? nga daghan kayo grason. Mura bitaw, gumikan sa ilahang mga kini nga maangkon nga pagpangbash kabagtig kabulkadas. Digod, idlas kayo media, no? Dili kayo magpa-interview og media, gawas lang kung maundas pat nimo kabagtig kabulkadas. Pero kung ugali nga kini nga ingon taog kuan at tuon nimo silang opisina, nako, ay nalang pagdahom kabagtig kabulkadas nga maka-interview ka kay pagkang daghana pabalik-balikon ka hangtod nga wa kay ma-interview kay pul-an na kag pinaabot sa maone ang nahitabo nga aron ta tupod nga makuha na to ang side ni kining Ronel Abat kay lisod magud kaayo nimo i-deny, di ba? Lisod kayo i-deny kabagtig kabalkadas nga adunay video. Oh, nga klaro gayud makita sa video nga gituklod gayud, no? Wala gayud ingon kabagtig kabalkadas nga gipugan, no? So mauna kabagtig kabalkadas. Mauna kabagtig kabalkadas nga ang buhaton nimo unsa man, no? Ang buhaton sa tanan nga mga kining motorista kung ugaling adunay dakop, tan-aw ninyo nga aduna moy violation. Hala sige, ay namog padayon kay insulto ra gid pod kayo na sa tuang mga enforcer nga magpadayon lang mo dana sa imurag wala ra murabitaw wala normal lang murag wala mo ipake, di ba? So aron pod nga dili maputong ning atoang mga kuan ang atoang mga enforcer kay bisan pa siguro si Kinsa oy kun ingon ini pod nga kuan kini bitaw nga gibuhat sa usa ka motorista murag makabuhat gyud pog ingon ini, no? Pero lagi pagkangalan kabagtig kabalkadas nga kuan ba? Nabutang po sa peligro ang kaugalingon sa saka motorista human nga natumba kagituklod. So makaingon ta kabagtig kabalkadas nga dili po da sakto ang gibuhat sa mao nga enforcer, no? So kinahanglan enforcer ka, gibutang ka diana sa imuhang patasan ang imuhang pasensya, imong pailob, di ba? Dili kay magpadala ka sa imuhang kasuko. Oh. Kay syempre init pa kaayo, yun pagkahuman inatuon lang, no? So muna ang hangyo lang nato. Sinabtan na ilang good, no? Di lang good pud ingon kabagtig kabulkadas nga magpalabi sa unsa man. Magpalabi bitaw sa kining pagpatuman sa balaod kay karong mga panahon na lisod pa biyaghapon kaayo, di ba? Dunay mga motorista nga dunay mga violation tungod kabagtig kabalkadas kay wala sila igong kwarta nga ikaproseso na ana kun unsa man ugaling ang kulang sa ilahang mga kining gipanag-iyahan nga motorsiklo or di ba kaha gipanag-iyahan nga mga sakyanan, di ba? Nga imbes nga kining ilahang ikuan igastos ilahang nga motor, ilahan na lang unahon kabagtig kabalkadas unsa man ang pagpalit og bugas kay mao man ni importante kayo. O tanawa sa video gani kabagtig kabalkadas ato ang page karon o. Kun unsa? No, daday dunay tulo, no, dunay duha ka enforcer nga ning aksyon para gilabyan lang pag-abot sa ikatulo tuara. O tuara gituklod. O di ba? So mo na kabagtig kabalkadas nga maingon tag sa usahon og deny. Dili gayod makadinay ang atoang ang video, digin mo makadinay sa video kay nganuman kay ang video makita man gud kun giunsa, no? Kun giunsa gipugan, kay ang gipugan pa, no? Dili maingon ta nga murag mawakli ang kamot sa enforcer, no? Makita man gud kun giunsa gituklod gyud nya kabagtig kabalkadas kay action ba sa enforcer. Nya pagahuman moingon pa gayod nga gipugan pastilan. Alas 6:50 na itong oras, kabagtig kabalkadas, samta sa pikas bahin sa tuang pasalamatan usab. Ang dugang pangniabag sa tuang tulumanon kabagtig kabalkadas, mausab kining National Irrigation Administration Kunia 9, no? Alang niya itong magkatauhan, nga dunay mga pangutana, mga reklamo, bahin sa inyong basakan, o diba ka sa, sa kining yuta nga gitikad, nga irrigated, apan gipambaligya, kagihimong commercial, sa inyong lantaw kabagtig kabalkadas nga wala ning agi sa itong proseso o di ba ka do na gid mo yung mga concern bahin sa inyong basakan, no? Pwede mo nga mudangop ngadto sa buhatan sa NIA Diyan sa may regional center sa Balintawak, Pagadian City, Kabagtig, Kabalkada. Alasay si Quintay Uno na itong oras, samtang dugang pang itong ilisigutanan karong buntaga, Kabagtig, Kabalkada, no? Daghan o mga matawag ta o nagmulo na usab karon ng mga commuters dere sa syudad sa Pagadian. Mahitungod na nini Kabagtig, Kabalkada, kinibitawang dunay mga namasahiro sa syudad sa Pagadian nga sobra kamahal mangayo og plitihan Kabagtig, Kabalkada, no? Daghan na ni siya nga insidente nga atuang na mabasaan sa Facebook, pero lagi ang kinimanggong reklamo Kabagtig, Kabalkada sagad sa mga commuters ang ilahang nasakyan mga kulurom. Oo. Mga kulurom ang ilang nasakyan nga mao hinungdan nga atuang kining LGU ang local government of Pagadian lakip na usab ang atuang LTFRU maglisod Kabagtig, Kabalkada sa paghatag og kasulbaran mahitungod na nining unsa man nagkagrabe Kabagtig, Kabalkada nga problema, no? Problema sa mga commuters nga hilabihan kamahal ang pangayo sa pipila ka mga drivers, di ba? Nan. Ang ginaingon sa tuang mga personal sa LTFRU, paunsa mahatagan og solusyon ang usa ka problema kun ugaling diri sa Facebook lang ninyo ipadangat og dili dito sa ilahang buhatan. Ikaduha, kanunay na nang gibalik-balik sa tuang mga personahe sa city traffic. Ingon man sa tuang mga konsyal sa Sudas Pagadian o ni Mayor Sammy, nga likay ayaw kamugsakay sa mga namasahiro nga bao-bao nga walay mga prangkisa. Di ba? Pero ang nahitabo Kabagtig, Kabalkada unsa man, di ba? Ang nahitabo basta kay dunay bao-bao di na tan-awon dunay may franchise or wala, di ba? Ikaduha Kabagtig, Kabalkada, ikaw nga pasahero dili po siguro ka diha-diha mo sakay dayon kun dili ka mangutana kung pila ang pangayo sa driver. Or di ba ka sagad garon ang driver inig mo sakay ka magpahatod ka ng lugar ha? Ingnon man ka nga ma'am kinila nga plitiha ma'am, di ba? Kumusugot ka, so walay problema. Abi sa driver nga okay ni mo, dili bugat si mong buot. Pero matingala na lang ang uban ng mga driver, kay nagsabtarong ang saabot na ng resulta, mapost na lang sa social media, nagbagulbol kay nangulikta o sobra kamahal. Di ba? Ang pangutana, kisa ba'y sadaan? Ang driver nga ninghangyo lang sa commuters, o dugang nga plitihan, or ang commuter nga nganong ning sugot sa hangyo sa driver, di ba? Nakuha niyo akong ako ang point. Ang driver nga ning hangyo og dugang plite, kung dili mo musugot, wala na imahimo. Dili na mamugo sa inyo ha. Kana kay ning sugot mo Kabagtig, Kabalkada, buot pasabot, dili bugat sa inyong buot nga nangayo sila og dugang nga plitihan. Di ba? So karon ang nahitabo Kabagtig, Kabalkada, daghang nangita og mga fair metrics kung asa na unsa gayoy sakto nga plitihan. And to think Kabagtig, Kabalkada, ang dere sa Pagadian nahitabo kung ikaw pananglitan commuters, no? Panahon sa kagabion og sa adlaw dunay usahay nga mausab ang plitihan nga anuman. Kay syempre kung adlaw daghan og pasahero daghan magpahatod anang lugara kung naha mouli. Pero kung gabi eh, mahulog Kabagtig, Kabalkada, medyo mumahal ang plitihan, samot na kung ugaling imong lugar tuyoon or ikaw lang ang pasahiro. Nahulog Kabagtig, Kabalkada, nga imong gipakyaw ang oo nga bao-bao aron nga makauli ka sa inyo ha. Di ba? Mao man na ang saktong tanaw ni mo ba? So, makaingon ta Kabagtig, Kabalkada, nga kung na fair metrics ang inyong sundon, inyong gipangita, na aman, no? Kung may nguntag, nausab ba ang fair metrics sa Pagadian? Wa nausab, no? Wala nausab, kay nagpabilin tungod kay kinahanglan pa man ni muagi sa sanguniang panlungsod o doon ay ipahigayon nga public consultation aron nga Kung pabor ba ang mga commuters ang makatauhan nga maingunta o gadunay kining kausaban o duga nga plitihan. Diba? Papila po'y plitihan pananglitan. Dina na itabo kay Bagdig Balgadas, karon so far wala. Sa muna ay giingon ni Mayor Sammy, ingon mas sa mga uban ng mga konsyalis, nga sabot-sabot lang sa, no? Total, kung dili mo musugot, dili man po na mamugos ang driver. Kana kay lagi ning sugot ka, subot pa sabot, uyon ka sa inyohang nasabutan. O nga karon imong i-insister sa mga nagreklamo nga dili pwede nga sabot-sabot lang kay lagi daw tanan apektado. Tanan man apektado and then kung dili ka musugot, hala sige pag-hike dito sa inyoha eh. Nganong magsige man kagyaw-yaw dire sa social media nga bugat sa imong buot ang dako pamasahe, o nga human musakay pagkagbaw-bao, di ba? Ana na kasimple. Kung dako og pangayo ang drivers, hala sige pag-hike paingon sa inyoha aron di ka makapretig dako pasilan. Nganong hasulon pa man na. Muna kabagtig kabulkadas nga masay makairita po ng uban ng mga commuters, no? Tarong nga nakigsabot ang mga bao-bao operators, abi og nagkasinabot og tarong, pagkahuman i-post na lang pinakalit, kinasuko na. Bueno, kabagtig kabulkadas, wala ko yung oras. Salamat sa papakikuban ka na ako, hangtan na lamang og mga pungadlawa. Deras na tulaman na nabagdingan sa katawan na lasay si Quinta Shete sa buntag.
1: Laban sa katauhan, mudapig sa kamatuoran, pag-ingon sa katatauhan.
2: Sample Plus Gold.
3: Ako si Carding, taga Cebu. Na ako'y diabetes, taas kaayo akong sugar, 300. Ipatay ko sa akong anak ang Sample Plus Gold, tulo ka capsules o sakad. Bulan lang, 100 na lang akong sugar. Dagang salamat sa Sample Plus Gold, kinaayo ko.
2: Sample Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sample Plus Gold. Mapalit sa mga butika.
4: Si Ma'am Annabelle, nagbabay siya.
5: I-try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumi. Tapos nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso, Kuya Boy. Hindi ako nagpapalpit eh. Ano po, saan na po kami nag-coffee ng rice coffee?
6: Thank you very
5: every
6: much.
5: Every morning. At saka minsan po gabi, habang nanonood kami ng TV.
6: Tama.
5: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
4: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
7: Taas na uric acid. Mao ang kasagarang masinati sa tawo samtang nagkaedad ug wala kini mga sintomas. Basta na lang mo atake. Mao kana ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
8: Kagaraw tambal ipanginom, nagsinog balik-balik pa medical pa ultrasound, taas akong uric, akong ulo magsiko kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban ug nanambok na gani po. Pagsugo na og inom sa Paragis, makapi man na siya ang capsule. Ginta na gyud akong gibati. Kamo nga wa nagparagis, sige pagparagis na mo.
7: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
9: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong prangpaan ako, paragulay ko suba, murag-panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya, pag niya akong gigamit. Kugon na yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
2: Sad Kugon Herbal Capsule, basta kugon, lawas bas kugon. Are you
10: planning to build your dream home? Balay negosyo o proyekto nga pangandoy? Sugdi na karon kay sa MC1 Hardware, kompleto na, barato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plastic wares, appliances, uguban pa. Adao sub hardware items sa second floor, sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, og industrial tools and equipment like generators and chainsaw. Of course, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment, sama sa tailor machines og sprayers. Og kung comfort ang hisgutan, available ang furniture og bed linens. Nagtanya gusto delivery service para sa mga customers. Unsa pa inyong ihulat, bisita lang sa Pagadian Branch, anasa Rizal Avenue, Kilid sa Novo, Mulabi Branch, Capistrano Street, tapad sa Des Appliance, ug ang Maranding Branch ana sa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abli gikan alas 8 sa buntag ngadto alas 7 sa gabi, Lunes hangtod sa adlong Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware.

0: Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Og DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibyag gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama og musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon og mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras sa sibihan sa Radyo Bagting og Bell FM, alas 7:03 sa buntag.
2: BBC Bagting Balita.

0: balita. Lunes hangtod sa adlaw Sabado. Mga balita gikan sa tinubdang lokal, regional, gikan sa kauluhan, sa gawas sa nasod. Mga balita sa nasayod kaba corner. Balitang sports ug balitang showbiz. Ug ania ang inyong higbalita.
1: Kabagting og kabulkada, kumusta og maayong buntag kaninyong tanan? Adlaw kita karon nga Martes, Pizza 23 sa bulan sa Hunyo tuig 2025. Welcome sa BBC Bagting Balita alas 7. Live kita karon nga mabati sa duha ka mga sibyahan ilawom sa Baganyan Broadcasting Corporation sa DXCA 106.3 Bell FM o sa DXBZ Radio Bagting 756. Makita usap kita karon sa mga Facebook pages sa Radio Bagting Entertainment o sa Radio Bagting News. Ma-monitor usap kita sa Radio Bagting mobile application.
0: BBC Headlines.
1: Sa uluhan sa balitang lokal, JO sa casual ang mga empleyado sa matag LGUs, halos miyembro na sa SSS pinaagi sa Kasangga program.
2: 3rd IB ug uban pang ahensya sa gobyerno nagkahiusa sa inaugurasyon og blazing sa Balay Silangan Reformation Center sa lungsod sa San Pablo.
1: Mayor Samico gipasundayag ang dagkong pamuhunan og turismo isip padayong nagpaasensa sa Pagadian atol sa State of the City address.
2: Sa uluhan sa balitang regional, high-ranking NPL leader, patay, laki pang usa ka miyembro atol sa inkwentro sa Bukidnon. Tulo ka high-powered firearms na sakmit.
1: PNP gikabalaka ang pagpamusil sulod sa tulunghaan dito sa Tacloban City. Tulo ka minor de edad, patay, pito, samdan.
2: Sa uluhan sa balitang nasyonal, PBBM administration mihimog aksyon batok sa krisis sa Middle East. $1.5 billion nga pondo sa ADB giandam na alang sa uplift program.
1: Ikaupat nga bilateral MCA tali sa Pilipinas ug Estados Unidos nga nagtumong sa pagpaligon sa kooperasyon tali sa duha ka nasod sa mga operasyon sa kadagatan.
2: Sa uluhan sa balitang international, Spain nakasinati og unang heat wave sa 2026.
1: Iranian delegation nag-walk out sa Swiss venue human ng hulga ni President Trump sa pag-atake kalabot sa suporta sa Islamic Republic sa grupong Hezbollah.
2: Sa uluhan sa balitang negosyo, PSP gipatas-ana ang interest rate ngadto sa 4.75% tungod sa kusog inflation pressure.
1: Sa uluhan sa balitang sports, Eman Pacquiao napildi kang Rodelin Perez sa PBF title fight.
2: Sa uluhan sa kahimsog sa panlawas, DOH ZPCHD miduyog sa paghandom sa 2026 National Refugee Day o Gloman Day campaign.
1: Samtang sa nasayod ka ba corner, kinsay naka-imbento sa nindot nga Glock 9mm nga pistola. Gaan, di ba?
2: Sa uluhan sa balitang showbiz, Ruru Madrid gipasigarbo sa Sambuanga City atol sa iyang pagbisita.
1: Mga to ang mga uluhan sa BBC Bagting Balita alas 7 karong buntag ang mga kabagting o kabalkada. Kami ang inyong mga tigbalita.
2: Ako si Bagting 27, Dari Likat, Ayaay.
1: Ako sa si Bagting 29, Cyril Unyot Lirazan. Ang BBC Bagting Balita alas 7, hatulusab ka nato sa Pagadian Junior.

0: junior ug senior high school. Mao kini ang tulunghaan nga consistent sa academic ug sports achievements sama sa regional qualifiers sa soccer or football, futsal, volleyball boys, gymnastics ug athletics. Nagdevelop sa mga football scholar sama ni Theo Lico Libarnes nga usa ka member sa Philippine team, Jaro Andres Libarnes, Gerald Obedincio ug si John Riz Robles, RSPC winner and editorial cartooning, dance sports famous personalities ug gymnastic winners. Be one of them. Be like of them. Avail now sa ASC Scholarship sa Grade 7, First Camp, First Serve Basis, Pagadian Junior College Incorporated, a small school with a big name.
1: BBC, BBC, Parting, Balita,
2: Balita. Garon sa detalye sa itong mga balita, mga kabagting o kabalkada.
3: BBC, Balitang Lokal.
2: Malipayong gipahibalo sa SSS Pagadian nga halos tanang local government units kon LGU sa Zamboanga del Sur ang naparehistro na sa Kasanga Coverage Program sa Social Security System kon SSS Pagadian Branch karong tuiga. Nagkanayon si SSS Pagadian Branch Manager Edwin Rimuto, daghan ng mga local government units ang mismo sa maong programa kon misanong sa maong programa din kasamtangan nila ang gipaningkamutan nga magparehistro ang mga JOs o casual employees. Sigon ni Rimuto, ang programa nagtumong sa paghatag og social security protection ngadto sa mga job order o contract of service workers nga dili sakop sa GSIS pinaagi sa ilang pagparehistro isip empleyado kon self-employed members sa SSS. Pinaagi matud pa sa mga programa ang mga miyembro mahimong kwalipikado sa mga benepisyo sama sa sickness, maternity, disability, retirement, death og funeral benefits. Lakip na ang mga loan and privileges. Basta makatuman lamang sa gikinahanglan nga contribution.
4: Mas maayo arbatagaan lang po nila proteksyon ng mga klase sa mga empleyado. Kaya at least, kung sa yung mga maitabo nila na sila katrabaho, na po sila yung madawat, no? Natay mga sickness, maternity, disability, retirement, death, napatay funeral, then makaloan po sila, no? Then napatay itong easy program kung cover sila kanang mga disgrasya work related, so napatay may nanang mga program. At least di na magbago ang LGU, no? Paghatag ng mga lungong, mga hinabang, so magpunanay SSS sila mabimuhatag na.
2: Samtang gawa sa mga LGU, nagpadayon usab ang SSS sa pagpalapad sa Kasanga Coverage Program, pinagi sa pakigtambayayong sabang ahensya sa gobyerno aron mas daghang job order o contract of service workers ang mahatagan og social security protection.
1: BBC, BBC, Parting, Balita, Balita.
5: Sa laing detalye, nagpakita sa padayon nga suporta sa community development ang peace building o ang 53rd Infantry Matapat Battalion sa 1st Infantry Tabak Division Philippine Army pinaagi sa pagsalmot sa inaugurasyon o blazing sa Balay Silangan Reformation Center sa San Pablo, Zamboanga del Sur netong Hunyo 22, 2026. Gitambungan ang maong kalihukan sa mga representante gikan sa lokal nga gobyerno, nagkalain-laing ahensya, kapulisan o mga community stakeholders nga gipanguluhan ni San Pablo Mayor Divine Nelly E. Taucan Anghad. Ang pagtukod sa Balay Silangan nagpakita sa paningkamot sa lokal nga gobyerno sa paghatag og bagong oportunidad sa mga kanhing drug offenders pinaagi sa rehabilitasyon, values formation, livelihood training og skills development aron makatabang kanila nga makabalik isip kon produktibo og responsible nga mga miyembro sa komunidad. Pinaagi sa pagtinabangay sa LGU, DILG, PDIA, PNP, TESDA, DOLE, DTI o guban pang partner agencies, gilauman nga mapalig-on ang recovery self-improvement o reintegration sa mga benepisyaryo ngadto sa Katilingban.
2: Sa katapusang detalye sa balitang lokal, gibutiag ni Pagadian City Mayor Samico nga padayon ang pagsulod sa dagkong pamuhunan sa Dakbayan. Din gilaumang makapalapad pa sa commercial nga kalihukan sa syudad. Lakip sa mga gipaabot nga mamuhunan, mao ang pagtukod sa SM City o sa kabagong Gaisano Grand Mall, Ayala og ang SNR Membership Shopping Facility, samtang nagpadayon usab ang pakigpulong sa ubang dagkong investors.

0: interesado nga mamuhunan sa pagadian. Matod ni Kod, dako usab ang papel sa turismo sa pagpalambo sa ekonomiya o paghibong og mga oportunidad sa panginabuhian. Tungod ni ini gipadayon sa city government ang pagpalambo sa mga destinasyon sama sa Pagadian Water Park, Puluyagan Beach Resort, Pagadian View Deck, Lala Scuba Diving and Resort, o mga tourism boat services aron dili lamang makadani og mga bisita kundi aron mapadugay usab ang ilang pagpabilin sa dakbayan. Dugang panini namuhunan usab ang syudad sa maritime connectivity pinagi sa pag-angkon og containerized cargo vessel aron mapalig-on ang pamatigayon og commercial sa rehiyon, samtang gipalapdan usab ang mga programa sa social services, healthcare, agrikultura, edukasyon og pabalay aron masiguro nga ang kauswagan mahatod sa tanang sektor sa Katilingban. Gipasiugda ni Mayor ko nga ang tinuod nga bilis sa mga proyekto sa infrastruktura og ekonomikanhong inisyatibo makita sa ilang positibong epekto sa kinabuhi sa katawhan. Tumong sa lokal nga panggamhanan nga mapaduol ang serbisyo sa gobyerno ngadto sa komunidad og matuman ang pananaawon nga mahimong highly urbanized city og usa sa mga nagunang sentro sa ekonomiya sa Western Mindanao, ang Dakbayan sa Pagadian.
1: BBC Parting Balita.
2: BBC Balitang Rehiyonal.
3: Patay ang usa ka high-ranking leader sa usa ka pa kon usa pa ka miyembro sa New People's Army kon NPA. Samtang tulo ka high-powered firearms ang nasakmit sa sunod-sunod nga engkwentro sa Bukid Noni atong Hunyo 21, 2026. Sumala sa 4th Infantry Division, unang nakaengkwentro sa mga rebelde ang tropa sa 1st Special Forces Battalion sa sitio Tagiptip, Barangay Iba, Kabanglasan. Di namatay si Edward Pantandon alias Wando ang nasakmit ang usa ka M16 rifle. Sa laing operasyon, alas 11.35 sa buntag sa sitio na Lumsan, Barangay Silae, Malaybalay City, na inkwentro sa 8th Infantry Battalion, ang mga grupo nga miresulta sa pagkamatay ni Romeo Manpinsahan alias Kakoy, Commanding Officer sa Headquarters Force NEO, ubos sa North Central Mindanao Regional Committee. Na-recover usab sa militar ang duha ka high-powered firearms, uban ang mga magazine, bala ug backpack.
0: Sa dugang detalye sa balitang rehiyonal, nagpadayag og dakong kabalaka ang Philippine National Police kon PNP human sa insidente sa pagpamusil sulod sa usa ka eskwelahan sa Tacloban City, Leyte nga miresulta sa pagkamatay sa tulo ka minor de edad og pagkasamdan sa laing pito ka mga indibidwal kagahapon sa buntag Hunyo 22, 2026. Matod sa PNP, dali nga niresponde ang kapulisan aron i-secure ang lugar og nadakpan ang duha ka Children in Conflict with Law kon CICL nagidad og 14 o 15 anyos nga kasamtangan na sa kustodiya sa pulisya. Na-recover sab ang duha ka armas nga gingong gigamit sa insidente. Padayon pa ang investigasyon sa mga otoridad aron matino ang tibok panghitabo lakip ang gingong bullying related grudge nga usa sa mga anggulong gisusi. Gikompirma ro sab nga 9mm Glock pistol nga gingong gigamit sa usa sa mga suspect. Official nga service firearm sa usa ka police woman nga naka-assign sa Police Regional Office Eastern Visayas. Police Regional Office 8 ay nakitaan sa mga investigador nga ang marking, dunay marking PNP property sa mga armas atol sa investigasyon. Gisusi na karon sa mga otoridad ang mga policewoman aron mahibal-an yun sa pag-access sa minor de edad sa government-issued firearms. Samtang ibutyag usab sa mga investigador ang ikaduhang armas nga gigamit sa pagpamusil o sa kakalibre 38 nga revolver nakarehistro sa usa ka private security agency sa Cebu City na karon gisubay na usab kon kinsa kon giun sa kinipag-access sa mga suspect. Himanduan karon sa PNP ang Police Regional Office 8 nga siguruhon ang hapsay og lawom nga imbestigasyon samtang gipahinumduman ang tanang police units nga paligono na ang police visibility of preventive patrols sulod og palibot sa mga eskwelahan. Samtang sa pinakaulahing update naa na sa 20 ang kinatibuk-an ang angol sa nahisgutan nga insidente base na usab sa pamahayag ni Police Colonel Allen Ray Co, ang PNP PIO spokesperson dinhi sa kakon kapulisan sa nasod.
1: BBC Parting Balita.
2: BBC Balita Nasional.
3: Nagpahibalo sa gobyerno ang mas lig-on ang intervention aron mapanalipdan ang ekonomiya o mga tao gikan sa epektong panabangi sa Middle East. Ang Pilipinas nagplano karon nga mangutang hantod sa $1.5 billion, gibanabana nga 88 pesos bilyon gikan sa Asian Development Bankong ADB aron punduhan ang dako nga programa sa uplift. Sumala ni Finance Secretary Frederick Go, formal nang gipadayag sa gobyerno ang tuyo niini nga gamiton ang Counter Cyclical Support Facility. Ang CSF usa ka paspas nga tabang pinansyal nga gihatag sa bangko sa mga nasud nga nakasinati og grabing krisis o mga kakuyaw sama sa mga pandemya, problema sa ekonomiya ug kagubot sa langyaw nga dapit. Ang programang uplift gitukod ubos sa Executive Number 110 nga gipirmahan ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. kini usa ka Hall of Government approach o ang panaghiusa sa tanang ahensya sa gobyerno aron masiguro nga ang nasud dili maparalisa bisan sa krisis sa gawas sa Pilipinas. Ang intervention sa administrasyong Marcos nakasentro sa upat ka importanteng aspeto: seguridad sa enerhiya, mga serbisyo publiko, pagpadayon sa negosyo o kaayuhan sa katilingban. Pinaagi niining mga lakang gisiguro sa gobyerno nga ang nasud adunay andam nga pondo o mga estratehiya aron mapanalipdan ang mga Pilipino batok sa unsang kalit nga pagtaas sa presyo sa mga palaliton o petrolyo sa merkado sa kalibutan.
0: Sa laing detalye sa balitang nasyonal, malampusong napahigayon ang ikaupat nga Bilateral Maritime Cooperative Activity kon MCA tali sa Naval og Air Unit sa Pilipinas ug Estados Unidos sulod sa unom kaadlaw ning bulana sa West Philippine Sea kon WPS. Gibutyag ni Armed Forces of the Philippines kon AFA spokesperson Colonel Francil Margaret Padilla ang nagunang tumong niini nga kalihukan mao ang pagpaligon og dugang pagpaligon sa kooperasyon tali sa Pilipinas ug US sa mga operasyon sa kadagatan. Dugang pa ni Colonel Padilla nga ang MCA nagpalambo sa koordinasyon, komunikasyon ug kaandam sa mga puwersa sa duha ka nasud nga dugang nagpalapad sa kahanas sa mga personahe sa Armed Forces nga nasa critical nga kahimtang kung bahin sa pagdepensa sa maritime domain ang hisgutan. Gawas nini niingong pa ang tigpamaba sa AFP nga ang papel nga gihuptan sa MCA importante sa pagpalambo sa kahibalo sa maritime domain aron mas paspas nga matubag ang mga hagit sa seguridad sa nasud. Kaya nung duman nga gawas sa Armed Forces of the Philippines o US Pacific Command, ang Philippine Coast Guard lakip usab sa mga mi-appeal sa Bilateral MCA.
1: BBC Marketing Balita.
2: BBC Balita Abroad.
3: Nakasinati karon og grabing kainit sa panahon sa Spain, human na sinatian ang first official heat wave karong 2026 kundi iniabot sa kapin kung kulang kon 40 degrees Celsius ang temperature sa Madrid. Sumala sa report, daghang mga turista o lokal nga mga residente analisod sa pag-adjust sa sobrang nga kainit sa panahon, ilabi na sa mga lugar nga daghang tao sama sa El Rastoflia Market. Kay baluan nga adunay pipila ka mga turista ang mga nigamit o mga portable electric fan og nagsugyot sa mga puti ang mga sapot aron makunhuran ang kainit sa ilang pagsuroy. Sigon sa Spanish Weather Agency, 13 sa 17 ka rehiyon sa Spain ang nasa orange heat alert, samtang sa Basque Country nakasinati og red alert ang pinakataas nga alert tungod sa grabe nga kainit. Gilauman nga magpadayon ang heat wave hangtod sa adlaw nga Huwebes. Nagpasidaan ang otoridad sa posibleng epekto niini sa kalawasan, ilabi na sa mga katigulangan o mga vulnerable nga grupo o mga pagtaas sa peligro sa wildfire.
1: BBC Marketing Balita.
0: Sa detalye sa balitang negosyo, gipatasan sa Bangko Sentral ng Pilipinas kon BSP ang ilang importante nga interest rate human sa desisyon sa Monetary Board nga dugangan og 25 basis points ang target reverse repurchase rate nga naimong 4.75% karong Hunyo 2026. Kini na ikaduhang higayon karong tuiga nga mipataas ang BSP sa ilang interest rate ngayong Abril 2026, gidugangan usab kini og 25 basis points gikan sa miaging level nga 4.50%. Apil sa pag-uswag sa interest rate ang overnight deposit facility nga nahimong 4.25% ug ang overnight lending facility nga isaka ngadto sa 5.25%. Matud sa BSP, ang maong lakang gihimo tungod sa kusog nga pressure sa inflation sa pagsaka sa presyo sa mga palaliton, hilabi na tungod sa pagtaas sa presyo sa lana ug abono sa tibuok kalibutan nga nakaapekto sa presyo sa pagkaon ug gasolina sa nasud.
1: BBC, BBC, Martin, Martin, Balita, Balita.
2: BBC Sports, Balita.
3: Napakyas si Eman Bako sa Pacquiao, anak ni 8th Division World Champion nga si Manny Pacquiao sa pag-angkon sa Philippine Boxing Federation lightweight title human siya mapildi ni Rodelyn Perez pinaagi sa majority decision natong Domingo sa gabi sa DRP Sports Complex. Gikonsendera nga paborito sa maong away si Pacquiao tungod sa iyang record nga 8 kadaog, usa ka kapildihan ug usa ka tabla. Lakip nang 5 kadaog pinaagi sa knockout. Apan wala mahadlok si Perez og may pakita og ligon nga depensa og agresibong opensiba aron mapadani ang boto sa mga hurado. Sa pagtapos sa away, gideklarar si Perez isip bagong kampiyon. Human makadaog pinaagi sa majority decision nga maoing nagtapos sa 5 kasunod-sunod nga kadaogan ni Pacquiao sukad ni adtong Pebrero 2023. Bisan pa sa kapildihan, napabiling usa si Eman sa mga gilauman nga giatangana sa batanong boksingero sa nasun. Samtang alang kang Perez, dako kini nga kalampusan tungod kay nakahatag kaniya sa iyang unang PBF lightweight title ug dugang pagpag-ila sa kalibutan sa boxing.
1: BBC, BBC, Martin, Martin, Balita, Balita.
2: Nasayod
0: ka ba? Alright, dinito sa Nasayod ka ba, mga kabagting o kabalkada, and of course, sa Bagting 27. Nasayod ka ba? Kung kinsa ang naka-invento sa Glock 9mm nga pistola?
3: Kinsa man daw nabi?
0: Sige, ito na yung siren kay. Moro ba na itong gigamit, itong nag-firing ta. Alright, nasayod ka ba nga ang iconic nga 9mm nga pistola? Gimbinto sa usa ka Austrian engineer o negosyante nga si Gaston Glock. Maring itawag siya Glock 9mm. Siya ang nagpalambo sa unang armas nga dunay 9x1. Maudi ay 9mm. 9x1, 9mm. Nga 9mm, 9mm. Guro niya. Nga gidakon og nailhan nga Glock 17 niadtong 1982. Bisan tuod siya orihinal nga espesyalista sa synthetic polymers og walay naunang kasinatian sa disenyo sa armas, ang iyang pagmugna nakapausab sa industriya. Nasayod ka ba nga dunay mga importanteng milestone sa luyo sa imbensyon sa mga pistola o kini ang mga musunod? Nasayod ka ba nga nahimong inspirasyon sa inventor nga si Engineer C. Glock ang iyang nadungan na niadtong 1980 gikan sa mga opisyal sa militar sa Austria na naghisgot sa ilang panginahanglan alang sa usa ka moderno nga service pistol o nakahukom nga magdisenyo og mas maayo nga armas aron matubag ang ilang 17 or 17 ka specific nga mga kinahanglanon sa pagpamalit. Nasairan nga ang disenyo niini gihiusa ni Glock din ang mga high capacity quick reload nga mga bahin sa semi-automatic pistols uban sa kasayon sa operasyon sa mga revolver iyang gipahiluna. Gumikan sa maong inovasyon ang Glock 17 gitumbok nini nga usa ka dakong kalampusan tungod kay kini mas gaan og migamit og revolusyonaryong kagaan polymer frame imbes nga usa ka all metal. Nasayod ka ba nga ang ngalan ini gibase sa ika-17 nga pagpatent ni Gaston Glock dili tungod kay ang magazine adunay 17 kabala. So now you know, karon nasayod na ka kung kinsa ang naka-invento sa Glock
1: 9mm. BBC, Martin, Martin, Balita, Balita.
2: Mga madi, padi, ani ana ang balitang show.
3: Ipasigar, boss, sa mga taga Zamboanga City ang aktor nga si Ruru Madrid atol sa iyang pagbisita sa iyang yutang natawhan kadunay dugong Zamboangueño gikan sa iyang inahan nga lumad nga taga Barangay Giwan. Si Ruru Madrid, natawo si Jose Ezekiel Misa Madrid, natong Disyembre 4, 1997 sa Zamboanga City. Nailaki ni sa showbiz, pinaagi sa reality talent search nga Prodigy. Sukad nga nahimong kawahin sa Sparkle JME Artist Center natong 2012. Nagpadayon ang iyang malampusong karera sa telebisyon. Lakip ng Encantadia, Lolong, Sherlock Jr. o Black Raider. Ubusa-usab siya sa nag-unang representante sa Running Man Philippines.
0: Siya day tong konday Black Rider abi ko ginsa tunggo puha samtang sa bikas bahin mga kabagting ug kabalkada ang BBC Bagting Balita alas 7 hatod sa kanato sa Eliana Bayview College the builder of future leader niabag usab ang Petron Gasol Station nga gipanagiyahan ni former City Councilor Jesus Idol June Bamonde niabag usab ang Camp Health Multi-Specialty nga nanay mutang sa CNS Ubay-Ubay Building Lumbia Pagadian City og lakip na usab nga miabag ang NTC Region 9 nagkadunay nga nagpahibalo ang NTC Region 9 nga kinahanglan nga mo report mo sa ilahang buhatan sa ilang Facebook baka or di baka sa ilahang email kung ano na mo'y madawat diha nga mga malicious links aron dili mo maskama. Mao kato ang naglangkob sa BBC Bagting Balita alas 7 karong buntaga kami ang inyong mga tigbalita.
3: Ako si Bagting 27 Daryl Ikat Ayaay.
0: Ako sab si Bagting 29 Cyril Unyot Lirazan. Daghang salamat ug maayong buntag kaninyong tanan. Alas 7 Imedia.
1: BBC Bagting Balita.
4: Health testimonies. Ang edema o pagpanghupong adunay pipila ka mga rason, pwedeng problema sa kasing-kasing o kidney disease. Si Sir Danny Diximo natabangan sa SED Panyawan Plus.
5: Usa ka bulan ko nga di ka baklay kay gawas nga ng humo kong tiil, maghigda rin yung gobyerno kay gitulog na ko, mahuhupong mo sa gmayo. Ginaim naman po na ako SED Panyawan with Magusin. Dadlan o mga lokasimanan, pag nakabaklay-baklay na kong sugod, ato nagka-recover ako. Danilo Diximo Jr., taga-poblasyon Hagunoy, Davao del Sur, 40.
6: Pakinggan ang kwentong tagumpay ni Tatay Jeffrey, 39 years old, ng North Cotabato sa kanyang naging karamdaman no colon cancer.
7: Kung po sa pagtatay ng dugo, ano pa po yung pakiramdam po ng isang taong meron pong colon cancer?
8: Tumahina yung katawan, walang ganang kumain. Sa isang araw, siguro mga 5 kutsara ang imuubos ko na kanin po. At hindi po ako makatulog. Minsan, makatulog ako ng alas 2, ng madaling araw. Pero madali lang yan, bigla na lang sa sakit yung katawan. At saka yung tiyan ko. Pero sa 8 box lang po ng rest of people, Kuya Boy, awa ng Panginoon po, ito, pasigla na po. Hindi ko na ako nagtatay. Saka mabuti na rin yung kain ko para yung tulog ko.
7: Yung pagtatay po ninyo ng dugo, wala na?
8: Wala na po. At saka iniisip ko po mabuti, Kuya Boy, kung ano yung ininom ko maliban doon sa ano, sa maintenance ko. Yun lang yung tinry ko kasi yung rest of people. Parang wala na akong maramdaman na ano. Kasi nung napatik up ako sa ano, doktor, ulit. Wala na daw. Sinabi ko rin sa kanila na yung maintenance, sabi ko, sa totoo lang po, so, hindi talaga hindi pa. Pero bumilit ako ng ano, nung tinry ko yung mga herbal ni Kuya Boy. Eh, sa ngayon po, okay na po.
6: Inyo na rin patunayan. Simulan ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Available na sa mga butika malapit sa inyong mga lugar.
9: Pasok mga suke! Nangita ba kag lig-on, kompleto o barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, C-purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat o daghan pa. Plus, aduna sila'y paints, electrical o plumbing supplies, hand tools o power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, o agricultural equipments like tiller machines. O dili lang kana, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center, muayos sa power tools, welding machines, generators, water pumps o guban pa. Kung busy, ayaw ka malaka kay naa sila delivery services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagan and City Branch open sila gikan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawak Pagan and City Branch open sila gikan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon. Mabuhay Hardware, let's build together.
10: Southland Plus Gold.
11: Ako si Berto, 50 anyos, nagapalpitid akong dugan, murag di ko kaginawa, nagasakit akong ulo, tambag sa ngunukto nga dila na kumukaon o mga kargado ko sa mga kolesterol. Batian ako sa radyo, ang Southland Plus Gold ni palit ko, ni take ko og 1 capsule 3 times a day. Usaran ako kasi mana nga gamit. Ayaw ko, nibalik sa pagka-normal, wala ko'y gibati ron.
10: Southland Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Southland Plus Gold. Papalit sa mga butika.
12: Said Celebrity Beauty Soap.
13: Said Celebrity Beauty Soap.
14: Para sa masanagon hinsog na panit, gamita ang sabon nga may tatak, Said Celebrity Beauty Soap. Feel the difference. Kutis gold, kutis celebrity ka.
15: Nagaangkon sa gahom sa glutathione nga napamatud-an nga makatabang sa pagpaputi sa atong panit, mapalalaki man o babayi. Mag-Said Celebrity Beauty Soap na.
12: Said Celebrity Beauty Soap. Kutis gold, kutis celebrity ka. A quality product of Said Marketing.
10: Southland Plus Gold.
16: Shira, taga Bohol. Gahupong ang akong tiyelog akong kamot, sakit kayo ilihok. Sa pagkadungog na ako sa Southland Plus Gold, akong gitubultos ang pagtake duha sa gabi o duha sa buntag. After a week, nawala ang hubag-hubag o sakit sa akong kamot. Epektibo kayo ang Southland Plus Gold.
10: Southland Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Southland Plus Gold. Mapalit sa mga butika. Southland Plus Gold.
17: Si Delphine Hitiso, nakaangkon o pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
18: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong prangpahan ako, maragulay ko suba, maragpanhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibiyo yun, doon nag-ialibiyo siya. Tinoyo ni siya, pag niya akong gigamit. Kogon rin yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
17: Said Kogon Herbal Capsule, basta kogon, lawas bas kogon.
19: Nagbalik-balik na siya sa ospital. Di nakatindog. Sa dihang nakadungog siya sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule sa radyo, misuway siyag tumar. Ug kini ang nahimong hinungdan sa paggawas ug dako kaayong bato ug sa paghimsog sa iyang lawas. Paminawa ang istorya ni Jocelyn Mandog.
20: Pamantugod, iya ang sugod ato. Dili na ako kaihi, tapos dugo na ako naihi. Tapos sakit na ako kaya tiyan, tapos hiing na nagani ko na mayuma daw ito. Itapos sa tambayon. Tapos ay ito, nag-take ako ng herbal, kaya nitawag si ating gani na maawa itong bila-bila sa radio na nadungog niya. Nag-take ako doha ka tablet, tapos pag ako man ato, di na dyan ako makapanoba, di na ako makatindog. Mauna itong, pag-take na ako ng doha kapad, mauna ito dahil na pasalamat ako na natanggal sa bila-bila herbal capsule ni Lugwa ang dako na bato.
21: Sa pag-ihi ni mo, nigawas ang dako nga bato?
20: Oo.
21: Uh-huh.
20: Nigawas ko siya, grabe ka dako. Tapos ako siya giga ng, ako ba siya giga na asin man day ito na nabuo?
21: Ah,
22: asin.
21: Okay. Uh-huh. Yeah, sa karon, o saan ay gibati ni mo?
20: Okay naman ako sa karon. Mauna ganit itong nagpiti ako, tulay ni Sman, pero malabo ang linya.
21: Ah, so basi possible nga mabuntis ka?
22: Oo. Uh-huh.
21: Aha.
20: Tikos man ako, maamay ko ano sa doktor.
21: Oh, sige. Pangalan ni mo tinuod apil-apilido o taga-asa?
20: Jocelyn Manlod, taga Kambuayon, Jacket.
19: Unsa sa unsa mang balatian at dunay Paragis Bila-Bila Herbal Capsule para ni mo. Og suwaypod ang Paragis Bila-Bila Herbal Coffee og Paragis Bila-Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
17: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
18: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong parang paan ako, parang gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibiyo yun, doon nag-ialibiyo siya. Tinoyo ni siya. Pag niya akong gigamit. Kugon rin yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Turil, Davao City, 66.
17: Sad kugon, herbal capsule. Basta kugon, lawas bas kugon.
0: Radyo Magbating. Ning musunod nga mga gutlo, inyo mabati ang usa ka binayran nga tulumanon. Kung unsa ang ipamulong sa maong magsisibya, iya lamang og walay kalabutan ang tag-iya og tagdumala ning istasyon.
2: Pulso pagkatauhan, pulso pagkatauhan. Sa mga programa sa radyo, nga mga hisgot o butoke sa mga programa sa gobyerno, lokal man o nasyonal. Muhisgot sa mga bihuras o galambuan nga rahimo sa mga opisyal sa atong syudad. Inuman usab sa atong probinsya o kini pulsuhan sa mga katawan o karon aniya ang inyong magsisibya sa kahanginan sa programang Pulso sa Katawan. Pulso sa Katawan. Pulso sa Katawan.
3: Mga gala, kumustag? May buntag kaninyong tanan. Adlaw karon nga Martes, Hunyo 23, tuig 2026. Inyo na sa babati ang programa nga Pulso sa Katawahan din lamang sa nagunang radio station sa Dakbayan sa Pagadian. O kini, ang inyong mahigala, Elmer Bagets Paghanoy.
22: Kinisubscribe sa kapatid, mahigala, ang gigoban kaninyos media oras nga tulong manon ang programang. Sabay na, mga gala, kumustag? May adlaw ka natong tanan. Adlaw karon nga Martes.
3: Kamusta
22: kang gasolina, mga higala?
3: Talo-talo, anong ta?
22: Pero, suble na itong gipahibalo kay Morgan Epicto. Mga higala, ining gitawag na ito nga dito sa gawasan na.
3: Pero, nilot man po nga ni mahal ang gasolina para mahalin po ng mga kanang mga electric cars.
22: Electric cars, oh.
3: Kanang mga electric bike.
22: Mga po na yung mga bag-o karon mga higala kay sa renewable man po. Ang gipromote karon labi na sa gobyerno.
3: Pero gulas COVID sa una. Mga injection na ng COVID, mahimong sumbi. Karon ganyan, mahimong mamblogger ta ng tao.
22: So, dirita mga higala, dirita sa itong inisgutanan. Ay, atong gipahibalo mga yun. Tiyad na po natin yung gipahibalo mga higala nga kining doon ay pipila ka mga kalihukan. So, sa 57th araw ng pagadian, ang mga wagyod na padayon.
3: Okay, siyempre, si Mayor Sammy Kumoto o maginagong sa kamanduan sa DILG, kamanduan sa presidente, kay lisod man kayo, ang sila ko'y nagtanaw dito, unsa may kaayuhan sa matag local government units. Muna nga, si Mayor Sammy Kumoto, matod pa niya, diligid siya musupak, kay nakita mo po niya nga, mas maayo po ba, maka-advantage ang tao kay laliman ka. Pagmahal sa gasolina times 2.
22: Mhm.
3: Unya, usa man ang budget sa isa ka tuig nga gasolina sa matag local government units. O dili lang ang LGU pagadian may nagdaginot. Halos-halos tanan.
22: Halos tanan mga igala, pareho datong upat na lang kaadlaw ang trabaho.
3: Pero maglagot puminaw ng upat kaadlaw kay gira gitalo-taloan na ta kay mo tapal man kag tagduha ka oras kada adlaw di bawi ra.
22: Bawi ra gyapon. So, wala trabaho business. Gibawi, gibawi niya dito sa Lunes taman sa Hoybes. Unya ang mga holiday pag yun natunong og Bernes. Kawan tayo mo ato muna. Dahil mga holiday, mga higala nga natunong og Bernes. Typical alkansiha gyan.
3: Pero doon na may mga opisina nga sa city. Dahil sa city government, tayo mga opisina nga wala gipatuman, pananglitan. Kanada sa GSO, kanang Manilhig. Lisod po doon. Pagkasabado, di na sila Manilhig. Domingo, di na. Pagka-Bernes, di na.
22: Inoon, skeletal mo po'y pamaagi nila ito mga igala. Pero karon back to normal na ang
3: back
22: talan.
3: Back to normal na.
22: Gani, ang uban po nga mga ahensyas gobyerno, balik naman yun. Ito, business naman yun mga igala. Muna siya mga hinugdan nga nung huwag kita'y nakita ng mga artista atong araw ng pagadian. Pero naman ka po artista?
3: Ano ay artista? Oy.
22: Di ka pagadian eh.
3: Sila na yung mayor, di din na artista og daw. Sila kung siya lunch ko. Napa si First City Councilor Roger Acidilio. Napa si Jiggy Rariusa.
22: Isgutan po natutog.
3: Napa si si Sam Tairaco. Gwapa ni Sam Tairaco.
22: Gusto mo artista.
3: Katong manghod pag yun. Asa ka manang ko.
22: Gusto mo artista yun.
3: Asa?
22: Gusto yung bitaw mo artista. Na siya yun.
3: Ito asas mabil dito. Kaya yan mong mabil. Itong awarding nindot kay ang gown si huh? Si Iya gyud kay nangutan na ko si Juan Bung Balimbingan ba. Siya, partner, kakita kang Lia kay gimingaw na kung Lia dugay mo. Kita ko kada tapan ni Leo. Si Lia baguna. Inkomstan mo sa gwapo mo kayo.
22: Pero na gimihonghong na ko. Na gimihonghong na ko nga. Atay bay. Kanang tapad ni Sir Leo ba? Hindi ta magkapangayog number na.
3: Pero ako, akong gisot ay katong akong Amerikana nga okay-okay. Maramang yung kauna ba? Nang kaon ko, nabusog ko, nipakpak ko, inang kong soft drink. Okay na,
22: dito. Maka na itong trabaho, tigpakpak ba sa mga awardee?
3: Pero kanya mo kung uban nga, naghatagan niya ang city government o award sa mga media. Lagot po sila. Nag-reason ninyo ay.
22: Yung anak, mangyod na mga higala. Muna yung usas sa pipilag ka mga kinaiya po sa tao. Nabisan pag... maayo na yung gaya mga higala, na yung mga negatibong komento.
3: Kato, gikon mi ito, ibang video. Ako sa, akong ibasa bito ang mga nakadaog. Nindot mo yung datagan na guard para niya ni Adil Pardo. Ato ang amiga nga senior citizen. Tomas PTB. Ngayon po na sa tagaan. Unya ako sa local media po. Ako yaw po kayo ipang tagaan. Ay.
22: Di ba po ito? Muna
3: ko ang talent piti ano ato.
22: Kanya, usa sa nahimong trending mga higala sa State of the City address ni Pagadian City Mayor Sammy Kogantong, upat ka mga dagko ng mga mall nga soon to open nga matod pa mga higala nga tugatugag State of the State of the City address. Dili man ihang project, private man na.
3: Asahay mga dili masabtan. Kay pagtanaw nila ang mga negosyante man na, magunsa man na sa Las Pagadian, mabankrap na. So dili man na problema na mabankrap o dili. Ang importante diya nga, ang mga tao sa Pagadian makatrabaho. Kay doon ay trabaho ang tao sa Pagadian. Sa tanaw ni mo, ganahan pa mag-standby sige pangayo anong daplin nga na makatrabaho.
22: Ang uban manggod mga higala basta magisgot og panarbaho di kislam suporta ining niya.
3: Okay, gusto lang ayuda lang.
22: Okay, kung i-compare nimo ang trabaho og ayuda, dito gyud ka sa ayuda kay kada bulan, di ba kada hapit ng eleksyon tagaan nimo og ayuda di ang mga tao.
3: Magaungan ang tao.
22: Magaungan nimo ang tao, makontrol nimo ang tao kay naman na tong kwarta. So, inighapit ng eleksyon ay na to ihatag. So, makonsensya po taon tong tao. Pero og trabaho gali mga higala. Aho, din tam sa liga ng ayuda, namatay trabaho, namatay swildo kada bulan.
3: Pero kada bulan biya ang himo nga jobs fair, no? Nakita dato ang mga kalungsuran na lipay biya. Pila good kalungsod ang Sambuanga del Sur, na lipay siya. Nakita nila nga ang city government, aning kamot nga makatrabaho ang tao, kay mamuna, bisan nga sa Biblia, niyon nga, lihok tao, kay tabangan taga. So, o kada bulan na ay jobs fair, ang kana mga musipyo diha nga, why trabaho, nga, hangtod karon mahadlok pa kay magdadapa og endorsement wa na makinhanglang endorsement god.
22: So wa kailangan mga igala kasi pabati kada lang interviews media ni Pagadian City Mayor Sammy Ko ining soon to open nga upat ka mga higante higa
3: mantawag nga mga mall
22: diri sa Pagadian.
1: Mga highlights sa imong speech sa imong State of the City address nga nagtrending o nagcapture sa imong mga kaisunan ang pag mention mo sa upat ka mga tagpong negosyo, Mayor.
4: Yes.
1: So, tinuod ba gano'n tayo? Hindi ka pa ko.
4: Wala na din. Dili na. Dili na. Mo lang, ako nang i-mention as the location. Para may buo na mong asa na yun. No? una, isang SM City. Sa Tiguma na yun. Okay na. Wala na kayo. Okay. So, ganun na magbalit ang ato asulod. Unya na lang po sul ticket ko. Napalit ta tara. Okay? Pero ingon po stiko mat na. And of course ang gaysan ng kagayan abri pug branch dire. Di po siya grant. Gaysan ng city lang siya. Sa tigo mat gyapon. So napalit ta po nila lote. Nalagi gamay bikil kina taas pinataas mo siya ana ba niya runway dire. So, ang height limitation, allowed just 3 stories, allowed sa 4. So, una, tagtangon kita, ito yung 4th floor. So, ako gitabangan sa Manila. Eh, yun na kayo, mga unta kayo mall niya, 3-story na lang. Na parking area pa, ubos. Dito, 2-story na lang. Na, nasa na nga mall gamay na kayo. So, ako gitabangan nito, nagkakilit at balik. Nakuhaan lang gamay sa lubot lang. Mga, butang talaga, kung mauna katas ang building, 1-4th. Panay 1-4th, nakuhaan gamay ang lubot. So, mo na tayo kiusap karo nila, mga drawing nila. ang sinaadit to, ipagbalhin din sa ubos, anak, ipagbalhin nila. In due time, masabit nagbalik tong drawing nila, nag-submit, ikuha mo nila balik. Kung masabit nagbalik, sugod ng construction nila. So there will be two guys ano, isa na sa sentro, isa to sa Tiguma. Pero napuno sila kasabutan ko nga dili magdugol ba. Anang nila sila magdugol kay.
5: Lawa na ko.
4: Puro sa maguna sila igagaw. Kasi kasi na sila puro. Oh. Igagawan na ba. So magkasabot-sabot gyud gyud pud sila. Ang ilahan yung number one rules on the ticket sila mag-abot isa ka sila. Pero sa kadaghan mo sila ikso, daghan mo sila igagawan. Dinigin matabang kay nahurot naman tayo yung Pilipinas kung gutan kay sano nila. So, sigubangga na gano'n, tagura-tagura na. Ang
5: SNR,
4: isa, ang SNR, dito ko sa Manila, nag-growing na sila, ngayon na sila, height elevation, nagpatabang sila. Kaya unsaon nila pagporma, no? Ito magkulang magod ang lote, gusto nila mas dako, ginunta, pero wala naman mga robot kito yung nabilin. Kaya tapat mo sa Robinson. Naulay mo siya kapil sa bidding, katong dako, Robinson naman yung dog. So ang nabilin kamay mo, gitiwas, wait. Basta ang niyanhe pagani sa tag-iag yun si Lusuko yang yun nato dire nagkakaya kita maghangyo as the Corporation Council na lang naghangyo one lang pwede SNR na lang kaya para po ang class ABC nga mga katawahan sa ubang isyudan mga nais pagadian mga patahan nila ba mga, kay, SNR mo good more kataganan mo na imported ba no. So, at least mga taga-Sambuanga, taga-Dipolog, Tapitan, Osamis, Oroqueta City, Tagum City, mga nga, pagpagadian. So, in the entire Mindanao, duhara mo ko SNR, Cagayan Ra o Davao. So, may mong ikatulo ang pagadian. Okay, i-explain pa lang mo, ipatanaw ito sa mapa. Kaya after pagani ni Lucio ko, after mga 1 week siya pagani, ang presidente naman sa SNR may nani. So, gusto sa bot, ngayon siya gidrawing na nila, SNR naging motokon. Kay, kung dili pa, presidente ito, sa pure gold may ipanhe. No? So that, we'll be very happy kasi dili po mapiktuhan itong mga local nga negosyante dali kasi masing maabli ang pure gold na manira po ng umantanan loob po kaya itong mga local. Ano mga Win, mga Tapmart, at Bigichong, mga no, Tony. Luis Mercedes, takahan mo ba, takahan mo, mga lokal, mga maliksan o niya. Mas barato mag-get ang pure gold. Tumot sa kadako niya, tumot sa kadagan niya, branch. Takahan kayo sila o pure gold, Tibuk Pilipinas. So, at sa SNR, murag wala yung maliksan, wala yung mapiktuhan. Kaya ultimo si Lance sa Gokongway, paduhagit siya nalawag na kung yun lang si ko pito na kagaya sa pastor ko ang iyo ala imo mo ang angkol na ni mo goro ko nga na madya ang iyo ala ay lang kung tapare o pure gold kaya masira ako ng Robinson supermarket nga na madya brato mo ko na sila niya lupulabuhan ko rin tapad mi okay na nga ilay lang siya kung silingan min doha mapatay dito ko ano na pag opening pala yan ako kaingan nga ayaw patukuri pure gold akong tapad. Kung mga kitaw ganun siya kung kasi ang iyo ang pangiyo. Nawa pa ko mo report kayo. Wa pa man siya kung kasiguro SNR na kayo. Pero ingat ang presidente nga gidrawing na sila. Design na sa building. Hindi mong franchise maguna ang kwan. Franchise pa din ang SNR. Inalap pa sila mananghin. Masa pa sila aprobahan ng drawing. Usap pa sila pwede. Diligid ka ng parabas pure gold. Nga ilahan ko galingan. Sila rin mag-voted siya. Ako mag-inauto lang dito nga ma-okay na kasi ma-okay na ang kanyang Gaisano nga dito sa Tiguma Gaisano City ma-okay na ang SNR kay para ang akong concentration doon akong bisihan ang Ayala na napot kay guwapo po itong Ayala kay dako kay ilaha kung gusto nila 200 hectares good. So within the city 100. Kung layo na sa city proper, 200. Ako nakita na pa mga sa 100. Ang isa, 120. Pero nakuhaan mo gan sa mga. Mga nasa 100 pa lang ito. pag ma-approve to, mga ni sila sa approval sa IRAP nila. Pero dako na siya granggo kasi may mag say gasay sa iya lang nga liaison with sa kwan. So mo siya po yung mag charge sa mga loti-loti. So I don't know kung 100 kaya okay na ba. Kung ma-okay na ito 100, wala tayong problema. Pero ngayon siya tuwagi mga 20, ay mag 100. Iyan gusto na rin, 200 man, ano ba? Ulisura ng 200 hectares. Asam kung mangita 200 hectares. So kung palang let nga ma-approve itong 100, agwapo na ano na siya. Kasi sila, ilang ba ito mixed use, ilang ano mixed use ang Ayala. Na commercial, na si housing, na si residential. So, na po siya, residential nga housing, na po siya, kondo, pagbuhat, kondo. Mag-donate po siya ng lote para sa simbahan, sa church. Then, more, nabuhat sila, nabutang mo sila ng lugar nga para tukulang mga eskwelahan. Oh, na po yung mga eskwelahan. So, para sa BGC, wag mo naka-international school na German, na ay Singaporean, na ay American. Daka kayo nag- kasi sa BGC, tulo, pati-eskwelahan na ang nadiha. So, inana ilang style ba? Sila, siya, di namin expert ng mall. Good, logi may firme. Logi may sa Robinson o sa SM. Bonang, balik, ipabalik sila sa ilang original. Good nga. Kung sige ilang expertise. O, expertise. Ilang expertise ay pumbuhat ng siyudad. Kaya na, wag po yung makalupig nila. But sila may gamot sa Makati, sila may gamot sa BGC. O, so, tingnan lang. Ingat si ilang ayah lang. Kato na lang kung si tita anak na lang tami. Ayaw na lang mall. Kaya marag, marag di man tak agwanta sa SM sa Robinson.
5: Yon, natay di Samo, SM, City Mall, Alayuta, no?
4: Ay, City Mall na Alayuta, pero murag na, murag na, apiki kamay ang City Mall. Kaya na, murag wrong timing ko siya. Tag-iyan mo si Dennis Uy, maganda, no? Na, oh. Mag-inasal. Medyo na, long timing magod. Ang tag-iya magod City Mall is kaning si Injap na, Injap. Tag-iya sa mag-inasal na, munang tag-iya City Mall na. Na long timing siya, kay pagbaligyan niya sa iyang share sa mag-inasal sa Jollibee, iyang kwarta ron, concentrate sila buhat o ball. O niya, naghanggay lang mo kitukod, mo ikipagsugod, panat kitukod, nabot yung 40 kapin ka mo. Ang timing nga matay COVID. So, unlike mga SM o Robinson nga, daghan na kayo sila, batan? Ang Robinson, kaning ato mo, ika-52 matay ito, yan may ikan, 52, no? 54, no? 54. Ang SM is 80 plus na, restore ang SM. Si City mo si Injap nga ibaligyan yang share sa lagi palit yang share sa Jollibee ang kwarta gitukod yang mga City Mall pag tukod doon ang dagang kayo na naigo o COVID medyo tagilin siya dito naapikan siya so muna ang diri sa pagidian kay nadubli na mag sa pagidian tapos sa buwang ka doon sa buwang ka City Mall
5: pulo
4: o basta tanan siya pero 130 plus pa lang yung tukuron. Nadungan to ko din na igo COVID. So, mo pa yung pagsugod ni mo, dako, yung diferensya. Kaya sa COVID time, hinay magat. No? Hinay, kaya di man inana ko. Ang ipaabri, mara kusirira. Ba't ito panahon na? Kusirira, dili, kaya yung paabri yung tanan. So, medyo matalugi-lugi yun ka. Nadungan yung tukuron na kakayo. So, ang atuan, matay swerte, kinulahit ha. Kaya ato, para sa ato ang tanga budget ko, abas sa Buangga kito ko, na naduha ang sa Buangga. Ang kay ibalibaran ko ito ni Agi Administrasyon, di ba? Ibaluman mo na. Wala nga, karoon kasi tagkuhan na, pikin na kay na igot ng COVID. Pwede, sige lang, naharap na ilang lute niya. Pabot yung panahon, bukod na siya.
3: So, nabati ninyo, no? Kada istorya ni Mayor Samico sa mga mall, ang mga tao po nga naa dito, mamakpak. Okay, nalipay ba? Kay, kung tanawin bito ni mo, no, dili na kinahanglan mo ato ka sa dagkong syudad para makakita lang ka sa mall, makakita kag mga barato nga mga baligya, mga branded nga mga sanina. Total, wa bito ta factory sa sanina, dili? Oh, nindot man kayo. Labi na og kanang isinar.
22: Ah.
3: Nya, ang gaya siya, ano, duha na dayon.
22: Yahaya, no?
3: Oh, napag-iuban diha nga sos, pastila nindot ah.
22: Mali, mga igala, total. Kana magun sila. Di magun na sila kay ginbitar sa mayor, matukod largo. Na magun na sila yung mga pagtuon.
3: Kanang feasibility study nila mga...
22: Gitanaw.
3: Kita sa atong tuhuna-una, or mag-way tao mamalit. Pero lain sila, ha? Na sila yung mga forecasting sa pananaw sa unahan pag yun nga nakita nila.
22: So, hindi mga higala, dako na yung job opportunity, direkta mag-isgot sa trabaho, kaya kanang mga palaliton mga higala, kanang mga baligya diha, mapalit man nato nagdoon natin trabaho. Pero, huwag natin trabaho mga higala, bisan pag naan ang mall, di gamot natin na mapalit.
3: Nawa na yung kasauna bitaw yung sila nga ay nada daw Robinson kaya ang manulod niya mga dato ra. Di man kita dai nga pobre nanulod ta dito na mali tao ka nang ipan discount nila usay 40% 60% ang discount. Oh, kanindot na na makasindot
22: sa sila na sige lang tag
3: sa ni nag ukay ukay oy branded mang yapon ukay ukay pero nindot mang itong ito small ni mo gipalit.
22: Mag brand out mang gali sa hay. Tapok na Robinson.
3: Tapok sa Robinson. Tapok sa mga mall. O, nindot mo, tanaw ni mong Gaisano. Ang Gaisano, nagyan o COVID. Wala ba bankrupt?
22: O, maging nirado.
3: Ingon nila, nirado na na. Ang kaning Robinson, ingon nila nga mabankrupt. Nagkadaghan ang tao ro, nagkahuot na magani.
22: Mga higala, nindot mo ning daghan ba? Kay daghan, tagkapilian. Dahil ang mga baligya, magkabarato. Kay...
3: Kini mga competition.
22: Na may competition mga kini mga negosyo mga igala. Depende man na sa demand ug supply. O ganan ani mo ikaw ra isa diha magnegosyo.
3: Apataka jud kag pamahal.
22: Ikaw gyud magbuot sa presyo kay wa mag ilang kompetensya.
3: Pero gan na daghan mo mo ka mag discount taron. Buy one take one.
22: Tanawag ko nang tanawag ko na dire lang ta sa ubos mga higala. Tanawag ko ng pastel, di ba? Kabantay, bagod mo, nisaka ang precious pastel.
3: Wala gin mo saka ang precious pastel. Bisa, hurot-hurot, buwan habi ito gabi na mumalit kang pastel. Alas 10 gabi, wala na baligya. Ahan mo yung pastel ninyo. Nahurot na, sir, kay daghang kayong Gikas Robinson ng gawas.
22: Alaman ka, kanalang daan, ha? Nang itlog, baligya ni mo mga igala. Wag yun, nisaka ang presyo.
3: Sa una, wala man ang matarohan na. Pero karon nabuhi sila kay Naang Robinson.
22: Na ay daghang mga tao, mga higala nga, mupalit. Wala nang dakong mall. Ang bangutana, naahaka na sila. Naahaka na sila na narbaho karon. Sa kahay panginabuhian nila karong panahon na.
3: So wala masayang ang pag-imbitar ni Mayor Samico. Niya, huwag mo open na po ng dagko ng mall, upat mo na kabuok.
22: Naghanap ang maligyang pastel.
3: Naghanap ang maligyang pastel. Kita po, mamaligyan na po ang pastel, ano eh?
22: Dali aking oras, mga igala, hangtod ang masamantak na sa mga istasyon. Kini niyo igalas kahanginan.
3: Kini si Elmer Bagets Pagano eh.
22: Sam Sarek, sabutin, naging salamat sa pagpaminaw. Huwag may adlaw ka na itong
6: inyong nabati ang usa ka binayran nga tulumanon kun unsa ang gipamulong sa mong magsisibya iya lamang ug walay kalabutan ang tag-iya ug tagdumala ning istasyon daghang salamat
7: Rock, Rock, Radio

0: horas a las 8.
1: Sunfone Plus Gold.
2: Shira, taga Bohol. Gaho po nga akong tiyelog akong kamot. Sakit kayo iliho. Sa pagkadungog na ako sa Sunfone Plus Gold, akong gitupultos ang pagtake. Duha sa gabi o duha sa buntag. After a week, nawala ang hubag-hubag o sakit sa akong kamot. Ibiktibo kayo ang Sunfone Plus Gold.
1: Sunfone Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sunfone Plus Gold. Mapalit sa mga butika. Sunfone Plus Gold.
3: Pakinggan ang kwento ni Tatay Armando. Isang taong hindi nakakalakad.
4: Armando Castillo ng Danday.
5: Tatay?
4: Mindoro. Upoy nun ay ano, may saan sakit ko nun ay hindi talaga makalakad. Dahil pagampaga, eh, nag-tis ako ng isang taon. Paga, walang lakad. Eh, narinig ko yung akwan sa radyo. Eh, sabi ko din sa anak ko, eh, bilhan mo nga ako niya. Baka sakali ako ilalakad pa.
5: Oo.
4: Abay, nung nakaapat na kauno ako, ay nakalakad ako.
5: Wow! Apat na kahon ng ating...
4: Rice coffee ko.
5: Oh, ano pang hinihintay mo?
3: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
1: Radio. Ting.
6: Ladies up in here tonight. No fighting. We got the refugees. No fighting. Over here.